0: Ayong adlaong Sabado ug maadlaong Domingo. Malimbag kita, ha? Kauban tibuok pamilya. Thank you so much! Ako si Radyo Man Buen Alguno. Nagpasalamat sa inyo hang pagkaminaw. Himayaon ng Ginoo. Maayong gabi, Pilipinas.
1: DYHB RMN Cebu, the official number one. Radyo mo nationwide. Number one sa balita, number one sa komentaryo, number one sa drama, at number

0: Ayong adlaong Sabado ug maadlaong Domingo. Malimbag kita, ha? Kauban tibuok pamilya. Thank you so much! Ako si Radyo Man Buen Alguno. Nagpasalamat sa inyo hang pagkaminaw. Himayaon ng Ginoo. Maayong gabi, Pilipinas.
1: DYHB RMN Cebu, the official number one. Platyo mo nationwide. Number one.

0: Karon kahibaw na ko. Farix B para walay mo buhi sa trabaho. Vitamin B1, B6, B12 is the generic name of Farix B. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Walang bibitiw, mag Farix B araw-araw.
2: Ang daming balita, chika, at mga kabudol-budol na offers ang nakikita natin araw-araw sa social media at mga messaging apps. Pero tandaan, sa panahon ngayon, hindi na sapat ang to see is to believe. Dapat mag-think ka muna. Huwag basta-basta magtitiwala. Mag-pause muna. Alamin kung totoo ba ang balita, kung may basehan ba ang chika, at kung legit ba ang offer bago maniwala. Think ka muna, Pilipinas. Dahil sa atin magmumula ang isang mas mapanuring bansa. Isang paalala mula sa kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
3: Traffic! Kung mubiyahe, dagan mo sakit sa kalawasan. Gamit og Salon Pass. Direkta man hutsuot ang sangka, paspas ang aksyon, sunod sa 30 minutos. Mulungtan ang kahupay, hangtod sa 8 ka oras. Para sa baga, liog og sakit sa buko-buko, Salon Pass. Methyl salicylate, menthol, tocopherol, acetate, camphor is the generic name of Salon Pass. If symptoms resist, consult your doctor.
4: Maulan man, no worries, na amoy ko lobang damit.
5: Charm! Fab! Con! Pangong pumaka-bloom, tanggal amoy ko lob, sa bangon ng charm!
6: Charm Babcon with Bloom Fresh Technology kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
4: Ang sampay sa loob, no amoy kulob!
5: Bangong kumaka Bloom sa Charm!
6: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
5: ACS!
7: Sa Pride Anti-Back Detergent, limpio.

0: sampay sa loob? Noamoy kulob!
1: Tanong kung baka proof sa charm!
2: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world class quality.
3: ACS!
4: Maayong adlaw! Makauba nato karon si Nanay Elena. Unsa man ang problema nimo kani adto?
5: Ay, grabe, nakahanap sa akong mata. Naa daw ko'y katarata. Ingon sa doktor, murag na'y dag-umpirmi sa akong mata. Pero maayo na lang, kay nakadungog ko bahin sa iBerry. Gisulan ako, human sa tulo ka bulan, dako kaayong kausaban. Pag mata na ko, murag kalit lang nilinaw, wala na ang dag-um.
4: Wow, alang sa naa'y katarata, ug mayong pananaw, pangitaa ang iBerry sa inyong paboritong butika.
6: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggawat sa anumang uling sakit.
7: Adunay Bilberry para sa mata nga hait ug tin-aw.
8: We're proud to celebrate Team Playtime, the Games of the Future 2026 Dota 2 Champions. Search PT Sports on Facebook, follow our page, watch our live streams, and stay tuned for more exciting teams coming soon.
9: Playtime Entertainment, born for happiness.
10: Playtime Entertainment, born for happiness.
11: DYHBRMN Cebu, the official number one.
12: Platchomo nationwide.

0: Number one sa balita, number one sa komentaryo, number one sa drama, at number one sa serbisyo publiko. DYHP RMN Cebu, the official overall number one. Number one.
1: Rush Boy Nationwide!
2: This time check is brought to you by MX3. Dito ako believe. This time check is brought to you by iBerry.
3: Sa opisina, pirmi ba kang nag-atubang sa computer?
4: Grabe na gid akong mata. Pirmi, hanap ang akong pananaw. Sakit ang ulo. Og dali ka puyon ang mata. Usahay, silaw pagid sa screen.
5: Parehas ta. Ako pod, pirmi pula og uga ang mata tungod sa sigig computer.
6: Maayo na lang. Nanay iBerry Gold with 10 milligrams lutein.
4: Pagsulay na ako sa iBerry Gold, na-feel na ko nga mas klaro ang pananaw og dili na dali ka puyon ang akong mata.
5: Salamat sa lutein sa iBerry Gold. Makatabang protektar sa mata batok sa blue light ug eye strain.
6: Kung pirmi ka sa computer o cellphone, iBerry Gold with 10 milligrams lutein. Alaga sa imong mata, matagadlaw.
7: Available na sa Mercury o mga suking butika.
8: Kung moingon si mama nga,
9: sige kagawp, inanani imong tambal.
10: Nay, ang maintenance ayaw kalimti ha. Han, nakalimta na pud nimo imong vitamins.
11: Ang iyang buot ipasabot.
12: Gihigog mata mo, maunga gusto na ako, baskog ang tibuok pamilya.
13: Sa Generica Drugstore, ma-express nimo ang gugma. Kay naay triple ginhawa. Tambal nga epektibo sama sa branded. Presyo nga abot kaya ug serbisyong maatimanon. Ginhawa. Say it with Generica Drugstore.
14: If symptoms persist, consult your doctor.
15: Sa negosyo, importante kada piso. Labi na ang presyo sa palaliton, kuryente, o gasolina ron.
16: Maayo na lang, pro ang partner na ako.
17: Ang Kondura Negosyo Pro 2-Door Inverter Refrigerator.
18: Kabog na nga pang negosyo.
19: Flexible ug luag, makadaginot sa kuryente, ug tinuig ang kalig-on.
20: Aron pa dayon ang negosyo? Pag Kondura na pud mo.
21: Kondura, kuskan kauban nimo, kuskan pang negosyo. Kondura.
22: Strong for the Filipino.
2: Kondura, strong for the Filipino. Strong pang bahay, strong pang negosyo.
23: For the Lord takes delight in His people. He crowns the humble with victory. I am Venus Ra, a beauty queen, youth advocate, and a servant of God. And I use my voice now to spread the word of God. Of course, with the help of MX3 capsule, with proper diet and exercise. Tunay, natural, at original. Parang pag-ibig ng Diyos sa atin. Kaya sa MX3, dito ako bilib.
24: Mahalagang paalala, ang MX3 kapsula hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
25: MX3, tunay, natural, at original.
26: Ready to experience exciting rewards and luxury gaming. With Newstar Online, get a chance to win through multiple daily leaderboards. From bingo big wins and daily bets to daily claim and welcome rewards. Plus a variety of rewarding promotions available every day. Download the Newstar Online app now and elevate your gaming experience with more daily rewards.
27: For EGLD reference number, MKTG-2026-0940-0941-0946-0947-0949 and MKTG-2026-1210.
26: Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagcor.ph.
2: Discover the beauty of playing brightly with Newstar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
28: Let's go. Go with the flow.
29: With Charmy Cottony Napkin for heavy flow, musta as kay sa regular Charmy pad, aron likay sa leaks. Cottony soft with an absorbent top sheet. So girls can confidently
28: go with the flow.
29: Charmy Cottony Napkin for heavy flow.
28: Charmy.
2: Charmy, let's go with the flow.
30: Maingay ang buhay at maraming pagsubok sa daan. Tibay ng loob na gawin ng tama ang pinakikinggan. Kasama ang Tanduay. Higit 170 years ng swabe at buo ang lasa. Tibay ng loob. Tibay, Tanduay.
31: Drink responsibly.
30: Tibay ng loob, ngayong tag-init. Tibay, Tanduay.
31: Drink responsibly.
32: Cheers sa barkada nating Night Shift! OT! Breadwinner! Deserve na deserve yung mag-Tanduay Light. Masarap din namin, suwabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ang may kasama.
31: Drink responsibly.
32: Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ang may kasama.
31: Drink responsibly.
33: Ang galing ng Pinoy, rinig sa buong mundo.
34: May tapang na hindi sumusuko.
35: May angking diskarte para magtagumpay.
36: At higit sa lahat, may pusong handang lumaban para sa iba.
37: Yan ang bangis ng layon.
38: Gerald Anderson, EZ Mill,
39: Mark Mugan,
40: Emil, and Vince of DBTK.
41: Leon, extra strong beer. Ilabas mo ang bangis ng Pinoy.
42: Kain ang kwento mo!
43: Ang bangis mo!
44: Drink responsibly.
2: Leon Extra Strong Beer, 100 pesos SRP lang kada litro. Kaya sulit ang bawat tagay. Yan ang bangis ng tagumpay.
0: It's a

0: bath soap, patay ang 99.9% sa bacteria ug virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado,
2: i-shield mo.
1: Pamilya protektado,
2: i-shield mo.
0: Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
3: ACS! Samok na ubo! Undangin na! Tusira!

0: Unilab quality yan.
1: Dextromethorphan, HBR, plus phenylpropanolamine, HCL, plus paracetamol is the generic name of Tucson Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Ubong makulit? Just stop it.
3: I have lagnat, and I have sipon. Pag two, pwedeng flu.
4: Mag BioFlu. Dahil pag may two symptoms, pwedeng flu yan. BioFlu. Kaya anumang sintomas ng flu.
0: Unilab quality yan.
1: Phenylephrine, HCL, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of BioFlu. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Bakit RightMed ang binibili mo?
6: Kasi sa gamot, ayokong magkamali. Dapat hiyang sa akin.
7: Kasi personal sa akin ang pagbili ng gamot. At dapat yung subok ko na.
8: Minsan na akong sumubok ng iba, pero di ako hiyang. Kaya balik RightMed ako.
9: Mahirap magpapalit-palit. Alam kong hiyang na ako sa RightMed. Kaya ako, kailangan hiyang.
10: Kailangan right medicines. Kailangan right med.
1: If symptoms persist, consult your doctor.
11: Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan right medicines. Kailangan right med.

0: Number one sa balita, number one sa komentaryo, number one sa drama, at number one sa serbisyo publiko. DYHP RMN Cebu, the official overall number one. Number one.
1: Rush Boy Nationwide!
2: Good vibes, mga kapamilya! Live on air, kauban nato si Tita Susan. Tita, tinuod ba nga konektado ang high blood sa panantaw?
3: Uy, DJ, tinuod gid na! Kung musaka ang akong blood pressure, musabay pod ang paghanap sa akong pananaw. Mao nga akong gibuha, gidugang nako ang iBerry sa akong adlaw-adlaw nga routine.
2: So, nakatabang yun di ay sa imo ang iBerry, Tita?
3: Oo, kayo. Mabati yun ako nga naay support ang akong mga mata. Mas kalmado ko, ug mas klaro na akong pananaw. Sa iBerry, na ako'y peace of mind nga akong giatiman ang akong mata ug panglawas.
2: Ayos! Busa sa tanang namati, pangitaan na ninyo ang iBerry sa pinakaduol nga butika.
4: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Dunay bilberry para sa mata nga hait ug tin-aw.
6: This time check is brought to you by Nor Sinigang Mix. Sabaw pa lang kay daog na with Nor Sinigang Mix.

0: kasaganaan ay nakakamtan. Bimeg ang katuwang. Be the best, be galing. Bimeg, pulidong kalidad sa produkto at serbisyo. Kaya dudat ka ba'y di alintana. Bimeg ang kasama.
1: Be the best, be galing. Bimeg ang kapiling.
2: Be the best, be galing. Bimeg. That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
3: ACS. Red Horse Beer. Lamian. Suwabe sa kada tulo. Sulit ang inom. Kasangka mo sa relax sarap.
4: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
5: Drink responsibly.
6: Bawat patak, masarap. Suwabe kaya sulit ang inuman. Kasangka mo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
7: Feeling beautiful inside and out brings out your best smile. Hi, I am Nino Rodil, a dentist. To take care of others, I need to take care of myself. That is why I always eat healthy foods and exercise regularly. Plus, with the help of MX3 capsule, cholesterol and fat-free. MX3 capsule, dito ako bilib.
8: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
9: MX3. Tested and proven with alpha, beta, at gamma mangosteen.
10: Kailangan ko mag-withdraw.
11: Himala, may BPI dito.
10: Pwede mag-withdraw, deposit, at mag-open ng account sa BPI Partner Stores.
11: Isang Himala!
12: Partner Stores are accredited cash agents of BPI. BPI is regulated by the Banco Central ng Pilipinas. Deposits are insured by PBIC up to 1 million pesos per depositor.
13: Traffic! Kung mubiyahe, dagan mo sakit sa kalawasan. Gamit og sa loan pass. Direkta manhutsuot ang sangka, paspas ang aksyon, sulod sa 30 minutos. Mulungtan ang kahupay, hangtod sa 8 ka oras. Para sa baga, liog og sakit sa buko-buko sa loan pass.
14: Methyl salicylate, menthol, tocopherol, acetate, camphor is the generic name of loan pass. If symptoms persist, consult your doctor.
15: Maayong buntag sa tanan nagpaminaw. Kanima o ang inyong helpline segment. Kung kanunay nga nagkahanap ang inyong pananaw, labi na gyud kung gabii, paminawa nato ang istorya ni Nang Maria.
16: Sa una, halos dili na gyud ko makakita kung mungitnit na. Isip po sa ka-diabetic na hadlok jud ko sa posibleng mga komplikasyon. Mao nga nangita ko og natural nga tabang. Maayo na lang, nadiskubrehan na ko ang iBerry.
17: Mas klaro na ba bisang gabi?
16: Mas gaan na ang pamati sa akong mga mata ug mas klaro na jud bisang gabi. Dakong kaayo akong pasalamat sa iBerry.
18: Unsa pay gihulat ninyo? Pangitaan na ang iBerry sa pinakaduol nga butika.
19: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Adunay Bilberry para sa mata nga hait ug tin-aw.
20: Ikaw at San Miguel Pale Pilsen. May history kayo, no?
21: Sabi ng lolo ko, ang 1950s, the best panahon ng boogie at simula ng OPM.
22: Well, sabi naman ng lolo ko, walang tatalo sa 1960s, panahon ng rock and roll and soul.
23: Wala yan sa lolo ko! Mapa 70s, 80s, 90s, 2000s, hanggang sa future. Lahat yan, panahon para mag San Miguel Pale Pilsen.
24: Mula noon hanggang ngayon, San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. Drink responsibly.
25: Travel na sa inyong suking tindahan. San Miguel Pale Pilsen. Bili na! Drink responsibly.
26: Akoy, nabugahan ko. Naapad siya kauban nga pamaol, labat sa ulo o gilanat.
27: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisdak na ko, ana.
28: Rexido Forte!
29: Mas paspas, banat sa upat!
30: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
31: Unilab quality yan.
30: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
26: Akoy, nabugahan ko. Naapad siya kauban nga pamaol, labat sa ulo o gilanat.
27: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisdak na ko, ana.
28: Rexidol Forte!
29: Mas paspas, banat sa upat!
30: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
31: Unilab quality yan.
30: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
32: Haplas-haplas alang sa panuhot, Mami! Ang panuhot naa sa sulod sa tiyan ni Baby. Maong kinahanglan sa sulod usab subaron. Pinaagi sa rest time drops. Basta panuhot.
33: Rest time to the rescue.
31: Unilab quality yan.
30: Symeticon is the generic name of rest time. If symptoms persist, consult your doctor.
34: Ang labad sa ulo, dapat di napadugayon. Dito ka sa maayo magpaayo. Biogesic, masaligan, maong most trusted headache medicine brand sa milyon-milyon ka-Pilipino. Kamaayo magpaayo sa Biogesic. Amping,
31: Unilab quality yan.
35: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
36: Kitang mga laki, kayo jud kada adlaw.
37: Bisan kapoy na, kaya huntanan. May nalang na ay bag-ong Revicon.
38: Ang Strongman's Multivitamin na ay 5 times more muscle-building lysine versus previous formulation.
39: Revicon, tabang aron masagad, imo kausog
40: with proper diet and exercise.
31: Unilab quality yan.
41: Multivitamins, minerals, amino acids is the generic name of Revicon. If symptoms persist, consult your doctor.
42: Ang kinis na niya?
43: In fairness, nag-glow up.
42: May budget.

0: 99% sa bacteria ug virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilyan protektado, i-shield mo.
0: Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS!
3: Samok nga ubo! Undangin na! Tosira

Punto. Sa Domingo. Luzon, Kabisayan, og Mindanao.

0: kamo welcome sa dinhi sa atong pagligaw ninyo niining kautohon.
1: Ilang ba? Ipohan!
0: Matag Domingo sa kautohon. Amo magdasig ninyo samtang nagungit-hungit na mo diha sa inyong mga paniudto. Panoon sa sudan diha, doon ay nagsudan og lami. Doon ay nagsudan og target. Target ba kanang ang tudlo ituslo dito sa asin. Ano na sa target? Wala na sudan nga target. Adlaw ron Domingo ha, ugma Lunes, paspasas oras, paspasas oras, paspasas adlaw eh. It's a disgrace na ron sa buwan sa Agosto pa. Huwag 2026. Ako nga po ninyo, Kuya Poloy. Si Paul R. Lauro. Ang inyong Kuya Paul sa Kahinginan. Kuya Poloy sa Kahinginan. A man with a thousand voice.
2: Wag na ba eh.
0: My fellow countrymen, the people, Republic of the Philippines, hereby declare a nationwide curfew. Kalamos kadasig kung kamaya niining mga oras sa karon. Dapat na sa katong nagsugod naghungit-hungit. Ang uban sa iyo kayo na niyod to, mga alas 11:30 na niyod to na. Sa karong orasa, nagkuan-kuan na ron, nag-irag-irag na lang ron.
1: Ilang ba?
0: Ang mga orasa, nagirag-irag na lang ang mga nakabusog na. Ang wak pa mabusog, naghungit-hungit pa rin ining mga orasa. Ang sabang sudan ninyo diya? Ang sudan ba mo diya ganukos nga moragi pirito style? O nagsugba-sugba ba mo diya o baboy o mga pangabaron, pangasakwan, isda, ikasinsa. Ang banda, naglapta og munggo, so nag-isumbakan og kanang kwan gani. Isumbakan og chicharon skarkar, adaog na. At gituluan, ago, lami nasundaan na munggos, gitinunuan ba? Kaya isubakan o chicharon, kaya baka piniritong isda, awa na, kumbati na, lami na kanagbusog, imnag na kanto tubig, adi nakabarog.
1: Aya, aya!
0: Imnag na kanto tubig, yung munggos, gisunda ago, hindi kabarog.
1: Ay,
0: ay, ay, ay, ka nagmusog ka lang, sudan ka munggos. At inan mo lang ang tubig, papasta ka, di nyo ka kabarog.
1: Ay, ay,
0: ay, ay, ay, bugat ka na sana. So, bisanon sa sudan na ito niya, importante na nakapaniod ito na ta. Atong tagsa-tagsa ka mga talad, gananan. Yan sa atong tagsa-tagsa ka mga panimay ni ining mga orasa. Init ang palibot karon sa Metro Cebu. Wahelga sa 101. So, tago-tago tagamay, labi na katong mga hayblaron, no? Ayaw kayo pa ako pa sa kainiton sa Haring Adlaw. Ay, delikado kayo. Gawas ka naglanog-lanog taron sa pinakalanog nga tingog nga sublaanan sa Kabisayan ug Mindanao sa atong dial 612 kHz sa atong mga i, sa atong mga EM bandya nga radio, naglanog-lanog og nagpatalingog og nakita punta sa atong official blog page sa Bisayang Magsisibya. Talawa na, talawa si Kuya Puloy na. Alam na tutuki ka na last liog sa inyo, Kuya Puloy. Delikado na, delikado na. Kaya din na panghatag, kaya panghatag po na.
2: Dite! Wala ba?
0: Hatag, hatag na. Para na nga diha sa itong liog yun, mga kahigalaan na. Umusta na ito sa mga suking di kami na, dito sa probinsya sa Negros. Ako naglaot, kaya nakapaniyod ito naman diha tanan. Labi na dito sa Utah, sa mga San, sa Mindanao. O kaya dito sa Cagayan diha, Cagayan de Oro, sa Elkit, nadungog na dito. Halang sunog dito sa kauluhan eh. Piti-piti mga agis, mga sunog-sunog sa Mindanao o sa kauluhan. Oh, grabe kayo, magini din sa ato. Amping-amping yung tatirmi, ha? Hapon, kung ano to, kanang barong-barong, baluols postis, barangay tisa. Nakaroon, rabies fire diya sa may liluan. Labi na kay karong panahon na, oh. Karong orasa, init kayo. Laglagiting ang kainiton sa haring adlaw. So, amping-amping taninig ang mga orasa, mga higala. Dari sa Utah, sa Bagatsaan, sa Mindanao, sa ano siya, dinagat. Natay mga listeners mo diyan sa ano siya, dinagat, mga higala. Yan, sa Hingoog, Dipulog, Maasin, o sa Masbate City, no? Abot niya itong broadcast nito, no? O, sipa kayo niya itong signal sa on-air. Din sa itong overall number one ya, radio station sa Metro Cebu. Ang DYHPRMN Cebu. Tais uno doon sa dial sa inyong mga radio. Kaya, tubo kalimutan na ta mapaminaw o mapatalingog o makita. Ato naman gibak-upan naman nato sa atong official nga blog page na to. Atong official blog page sa Bisayang Magsisibya. So, i-follow, i-like, i-share ng maong page. So, labi na ka ng Kang Paul R. Lauro, the King of Breaking News.

0: Pagpiti, piti, nga balita.
1: Pagpiti.
0: Nga paksit, nga balita.
1: Pagpiti.
0: Diha sa Paul R. Lauro. I-follow lang ninyo diha ang Paul R. Lauro. Diha, sa atong programa, sa Dear Kuya Paul o kining tulumanong.
1: Ilang ba? Ipural.
0: Ari ninyo i-follow sa atong official blog page sa Bisayang Magsisibya. Wala ko diha, kuya kaya nagkaulain niyo kuya puloy diha. Kaya naibad sa corona sa hari. Onya, ayaw lang kayo natutuki ng nasliog sa inyong kuya puloy. Ay, natagrapo na. Sa ato mga avid listeners diha sa KSP. Umabla. Kingdom of Saudi Arabia. Kingdom of Saudi Arabia. Hasta niya. Natay nga sa atong tanan ng mga listeners dito.
2: Sana tanan.
0: Wala nga wala na labdi ka ng nasli. Okay, kita rin nyo ang atong Patreon sa Bisayang Magsisibya. Igmiyo ninyo, anak. Tutoki lang na, tutoki. Ayaw na pa kayo, ha? Ay, sa pagkamin na siya sa atong mga listeners po sa Ormoc City. Ano, para naglanog-lanog punta diyan sa Ormoc City, mga higala. Ano, ini nga mga orasa karon sa sayong kauntuhan. Ano, hantol na ito sa launa kay kalauna, Dear Kuya Paul, og ang soliran sa gugma, musunod pa. Ikalauna pa, pero kay wapay alauna. Niaw na ito sa Hudchaka, sa DYHP, Hudchaka sa kauntuhan, sa DYHP. YHP nga gisabak na to nining tulumano.
1: Ilang pa? Ipunan!
0: Anya, ang inyong greetings, isena na lang diyan sa atong comments. Nasa ubos sa comment section na to. Ano diyan ninyo isena ang inyong mga greetings para sa inyong mga mahal sa kinabuhin.

0: dos minutos, no, vamos a la playa, los 12 segundos.
1: 0917 318861.

la Tembagun Bus Line, sa itong programa din sa DYHTRMN Cebu. Hello, 917-3188-6612. Pwede ninyo tawagan niya inyong Kuya Puloy, inyong Kuya Pulauro, sa mga pangitabo niya sa inyong live-live.

0: by cat. Nga dia ha, mga pangatabo, pwede na ninyo tawagon ni Kuya Pulya sa 0917-3188-612. Ito patuloy mo ni Kuya Pul kay 24-7 kala na nag-on ang atong voice line for any emergency o mga informasyon gusto ninyong ipabaw diri sa atong Sibyaalan. Sa atong Sibyaalan, ato ni Sibyaalan, ha? Kapabilin overall nga number one na radio station nga nagsibya din sa Metro Cebu na inyong gitaminaw 24 hora sa on air, sa air o makita na doon gapon sa ninyo sa social media platform nato o sa wala yan ay magpulitaon kalita, kalilawan, drama o ginan man pinto kakomentaryo, analysis at timbang-timbang sa mga SEO inhinala tala ninyo mabati o madunog o matatalihog sa overall number one radio station sa Metro Cebu ang DYHP RMN Cebu. Tap by tap. Eh, balik na karong tataod ha, humano na nining pipila ka mga painom-dom kasama ni Star.
1: Ang iniinom kong gamot, yung hiyang sa akin.

0: Kong Bath Soap. Patay ang 99.9% sa bacteria o virus tested. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado,
2: i-shield mo.
1: Pamilya protektado,
2: i-shield mo.
0: Shield Bath Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS.
3: I have lagnat and I have sipon. Pag two, pwedeng flu.
4: Mag-BioFlu. Dahil pag may two symptoms, pwedeng flu yan. BioFlu. Kaya anumang sintomas ng flu.
5: Unilab quality yan.
6: Phenylephrine, HCL, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of BioFlu. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Grabe na karon, murag sunod-sunod na ang mga nasakit sa klase sa mga bata. Murag kada semana, adunay gisip-on og ubo. Mao mga mamis, kinahanglang alerto kita. Panahon na sa pagtakod. Ang slipping sip-on, kung magpasagdan, mamahimong musangpot sa ubo. O samtang nagkagrabe, mas maglisod sila. Maong sa unang simptomas pa lang, lihok na. Basta sip-on o pingot nga ilong, dakpadayon with new zip for kids. Para sa ubong adunay plema, kinahanglang magmamigurado. Sumpua dayon with so milks for kids. Maong karong tingtakod nga season, pag-andam sa kigbatok sa sipon ng ubo. Para sa kahupayan sa mga bata, ang inuusang kusog nga Newsef for Kids o Solmux for Kids, alagang Unilab ka na. Phenylephrine hydrochloride plus chlorphenamine maleate plus paracetamol is the generic name of Newsef. Carbocystin is the generic name of Solmux. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Ubo! Plema! Igawas! Myra cough!

0: manang ya igret chuna nemo ulte boy my god don my god nemo oya oyoy my my oy oy lo so di saya din da no ay mo lo so di saya din da ko ba di ko ana pete boy na ay oy ba ay mang oya oyoy ha we in ba oya oyoy na oy lagi gerti lu ku jawan gola masai masai tambah lokon lokon melinau ah yunamos melinau
1: I'm going to go to the hospital.

no, ayaw gagaw. Pwede mo na. Alin dyan po ngayon. Yung ikaw mo singgit-singgit ba? Ay, malingaw. Malingaw ang tao ni mong mina ni mong imong siningitan ay. Balik ka na ko din. Balik ka na ko din. At balik ko din. Ano ba? Sa Barili, Cebu. Maria Joy Adolfo, may otto Kuya Paul. May otto sa Dimo Ma'am. O niya, i-shout out ko lang niya si... Sari? Si... Ang pamilyang kuda. Sari? Ano nga, ni imong kuha na eh. Imong mga chat eh. Nag-kuhan nga niya. Nag-kuhan ko eh. Imong, usap ni, P.S. Milyasi. Milyasa. Pamilya siguro ni. Sa kuhan, taro nga po. Taro nga po. Maglibog imong Kuya Paul ba? Taro ako ni Captain Riz sa Barangay Kanaga, Cebu nga Cebu. Taro nga na imong mga pamilya eh. Maglibog Kuya Paul ni. Ariel Lubiano, may kanto ko yung greeter ako ngagaw sa Barangay Bunakan. Bunakan, San Isidro, Leyte. Si Nestor Lubiano, Cedric Oga. Sani? Ang nag-greet si Ariel Lubiano sa San Jose, San Isidro, Leyte. Request ako gawit ko na po, o niya na ni. Yan na ni, say, di mani mo ha, di mani pwede play na to. Sa kaninga oras, say, hutsaka mani. Manya, si Maria, asa ni, malani. Si Pilipa Hirumosad, may konto ko na po, shout out ko sa ako ang barangay sa Barangay Bagatay. Barili, labi na sa mga ikso, mga guwapa kayo, sila si Belen, Eva, Malin, Nini, Uping, Pedro, Tony. Kini si Kwan, kini si imo iksoon nga matod mo pa guwapa Ma'am Pilipa. Asa man joy mas guwapa ani. Kini si Belen, o kini si Eva, o kini si Malin. Pinaka guwapa ako, Ma'am Pilipa. Regards ka sa pinaka guwapa. Anya, okay. Kapadiri, Arsilia Gilbert Barrioso, Abirioso, shout out, Kingdom of Saudi Arabia. Naikwan na ba yun, ay 22 karat niya na kwintas. Ikwan niya na diri, kay ilbis sila, nga tuloy ng bayaran niya. Ito, ako'y puno na yung isa sa akong liog ba? Ako'y puno na ko. Hinatag ko na sa akin. Ayaw! Puni na ito diyan sa KSA. Kingdom of Saudi Arabia. Ika ni Gilbert Berrizo Berrizo Arcelias. Arcelias. Sabi ni diri, Elman Libre. May otto sad nimo Elman Libre. Okay.
atag nga address. Edni Arroyo, mayong odto kuya Paul, greet ko sa Barangay Tugnaw. President Carlos P. Garcia Bull. Sa mga pamilyang amigable, labi na sa akong iyan si Imelda og Armando. Akong iyan og uyuan siguro ni Imelda og Armando. Labi na sa akong Papa Marcos, Kuya Paul. Nga naglingkod-lingkod na ingiga naglingkod-lingkod samtang naminaw sa imong tulumanon hasta ingiga niya samtang naglingkod-lingkod na siya ato nang tukaran aning kwalay awit nga at paborito sa pilihan si mong papa kini paborito ninyo kini

0: two, 3 o'clock, 4 o'clock, rock.
1: Okay.
0: 7 o'clock, 8 o'clock, rock.
1: I have lost, I have made.
0: 8 o'clock, 12 o'clock, rock, we're going.
1: I have made.
0: 7 o'clock, tonight, put it
1: back, rock. 8 minutos, se tiene pa' matapos. Atom, tuli manon. Atom, tuli manon. Masa terik pasal ini, atau bakal kulti. Ibni Arroyo, my local kaya po, great to sa Barangay Tugmaw, President Carlos P. Garcia Bola, patani. Great to niya, ang pamilya, oh, si Kapitan Romel Rosales, gulang, yeah. Kanya si Inot Ugilot. Ayong Otto Kulapol. Shoutout sa bako akong silingan nga namina sa imong programa. At dili sa barangay sanay. Amigo Suan Tomas Opon. Father Lady si Yaya Patring Jacobe. Alright, my God to Magrupa Loco. Kaya sa Balamban. Request ko lang siya gawit ka Pepe Bibo. Ang galing, ang galing, ang galing, ang galing. Yan sa guyawa ni, guyawa ni ko na. Ang galing, ang galing, ang galing.

Johnny Cotribuzo. Ay, ako na shout out sa Happy Pista sa Senyor San Roque sa Asturias. Asa man ni Juan, asa man ni Barangay. Kining Senyor San Roque, Juan man ni. Patron man ni. Asa man ni siya nga Barangay sa Asturias. Ginaarap ko ito sa mga kaila sa Asturias. Ma'am Rupa. Daghan ko diyan mga kuan, daghan ko diyan mga suki sa sa Lago, sa Lucia, ako diyan, sa mga barangaya, gini patron senyor sa Drogi, sa magfiesta, happy fiesta!

Rosa. Sobre na pili do ha Maylin, a Marilyn Platan by Rosa. Ay gusto ko na po shout out sa The Quick Show nagkumpala. Pero sa Santa Catalina, Barangay Cuba. At si Nadir, Mini, Ayang Bana, si Naro. Ay gimiyaw na ko sa akong Iksoon. Nagpasibya, Giovanni Bainosa. Mawa ko nini ang number. Mawa ni akong number. Oh, naghala ni Nabira. Puro mani star. Puro star. Stay ka. Anya Roger de la Serna. May wanto ko yapon shout out medyo sa tanang taga Asturias. Asama ni sa Asturias. Utang yung barangay lagi. Happy Pista, Senyor San Roque, karon ng pista yun. Ika ni Roger de la Serna dito sa Sito Oregano. Andes, Talisay City. Ang siya ni barangay. Malungsod din sa poblasyon. Ano, yun, butangig poblasyon. Asturias ito. Sakop ganis lungsod, butangig o poblasyon. Sa narin, nasakop ganis lungsod.

Rock and roll.

te voy a hacer una tarea, mira, mira, mira, yo le venga, va a tomar pasa, ok, le vas a natalar, ¿no? Manatalar, manatalar. Ok. La torre de no se me lleva a tomar pasa, a partir de la pasa, no la tatalar, ¿no? Ok. Oiga, alzate la guiño, cuba por hoy, que van a ir ahora, sangate un telemalón. Apuesta niño, un sonido de tu telemano, ¿no? Andel, cuatel, og, ansoleran, sugugma. Porque niño, para tocar la mabasa, ato la lani, sonido, basa, unia. Sa atong pagpadayon sa lain atong programa. Seryoso na rin musunod nga programa, ha? Ay, just got me, Juan. Kapakyasan ng mga nakapakyas nga gugma. Alang ato ninyo, sigutan ng uban ng mga lain ng mga kasinatian. Kapakyasan sa gugma. Nga mo na, ipadala na din sa atong messenger na bisayang magsisibya atong official blog page. Ay na, wala tayo oras. Watan ninyo ang atong musunod nga tulumanon, inyong tulumanon. Dear Kuya Paul og ang soleran sa gugma. Atong oras, untot ng alauna sa kahapunon.

kag nilalang na ba'y makahupay sa nagdugog-undugan? Aliyana ang tulumanon, nabugtong makapambal niya itong mga kasing-kasing na samaran. Di, kuya po, bukan suliran sa sarupa. Mga ikanan, anila.

kumusta? Alauna na sa kahapunon, inyo na usap mapati o mapatalingho kini tulumanon.

sa pagbanhaw pagbalik sa nahikatuog na ninyong mga kasinatian sa gugma na bisan kinikilumutan na ang nangligid ng

ating inyong kuya po, si Paul Kenneth Law. Busa Paminawa, Upatalinghupi, Gining Tulumano. Here, Kuya Paul, ang suliran sa tukman. Alauna hangtod na sa alas 2 sa kapunod, upan sa mga bulawanong tambag ni inyong Kuya Paul o sa atong mga minilyon ng mga suking di Paminaw. Kung kamu adunay mga kasinatian o kasaysayan sa napakyas ninyong mga tumba, ipaambit ka dinining atong tulumanon. Dear Kuya Paul, ang suliran sa tukma. Dinilamang na sa numero 1 na sibyaanan sa Kabisayan o Mindanao ang DYHPRMN

Kuya Paul, unang sulirat sa gumpa. Ako na sa inyong Kuya Paul sa kainan. Ayun yung Paul, Kuya Paul sa kainan. Si Paul cannot redouble laurugo. Umano-umano sa plaso ko dining mga orasan tutan sa alas dos sa sayong tekna sa kahaponon. Pagkalilang mga kasinatian sa kumbang at hindi taga kinabuhi sa kahaginan, huwag kita magan sa itong mga suking ding paminaw, ilanan sa inyong Kuya Paul. Kung kami ba na yung mga kasinatian sa kapakyasan sa kumbang niya, kaya lang ninyo makatagkinig pagtulunan sa uban na itong mga suking ding paminaw. Ayaw o pupanagana, ayaw o kukaikog, ayaw o ikauwaw. Ipambit ka natin sa itong official blog page sa messenger na ito, sa Bisayang Magsisipya. Ang doon ang mga pangitan mo doon sa inyong lugar at doon sa messenger sa Paul R. Lauro. Sa itong Mr. King of Breaking News. Umayin ka siya kung maaari sa messenger sa Bisayang Magsisipya. Ang balita gani, mga pangitan mo doon sa inyong lugar, alinsan sa Paul R. Lauro nga messenger. The King of Breaking News. Ano na? Ulusan ninyo tawagan ninyo Kuya Paul 24-7 sa 0917-3188-612. Ako balikon 0917-3188-612. At yung mga kinanglan mag-advise o mga pangitabo diha sa inyong lugar o kinanglan mag-tabang, alatawagan ang maong 24-7 na ito nga voice line o hotline na ito 0917-3188-612. So yun na kayo kay frequency man na ito. Ang last digit o last number frequency man na ito. Okay kayo, no? Yeah? Guys, kumusta? Ako na ginawit ka na Maskadasi, Kabaya o Kapiskay. Sa inyo mga panglawas, kami mga orasa sa Kapuno. Domingo, Agosto, 16, 2026. Kumusta na ito mga suking di Pamina, diha sa probinsya sa Negros, sa Bohol, sa Yupa, sa mga Zab, sa Mindanao, labi na diha sa Surigao, sa Dinagat, Island, sa Sunusio Dinagat, sa Surigao, Dinagat.

0: kalurahan Subang. Naglanog-lanog dahil ko na sa perunodya matang Domingo, kiningatong tulumano. Labi na ko nagbusa tayong love story, susmuras ako nagkumoto lang ilang kasing-kasing kung makakuan. Makadungog sila o makapamati na sila ikabasa na to, no? Kulawan sila eh, no? Mula sila makuan na mula sa kilabon sa kuno ilang kasing-kasing.
1: Aya!
0: Ilan na, ano mga dagang sa istorya sa kinabuhi sa kasaysayan sa mga nakapakyas ko. Ito ang atigaan o pagtagad mga higala. Ano, tanan-tanan, ito ang mga suking kitami na welcome o welcome o sa hindi ni atong tulungan na. Ang higit magbukong sa ating tulungan na niya akong una o sinagatan akong talit alang kanina.
2: Tite!
1: Dear Kuya Paul, ug ang suliran sa kukba.

0: Kuyapul ug ang suliran sa kupa.
1: Okay, balik na din lang sa atong panaguban sa Tulumanon. Diyay Kuyapul ug ang suliran sa kupa. Ang sumunatos na mga nagilabay ang alauna sa kapunod. Ang naurun din ang mga love story nga atong babasa. Kunitan ang rin na abot tayo mapilihan mintras sa iyo sa lupa ang oras, no? Pagkatong doon ang mga greetings sa pwede rin mo mo siyan, ha? Sa inyong comment, sa inyong greetings din sa atong comment, no? Yes, almost, na-comment niya, write a comment. Nala niya isuwat niyo inyong greetings. Tama na ni Engineer Wilson aligyan niya. Kung silingan din sa Barangay Black ng Cebu City. Sa St. Jude Ikes niyo na. Tumayaging adlaw, Engineer, no? Si Wilson, di ako agi. Mingaw lang yun na pirmi mong naparang. Usah di ko kita tahu dia saat tindahan gawas aneng ipang parking mga sakyanan sesuai sa inyong compound ngayon ako matut ya una ako makita katao sa wawin ko makita katao malamot ritso na lang sa gawin at hindi alam ako diri dapat sa may inayawan sa di na ko agi no anyway si Michael Vintor no ipag-greet ng ability na pipesta sa sityo dugo at nasak mandawi sa rin sa request at project awit muli si awit ni Rudel Labal no ikonsal po ni mong bintay itong driver at mong kuwan matay na ito yung angkas indahan ay na sideshoot baka ito sila itong isusum Travis na din sa compost na na-untol lang ko lang isuso klaro kayo na iyo na linsan ka itong babae mga matay itong babae yung driver ito binto yung apelido yung matabahin kay Michael yung iyong address kung ano saan basak dungguan dungguan basak Mandawi City ang stilang paita ako na sabi na talong kong follow like and share atong official blog page sa Don Kuyapul ug ang suliran sa Kugma. Nanag-lanag-lanag dinining overall number one yung radio station sa Metro Cebu ang DYHPRMN Cebu. Guys, on the sa dial sa inyong mga radio. Kini ato station produced nga to Lumanon. Napatalinghog o napaminaw o natanaw sa kini sa itong official blog page sa Bisayang Magsisibya. Ito sa ako mong yawag sa pag-follow, sa pag-like, o pag-share ni Ana at sa inyo mga friends. Ano makadungog sila ni Ana ang maong FB page nga naaday niya. Ang ilang ipaminaw nga tulumanon nga naglalog-lalog atong overall number one na radio station sa Metro Cebu ang DYHP

Okay, yun. Kung yung kayo kay Andrea Tong, mga gipansan, yung mga sugilanos, kung na, ato na silang i-chat kadali o makataminaw ba sila kung atong basahan yung ilang mga love story o mamili ko po rin ka ng nindot-nindot ng istorya sa love story niya ato i-chat o makapaminaw gani. Ato rin delikit tagbasa, no? Kuning nga o love story nga atong mapilian. Ato rin nga delikitan, no?

kining makadungog sila ba? Sundot ko na makadungog kaysa dili makadungog ba? Ang impact, ang dami impact, no? O, makadungog sila igbasa, di nindot kayo. Nindot mga dog, makadungog siya kay Ikambag sa itong mga listeners. Tao na lang, no? O, di siya kadungog. Ano nga, niya na ilang galit na nga, ibangayo ni Michael Bintoy. Pangingig na paborito din ni niya ang tao niya. Galit ni Rodel Nadal. So yan yung yan ay pahinungod sa iyo mga friends. Yan mga kaila. Yan mga hikala. Pagkanya ka ng mga kasag rider ko, no? Diya sa basak ng buwan at Dawi City, no? At yung sumina na to diya, no? At yung mga listeners na to diya sa Mandawi City at kanunay dyan niya nagpaminaw nagsunod sa tanan na to ng mga programa sa DYHB, no? Nag-anong minaw niya DYHB, oh. Ano niya si Rodel Nabal sa awit kinagluhan muli.

Okay, mother, pinangayong awit ni Mike Hilbin Toy. Asa sa ito mga avid o nga diehard listeners sa DYHP o IFM Radio Mindanao Network din sa Cebu City. 22 minutos na managalabay ang alauna sa kapuno. Narito sa mga greetings. Hindi na yung mga greetings nito. Ay katumawang awit ko noy pahinungod to ni Michael Bintoy sa iyang mga kasilinganan. Ako tong tiyo. Ah, yung magiging itong tiyo. Dahil si Juan. Amaw nito si Mangon sa imong papa, Papa Rick Rick. Mga niya, kumusta man to? Wakay sa maon, Sarah, sa ito po. Gusto yata yung pasahero ba? Ang mga inamatay, ito na iyang pasahero. Pamatig yung balita na ala niya sa akong puso, na ayay CCTV, kita kayo sa CCTV nga ako gi-post, no? Sa atong balita sa social media, kita kayo. Abilia, mayong hapon kasama po. Oras jubing namina sa DYHP sukat pa sa una hangtod karon. Plus great sa tanan naming namina diri sa Sityo Busya. Barangay Magdugo, Toledo City. O saan itabo diyan sa General Climaco, Toledo City. Nagkagubot man ang ilang rescuer. Nagkagubot ilang rescuer na i-kuan, i-dagan. Alarm ako no, ako na yung emergency. Ang saan ni kalayo ni Magdugo o General Climaco, Toledo City. Nagkaguluhan sila, ngito sila i-rescue nila, kaya na ako na-rescue nun. Ang saan kayo tabo niya sa General Climaco, Toledo City. Pero sinuralo sa Belia. Permitid sila maminaw sa Sityo Busya, Magdugo, Toledo City. Yagi media, katagikan may tutay pinamungahan. Yagi media sa Magdugo. Dito Magdugo. Ito kayo media 11. Dito Bato, Toledo. Kaya ikaw na may pinamungahan natin. Huwag ko na ikilit yung Mama Judith. Nagwapa. Huwag sa akong mga manghod. Kuya po, Giselle, Giselle. Dexter, Lucia, o sa akong mga pag-umangkontot kuya po, sila si Giselle, Colleen, Jesse, GR, o sa akong apuhan nga si Lula, Luding, o Lulo, Felix na ko. Ngayon ba ni Ate Mary Jane, o sa akong uyuan nga na sa Alegria, Tio Iloy. Of course, ni Ate Melissa, o especially sa akong bana, si Alan Balberos. Ano kung pray sa awit kuya po nga guhit ng palat or paint my love ay ako na ipahinungon si Tanang Namina diri sa Amoa. Salamat sa pagbasa and gabli. Naila ko, iya ko na ipahinungon sa ilaha. Salamat sa pagbasa kuya Paul and God bless you. Kung kikani Maria Luz Abdelia.

kaning awit nga Paint My Love mao ni ako mga playlist kaniya tutod no mga 1990 ang program taga Tere Kuya Polga Putsuna kini mga awit awit ni Michael Ernst Surak Surak kini mga awit Paint My Love. Nindot mo na yung mga awit sad, no? Totally, nindot sa niya yung mga awit o mga love song, mga higala na atong madungog, no? Okay, stand by lang, ha? Ito na ang tiwala, sugda sa pagkat kinayuban yung mga greetings. Ikan sa itong mga suking niya, tigpabinaw. Sa mo na natin yung FB name kay, saan ni Kens, really? Saan pagpadala o love story, Kuya Paul? Sa'yo na kayo. At ko lang ka sa messenger sa kini nga page, official blog page ni nato. Sa messenger, at dito, ipaut ni mo imungan, edad, niya ngan sa imong hinigugma, iya pong edad. Kanya, lugar dito mo nagkaila, unsa ang pagkita mo, ang nagkaila mo, asal ba, bunyag ba, doon ay lubong, o disco baka kana tinuod na dili na tumo-tumo tinuod na yun nga dagan sa imo kinabuhi sa imo love story na pila mo katuig nagminalay apila ni mo diha na unsay mga rason nga nung nangasamad man ang imong kasigkasi aluwa sa inyong pagminalay send na yun na diha sa ato messenger na bisayang magsisibiya kaya nalang anak ko diha tanahon. O gato ng mapilian, ato ng basahon na yun sa kahanginan. Aron matambagan sa atong mga minilyon ng mga suking tigpaminaw. Minilyon na ni kay naanamay nagsunod o nagpaminaw po nato sa on-air o sa social media. So, ang atong on-air, yung mga listeners na punan na dugangan sa atong mga listeners o followers sa atong social media platform, ilabi na diri sa atong official blog page na gitanaw, gipaminaw, gipatalinghog, kining bisayang magsisibya. Mauna niya, ha? Mauna niya. Manang napunan. So, Marilyn Platan by Nosa. Kaya po, mauni ang self number ni Giovanni Bainosa. Damo ning mga parinti paliog tawagan ni ninyo 0924-309-2572. Patawagon si Madel Amini Ognaro Santa Catalina sa Barangay Guba. Ala tawag mo ani ha tawag mo ani Madel Ognaro. Ini number ni Marilyn na Platan by Nosa. 0924-309-2572. Okay. So, wala pa. At ang review, Andre, kasi pa mo nang nagpag-greet, no? Dala si Dore Mihorada. Mayong palis. Ganyan pa niyong author eh, yung gise, no? Yeah, ipag-greet niyang pamilyang Mihorada, ang Galut, o sa Matinaw, Carmen Buhol. Gabi na nila ni Nora Oxtero sa Talibon Buhol. Greetings, ika ni Mamdori Mehorada.

0: sa ito pang programa, ganyan ay lambay muna. Lagyan naman tayo nagbasa ng mga greetings, no? At ang ni LG Anchovas. Yung ipinim kay LG Anchovas. Mayong utok, no? Ganyan pa rin utok. Mayong utok, may hapon. Kuya Paul, si Lando Rosas diri sa Orhelio. Nades Orhelio, de. Kaming kay Maria Joy Adolfo, nagsikit-sikit ni iyang kwan. Iyang kwan, iyang greetings. Kan Aga Lopez Mamili o Opo, sorry, Importo siguro ni. Input, di ba, kwan mo ka niya, lain kay pagkakakwan niya. Nagkasuwat, nagsikit-sikit. Pero nga, butang space ha, kaya ron maklaro na to. Ang pagbasa, Ma'am Maria Joy Adolfo. Okay, nabasa na nato dito na ang greetings, no? Ato ng paminaon, giling laing awit ng pangayon sa atong mga suking tigpaminaw, nining mga oras sa karon sa kahapunon, na kanon ay nagsunod nining atong tulumanon, inyong tulumanon.
1: Dear Kuya Paul, ug ang suliran sa gugma.

0: Kuyapul ug ang suliran sa kukba.
1: Okay, mato yung pinakayong awit sa ato kaya may gasuki din pa minaw. Ining palaguna na ito sa Tulumanon, inyong Tulumanon. Tulumanon, yan nagtampal sa mga kasing-kasing ninyong samaran. Tungod kay ikaw, biktima man sa kapakyasan sa gugma. Napaganda, Dong Nestor. Balik ta, Dong Nestor, humanola na yun ang pipilani mo ka mga painom daw.
2: Ang kinis na niya?
3: In fairness, nag-glow up.
2: May budget.

0: Micros Papaya.
1: May papaya.
0: Niacinamide para sa puti power times two. Plus shea butter and tea tree oil.
2: Wow, wow, by the power of two.
0: Watchrose Papaya.
1: Kuti sulit ang glow on.
0: Regular use helps. Results may vary. Watchrose Papaya. Manufactured by ACS ISO certified world class quality.
2: ACS.
3: Dear Kuya Paul, kung ang suliran sa kubwa.
4: Okay, balik na tayo din sa atong tulumunohan sa mga nagpusot-pusot sa mga commercial. Nagpusot ng commercial. Ato lang dyan ang nahinan pa lang sa commercial. Mauro pa na ikabuhi. Mauro na ikabuhi na mo ang taon. Ito sa pasod talag sa commercial, okay?
5: Yeah.
4: I know, ito ganyan may like three things, no? Ito yung masunod din sa itong comment, no? Si Ken's, Ken's, hindi, mga ayaw sa gawin ko sa matitulan eh. Mine by Republican. Ay, happy Sunday, gika ni Kent, Kent Lee. Dari sa Kantumog, Carmen Cebu. Ah, nadiri sa Kantumog, Carmen Cebu. Dari ini siya.

Belated na birthday sa ni Loyola Mahinay o sa iyang Papa Luis Mahinay from San Jose, Cagayan, Masbate. Shout out na ko, Kuya Paul, akong mga idol, Chili Haka at kay Attorney Rufil Banyok at sa akong Papa Pud nga naghuro higda ala puro kuno sige lang kuno higda at minno ni nila dito sa kwan sa ilang lugar no Masbate naghuro higda kuno.

0: Ay, te mira de bien y Luma Arial. Ya llegó la primera vez. La otra cosa con cuida Ren Ren. Con Ati. Ariel Ample, y se llama Ati. Y ya llegó a Caballan. Más mate. Aquí vimos un recuesta. Sobre que hay una mate la queja. Caballan de Gora. Saka yun yung awit. Kuhit ng palay. Ang sapat na mamahal. Walang ito yun. Ang bagini atong tulumanan. Inyong tulumanan.
1: Dear Kuya Paul, ug ang suliran sa kumba.
0: Saka yun yung awit ni Victor Wood. For the good time. Pero ako na yung uban ha, ng mga greetings din na itong mabasa. Gabi na din sa itong text line sa atong tulumanan dari Kuya Pulog ang suliran sa gugma kayo ano tayo oras. Pagsakay iniawit ni Victor Lord for the good time.

na Katagana. Indot wala yung balat na sa Katagana. Pinadala ito ni Balatod. Ang kiniyawin ni Jose Marisan o Regent Velasquez. Please be careful with my heart. Ako ngayon sa mga nagminahalay po ang Tatkinon. Ang tingi ang inyong isipagugma. Aron kini mas malambo patagayo. Mamimiss na sa tamo. Mamimiss na sa ninyo ang inyong kuya po. Until next Sunday.

0: Micros Papaya.
1: May papaya.
0: Niacinamide para sa puting power times 2. Plus shea butter and tea tree oil.
2: Glow up by the power of 2.
0: Micros Papaya.
1: Kuting sulit ang glow up.
0: Regular use helps. Results may vary. Micros Papaya. Manufactured by ACS ISO certified world class quality.
3: ACS.
4: This time check is brought to you by Bygone. 100% knockdown. This newscast is brought to you by San Miguel Beer. Feel the pilang win sa San Miguel Beer. Join now.
5: Ako si Lady Ninta Mayor Luya, sang health advocate and proud MX3 believer. Sa pagsisilbi sa taong bayan, kailangan bukal sa loob yan. Ang saya, pag may nakikita mong may natutulungan ka. Kasama ko ang MX3 capsule for 8 years with proper diet and exercise, tunay, natural, at original. Yan ang MX3. Dito ako believe.
6: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: MX3, tunay, natural, at original.
8: Mula sa number 1, Smart Dishwashing Paste.
9: Tanggaling-galing mo, Smart Dishwashing Paste ko. Pritong ulam na masebo, plato at kaldero, tanggaling for everyday.
8: Ganyan pag Smart ang Dishwashing Paste. May double tanggaling formula, tanggal galing ang sebo at bacteria.
9: Pahit para walang pahit, linis fantastic sa metal at plastic, number one ko to. Tanggaling-galing mo, Smart Dishwashing Paste.
8: Heavy duty linis, bawat pahit.
10: Smart Dishwashing Paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world class quality.
11: ACS.
12: Maulan man, no worries, naamoy ko lumang damit.
13: Charm, Fabcon, pangong pumaka-bloom, tanggal amoy kulong sa bango ng Charm.
14: Charm Fabcon with Bloom Fresh technology kills 99.9% of kulob causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
12: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
13: Bangong kumakablog sa Charm.
14: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world class quality.
11: ACS.
15: Maayong adlaw mga suki natong tigpaminaw. Kauban na to karon si Tatay Antonio. Tay, unsa man ang epekto sa diabetes sa imong pananaw?
16: Pirmi lang ulubog akong mata. Murag pirmi pod ko nagtan-aw sa adlaw, taas gid kaya akong sugar level. Usay moabot gid 320.
15: Ug unsa pong solusyon ang imong nadiskubrihan?
16: Nay, galang ni suggest sa ako og iBerry. Tungod kay natural ang masangkap niini, isulayan ako. Ug tuod, mao ni ang pinakaningkot nga desisyon nga ako nahimo karon, wala na og pagkalubog sa mata. Ug makabasa o makatan-aw nako og TV nga dili na maglisod. Kung usa ka diabetic ug makasinati og problema sa mata, highly recommended nako ang iBerry.
17: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
18: Adunay bilberry para sa mata nga hait ug tin-aw.
19: We're proud to celebrate Team Playtime, the Games of the Future 2026 Dota 2 champions. Search PT Sports on Facebook, follow our page, watch our live streams, and stay tuned for more exciting teams coming soon.
20: Playtime Entertainment, born for happiness.
4: Playtime Entertainment, born for happiness. That portion was brought to you by MX3. Dito ako believe.
21: Driver ka ba nga pirmi magbiyahe bisan gabi?
22: Lisod na jud akong mata akong gabi eh. Hanap akong pananaw ug silaw kaayo ang headlights sa kasugat nga sakyanan.
23: Parehas na? Usahay na eye glare sa suga ug dali kaayo kapuyon akong mata sa pagdrive.
24: Maayo na lang. Nanay iBerry Gold with lutein.
22: Pagsulay na ako ani, mas klaro na akong pananaw bisan gabi ug nakuhaan ang silaw sa suga.
23: Salamat sa lutein sa iBerry Gold, makatabang protektar sa mata ug suportahan ang klarong pananaw.
24: Para sa mga drivers, iBerry Gold with lutein. Alaga sa mata para luwas ang biyahe. Pangitana sa Mercury ug mga suking butika.
4: This newscast is brought to you by iBerry.
25: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
26: Hello, Washy!
27: Hello, Mommy!
26: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
27: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easy-easy ang labada!
26: Mula noon hanggang ngayon!
28: All you need is Pride! All you need is Pride!
19: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world class quality.
11: ACS.
5: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang.
28: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
5: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
28: Ngipin ay Max Alaga. Max Protectado pa.
5: Helps stop cavities even before they start while keeping breath fresh with regular use.
28: Unique toothpaste for brushing. Para siguraduhin ngipin ay Max Alaga. Max Protectado pa, unique!
5: Max Alaga, Max Protectado!
0: sigurado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified world-class quality.
1: ACS.
2: This newscast is brought to you by EQ Omnibus. EQ Diapers from day one to toddler. EQT Numo. This time check is brought to you by Ladies' Choice Mayonnaise. Make ulam mayo amazing with Ladies' Choice.
3: Ikaw at San Miguel Pale Pilsen. May history kayo, no?
6: Sabi ng lolo ko, ang 1950s, the best panahon ng boogie at simula ng OPM.
7: Well, sabi naman ng lolo ko, walang tatalo sa 1960s, panahon ng rock and roll and soul.
8: Wala yan sa lolo ko. Mapa 70s, 80s, 90s, 2000s, hanggang sa future. Lahat yan, panahon para mag San Miguel Pale Pilsen.
9: Mula noon hanggang ngayon, San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. Drink responsibly. Travel na sa inyong suking tindahan. San Miguel Pale Pilsen. Bili na! Drink responsibly.
10: Red Horse Beer. Lamian. Suave sa kada tulo. Sulit ang inom. Kasangkamo sa relax sarap.
29: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
10: Drink responsibly.
30: Bawat patak, masarap. Suabe kaya sulit ang inuman. Kasangkamo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
31: You must keep your mind on the objective, not on the obstacle. Ika nga ni William Randolph Hearst. From a law student to bar exam until I became a lawyer, grabe talaga ang sakripisyo ko. Nagawa ko lahat dahil focus lang ako sa objective ko. At syempre, sa tulong din ng ating Panginoong Jesus. And every break time ko, hindi ko talaga ini-skip ang MX3 Coffee time ko. Kasabay ng tamang pagkain at ehersisyo. Ang MX3 Coffee ay low-acid na, high source of vitamin C and calcium pa. Ako si attorney Dolly Cruz, MX3 Coffee, dito ako bilib.
32: MX3. Tested and proven with alpha, beta, at gamma mangosteen.

0: bath soap, patay ang 99.9% sa bacteria ug virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado,
2: i-shield mo.
1: Pamilya protektado,
2: i-shield mo.
0: Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS.
3: Maayong adlaw, makauba nato karon si Nanay Elena. Unsa man ang problema nimo kani adto?
4: Ay, grabe, nakahanap sa akong mata. Naa daw kay katarata. Ingon sa doktor, murag nay dagumpirmi sa akong mata. Pero maayo na lang, kay nakadungog ko bahin sa iBerry. Gisulay na ako. Human sa tulo ka bulan, dako kaayong kausaban. Pag mata na ako, murag kalit lang nilinaw, wala na ang dagom.
3: Wow, alang sa naay katarata ug mayong pananaw, pangitaa ang iBerry sa inyong paboritong butika.
5: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggawat sa anumang uri ng sakit.
0: Adunay bilberry para sa mata nga hait ug tin-aw.
6: Samok nga ubo, ubo, ubo. Undangin na. Tusiran Forte. Mutabang magpaundang, undang, undang sa non-stop dry cough o katol sa tutunlan tungod sa post-nasal drip o bunga samok. Pag tusiran, tusiran.
7: Tusiran Forte.
8: Unilab quality yan.
9: Dextromethorphan HBR plus phenylpropanolamine HCl plus paracetamol is the generic name of Tusiran Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Ubong makulit? Just stop it.
11: Happy Fiesta!
12: Kaso, fiesta po lang akong body pain.
13: Na ay extra nga panlaban, Ana. Ang nailhan ni mong Alaksan. Extra maayo na. New Alaksan Extra. Karon up to 3 times faster kaysa Alaksan FR. Extra paspas, extra maayo. Bag-ong Alaksan Extra.
9: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
12: Happy Fiesta! Kaso, fiesta po lang akong body pain.
13: Na ay extra nga panlaban, Ana. Ang nailhan ni mong Alaksan. Extra maayo na. New Alaksan Extra. Karon up to 3 times faster kaysa Alaksan FR. Extra paspas, extra maayo. Bag-ong Alaksan Extra.
9: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Ang nailhan ni mong Alaksan, extra maayo na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
14: Ang labad sa ulo, dapat di napadugayon. Dito ka sa maayo magpaayo. Biogesic, masaligan, maong most trusted headache medicine brand sa milyon-milyon ka-Pilipino. Kamaayo magpaayo sa Biogesic. Amping,
8: Unilab quality yan.
9: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
15: Oh, kumusta man tong nagsulti nga 2026 is gonna be my year? Naa na mo'y progress? Ubasig ang mga dreams and goals ninyo. Dreams and goals lagi hapon next year. No judgment. Pero walay new year, new me. Kung wala kay energy. Unya, masakiton pagyud ka. Bisag ayuhon ni mo plano, lisod yun na i-achieve kung bagsak ang energy, appeal imong immunity. Di manoon ka kuwang sa ambisyon o motivation, abi nimo wala kay time, wala ra kay gana. Pero ang tinuod, kulang yun ka sa energy. Unsa man, hangtod planning, booking, o imagining na lang yun ka? Make it happen with Enervon Z Plus. Mutabang og hatag og extra energy from B vitamins plus stronger immunity tungod sa zinc and vitamin C with proper diet and exercise. So you can make your best life a reality. Let's make things happen in 2026. Pag Enervon Z Plus na, Unilab quality yan. Multivitamins plus zinc is the generic name of Enervon Z Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
16: Ready to see fresh talents take the stage? PT Idol features dance talents and digital creators. Watch them live on TikTok. Search for PT Idol and catch their daily live streams from 8 a.m. till midnight. Follow PT Idol now to stay updated on happiness.
0: Playtime Entertainment, born for happiness.
17: DYHB RMN Cebu, the official number one.
18: Platcho mo nationwide.
0: This time check is brought to you by iBerry.
19: Ang kinis na niya.
20: In fairness, nag-glow up.
21: May budget. So

Santos kayo Ginoong tuburan sa tanang kasantos, ipadalangin mong Espiritu parang pagsantos ni magasa, parang may mukinalang ganamong alawa sa dugo ni Heso Kristo, among Ginoo. Sa pagpasakit siyang kagalingon, may kuha siya upan. May pasalamat ka nimo, may pikas o mihatag nini, nga to siya mga tinunan o bingon. Dawata kinin yung atanan o kana, kay kinimo akong lawas ngay tugyan halang kaninyo.

Sa samang pagi tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis. May pasalamat kaniyo pag-usap, may hatag din nga to siya mga tinunan o mingon. Dawata kiniyo Panginoong kamungatanan gikan ni ini, kikini mo ang kalis sa akong dugo sa buktunhay ng kasabutan. Ang dugo nga iula, alang kanyang alang sa tanang mga tao, aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandong.

Ginoong Hesukristo yung gasi mo mga apostolay, sang kalinaw, ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw, ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawang among mga sala, na pagsalig si mong simbahan, o sibo si mong kaubuton, natagi kami si mong kalinaw, kayo usa. Ikaw nga ba'y hari, hangtod sa kahangturan. Ang kalinaw, sino sa kanunay, manaakan ninyo. Ipakita tang panaginig sunay.

0: Inyong nabati ang Santos nga Misa nga tua manukad sa Basilica del Santo Niño. Daghang salamat.
1: DYHB RMN Cebu, the official number one.
2: Radyo mo nationwide.
3: Mayong buntag sa tanan nagpaminaw. Kanima o ang inyong Healthline segment. Kung kanunay nga nagkahanap ang inyong pananaw, labi na gyud kong gabii, paminawa na to ang istorya ni Nang Maria.
4: Sa una, halos dili na gyud ko makakita kung mungit-ngit na.
5: Isip po sa kadiabetic, nahadlok gyud ko sa posibleng mga komplikasyon. Mao nga nangita ko og natural nga tabang. Maayo na lang, nadiskubrehan na ko ang iBerry.
6: Mas klaro na ba bisan gabii?
7: Mas kaan na ang pamati sa akong mga mata ug mas klaro na gyud bisan gabii. Dakong kaayo akong pasalamat sa iBerry.
8: Unsa pay gihulat ninyo? Pangitaan na ang iBerry sa pinakaduol nga butika.
9: Mahal ang palala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggawas sa mga ulam.
10: Adunay bilberry para sa mata nga hait ug tin-aw.
11: Happy fiesta!
12: Kaso, fiesta po lang akong body pain.
13: Na ay extra nga panlaban ana ang nailhan nimong Alaksan. Extra maayo na. New Alaksan Extra. Karon up to 3 times faster kaysa Alaksan FR. Extra paspas, extra maayo. Bag-ong Alaksan Extra.
14: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
12: Happy fiesta! Kaso, fiesta po lang akong body pain.
13: Na ay extra nga panlaban, ana. Ang nailhan nimong Alaksan. Extra maayo na. New Alaksan Extra. Karon up to 3 times faster kaysa Alaksan FR. Extra paspas, extra maayo. Bag-ong Alaksan Extra.
14: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
15: Ang nailhan nimong Alaksan, extra maayo na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.

0: Kaya pagsigi, sumagsupag liha. Ako rin yung kwarta tanan, maoy gigastong ang patukod sa balay. Why kay piso nga natampo? Ang ato ang sakyanan, ako rin hinaguan. Wa kay natampo bisan piso. Kay ang family ko ningon man. Although i-determine ang actual contribution ni Mrs. ug Mr. sa mga relasyon nga puyo-puyo. However, kun si partner, panalitan si Mrs. mangyud kasagaran ang mahabilin sa balay, ug mao'y mag-atiman sa pamilya, mao na iyahang contribution. Pusa dili sakto. Nga sa panahon nga magkadiskustuhay na ang relasyon sa magtiayon, iit sa puwiran lang intaon ang babae tungod sa panghitabo nga nari siya sa balay. Kunya mo, kam irabadayon ang mga in-laws. Kamu mga in-laws, no? Tambagan mo nako. Bisan pa magdili kasado ang magtiayon sa matagod sa publiko, magtiayon na apan sa mata sa balaod, dili pa. In the eyes of the public, ang mga nagpuyo-puyo, magtiayo na. As if husband and wife. Although sa mata sa balaod, ang magtiayon nga di pa kasal, dili pagyod minyo. Dili pagyod legal wife si Mrs. o dili usab legal husband si Mr. Unya mo come in ang mga in-laws. Kaya nagkadiskustuhay ang magtiayon, gipalayas na ni Mr. ang asawa, or si Mr. pananglitan ang nipalayo ni kami ng mga in-laws. Kaya mauna mo take over sa balay, mauna mo take over sa yuta, mauna mo take over sa mga butang, nga napundar sur sa ilang panag-ipon. Dili na sakto. Ha? Kaya ang ilang pagtuo nga, amo, dili mo na conjugal, kaya wa man na sila makasal. Ang nag-govern sa ilahang butang co-ownership. Si Mrs. Bisan pa man ug walay piso nga natampo sa pagpundar sa yuta, sa balay ug uban pa mga butang sa panag-ipon nila ni Mr. Bisag dili pa sila kasal, giila sa balaod nga tag-iya as co-owner. Isip kabahin sa tag-iya sa butang. Busa, mga in-laws, alang ninyo laina o ang uban ninyo na igo, aning ako ang istorya. Daghan magkukaya mga problema. Nga abi kay di ipakasal, mag-apil-apil si mama, mag-apil-apil si papa, ang mga igsuon, magsigigisulsul, ayaw. Himuah hinuon ninyong instrumento ang inyong kagulingon nga ma harmonious o mahimong solido o mahimong hapsay ang panagtipon sa asawa o bana although wa pa na nakasal. Ha? Kasigihan nyo na og sulsul nga, Jesus, kanay mo ang asawa dong. Mayroong wa pa na ni mo pakasli, oy, biyae na. Di yun na, maoy akong ipangandoy mahimo ni mong asawa. Kadtong tatong imuhang classmate sa una ang ako ang gustong ipapangasawa ni mo. Kay nurse, ngano na munit man ka ng asawa ha? Palayasan nas ato eh. Total, di man mo kasal. Ayaw niyong susuli o ingon ana. Mga ginikanan o mga igsuon ang magtiayon. Kanaanan na sila'y kaugalingon nga pamilya. Although wala pa na makasal. Kaysa maabot ng mga adlaw, may chance man nga makasal na sila. Ang uban God, wa dayo nagminyo, kagi panid-an pa ang batasan sa usag-usa, doon na sila'y panahon nga gi tagal nga, unya na lang ta magminyo ka ha, human sa 5 katuig sa ato panag-ipon, or human sa 10 katuig, aron ato agyong masukod ang usag-usa, o angay begita sa usag-usa. Kaya huwag ma Higot na tas kami niyoon, wa rabay divorce diris Pilipinas. Mahal raba kayong annulment. Oh. Doon ay mga sirkumstansya ngayon, ana. Kanya mo come in ang mga in-laws. Ayaw palihog, eh. Anaanin niyo ang magtiayon? Himuahinoon yung instrumento ang inyong kagalingon aron mahapsay ang ilahang pagpuyo. Labi na ang mga nagpuyo-puyo lang, kanya nanay anak. Samot na gina, nga sa mata sa mga tao, magtiayon na. Uldo sa mata sa balaod, dili pa. Arita aning co-ownership nga ang nanag-iya mga igsuon. Kini maoy most common problem sa panag-away sa butang. Yuta gihapon mo ato ang focus. Kanos aman mo come in nga mahimo ng co-owners o mga tag-iya ang mga anak. Timanin ninyo ha? Timanin ninyo. Kung buhi pagani sila si tatay o nanay, o bisan asa nilang duha ang buhi pa, ang magbuot sa tanan nga mga butang sa ginikanan ang ginikanan pa. Naay ang utana na to. Attorney, og maligya sila si nanay o tatay, kinahanglan pa ba nga mo pirma mi? Nabaligya man ang among yuta ngadto sa among iagaw nga wa mi makapirma nga mga anak. Kinahanglan bang mupirma gyud mi? Well, dili kinahanglan nga mupirma gyud mo. Wa gi-require sa balaod ang gitawag og consent ninyo nga mga anak. Kay ang dunay gitawag og absolute right. Unsa man kana? Hingpit nga katungod. Kung unsaon ang butang, maogyod ang mga ginikanan. Busa, magpasalamat ang mga anak. Nagigahinan sila sa mga ginikanan o butang. Ang mga ginikanan, maogyod na ang unang masunod. Bisan buhi pang mga anak. Pwede nga ibaligya sa ginikanan ang butang. Kay ang dunay absolute right sa butang mauman ang ginikanan. Ang mga anak, unsam na ilaha? Ningon ang New Civil Code, inchoate right. Unsam na? Kanang gitawag og inchoate right. Naa sila'y katungod sa umaabot. Kay inkaso og mamatay na ang mga ginikanan, as compulsory heirs, ang balaod ba mismo? Ningon nga, oy, ang inyumuhang mga heredero, inyong mga anak ha? Oh, ato i-simplify. Compulsory heirs, ang mga anak yun. Dili pwede nga lahing tao ang mo saw-saw-saw. Kadaghang problema. Pagkamatay sa manginikanan ni saw-saw si tiyo, si tiya, ay, ayaw, oy. Laganin ang mga anak sa mga anak na. Wala mo labot nga mga tiyo o mga tiya. Oh, labi na yung taon, inusinti kayo ang mga anak. Wa naka iskuyla og taas-taas. Pahimustan tayo sa mga tiyo o mga tiya. Ayaw. Og unsay paras inyong mga pag-umangkon ihatag na. Kay ang balaod mismo ni ingon, ikamatay sa tag-iya ang compulsory heir, ang anak. Now, mukam in ang gitawag og co-ownership sa yuta. Sa panahon nga mamatay na ang mga ginikanan. Oh, kana uwa panabahin ha? Kana uwa pag i-distribute samtang buhi pa ang ginikanan ang matag-share sa anak. Ang yuta ba wa panatandog ang mga anak o ang ginikanan samtang buhi pa ang mga ginikanan wa pa sila naghuna-huna o unsay buhaton si yuta, kumun pa ba? Ang yuta. Pagkamatay nila ni tatay o nanay, ang compulsory heirs, ang mga anak. Dinha mo come in ang gitawag o co-ownership. Ha? Dinha mo come in ang gitawag o co-ownership. Unsa man eh, Mao ni ang matang sa property relation nga daghan kamong mga tag-iya. Ha? Ako mo gamit ko og mga pinulungan nga maigo dayon mo. Ayaw mo pag usahay makaingon mo nga anong kami man magiistoryahan ni attorney nga mamilabot ana. Basin di ay og dunay na igo. Mao na kasagaran gyud ako ang isulti kamo o kita. Oh. Kung naigo dahil mo aning problema ha. Ikamatay nila ni tatay o nanay, kamong mga anak, as compulsory heirs, gitawag sa balaod, o co-owners. Automatic na, kanus ama na mo come in ang co-ownership from the moment of death of the owner. Pagkamatay, sa tag-iyas yuta, panalitan, namatay nas nanay. Pagka Agosto 1, namatay si tatay. Huma namatay si tatay, automatic ang property relation nga co-ownership sa mga butang nga wa panabahin. Sauon ka na sa mga anak as compulsory heirs. Ang mahitabo good, sagad sa mahitabo, ikamatay na sa mga ginikanan si Lastia og tiyo, maunay mo sapaw sa katungod sa mga anak. Sorry mga tiyo og mga tiya ha? Mingon dayon si tiyo og tiya nga, dong, hiba mangin mo, no? Nga, iksoon me sa imong papa. O, bitaw, tiyo. Hibawagin mo nga, ang kining yuta nga gisunod ni papa ninyo sa amo ning amahan, sa inyong lulo. Bitaw, tiyo. Kibawa mi anak, tiyo. Pero awan niyo, bawag idong, mga inday, ako bi aning bahin. Gitikasan lang ko sa imong papa. Ako na ning yuta, ah. Wa mo ilabot ani. O di na. Mo apil-apil ang mga. Ayaw na tiyo. Ayaw na natanduga tiyo, tiya. Ang mga inheritan sa inyuhang pag-umangkon. Dako nang gubot. Ha? Dako nang kagubot. Pagkadaghang mga uyuan o mga pag-umangkon na nag-away na hinoon kay silas tiyo o tiya mag-apil-apil sa sinunod sa mga anak. Ayaw na. Now, sa diha, nga musugod og epekto ang co-ownership. Kiniha, daghang kaayang pamaagi, kanus amo come in ang co-ownership. Usa lang ni sa ako nahiskutan, ikamatay sa mga ginikanan. Pilaman ang share sa matag eredero. Aw, hibaw na ko sa inyuhang tubag. Ingon dayon mo nga, aw, ang ayun na attorney. Kay, mga anak mo may pulos, bitaw. Unsa may giingos balaod. Ah, kadagahan na nag-away, oy. Sus! Ang muadto mo sa korte, pagkadagahan, kasos yuta nag-away ang mga igsuon. Kay, agrabyado ang usa, kay gamay ra iyahang share. Mas dako ang share sa usa. Ang usag agrabyado kay kuno gitikasan. Question. Pilaman ang share sa matag iridiro sa kumon nga yuta? Nag-iskot ang yuta din hingawa panabahin? Ha? Kaya ang nabahin na daan, wala natin problema, no? Samtang buhi pa sila sa tatay o nanay. At most advisable bitaw nga, samtang buhi pa sila si nanay o tatay, o niya hingko na nas mga edad ang mga anak, bahino naan ang mga yuta. Kaya aron di na kay ma problema ang mga anak ikamatay bas ginikanan. Daghaman kong mga senaryo nga namatay na lang itaon ang magtiayon, wa panabahin ang yuta ngatos mga anak. So diri nas mga anak, sila na maoy nag-asikaso. Karon, din hinaman mo kami ng problema. Kay gusto si ate, mas dako iya. Gusto si kuya at to siya spatag. Ang ubang igsoon nga tanaw nila, uy, gamay pa ni ako ni Apas Pangpang? Ah, grabe ha? Di ka mo sugot ani? Magkaso ta! Harin harap. Matandog na ba mga garbo? Wala. Magkinasuhay na. Pila man ang share ninyo nga mga eredero sa kumon nga yuta nga inyong nasunod sa patay ng mga ginikanan. Ato aning tubagon karong taw-tawd. Ha? Bukomersyal sa takadiyot kasamang Nestor. Balik lang ta. Tagay tag 10 minutes. Komersyal takadiyot ha? Ay lang magbiya niya. Kaya naarabay mga listeners na to. Nya mutubag ramasan ko sa mga legal problems ninyo karong taw-tawd. Mabalik ta kasamang Nestor alas 4.15 lang. Igo-igo na, 10 minutos. Ilista na ang inyuhang mga pangutana kay kada Domingo rabata mo entertain og mga legal questions ninyo kay og adto pa mo sa ato ang opisina as private lawyer mo charge gitag consultation fee ninyo. Hinoon, pwede ra mong makapangonsulta ngadto sa Integrated Bar of the Philippines wa manay bayad but limited ra pod ang slot. Adto sa Public Attorney's Office wa nay bayad limited ra pod ang slot, no? Kay daghan kayog mga kliyente pod ang PAO. Ang mga private lawyers na amanay tariff rate do na maginay professional fee. So i-avail ninyo ang opportunity. Pwede mo ang utana karong taon-taon free of charge ni karong taon-taon lang ha. Alas 4:05.
1: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
2: ACS. Hi, I'm Sherwin Manuel, an online teacher and consultant from Davao City. Ang pagiging creative at competitive, yan ang baon ko lagi sa aking trabaho. Kailangan maging confident ako, especially in giving consultation to my clients. Ganun din sa food supplement ko. Confident din ako sa MX3 capsule kasi ito ay verified with alpha, beta at gamma mangosteen kasabay ng masustansyang pagkain at ehersisyo. MX3 capsule, tunay, natural at original. Dito ako believe.
3: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: MX3 capsule helps avoid pain discomfort. Iwas-iwas sa sakit. Nasayo, nasayo
5: ang panalo. Mga ka-Pure Gold, ulahing hirit na sa Pabuhos Blowout Sale. At ang ipag-usap, karong umaabot nga Agosto 15 ngadto 16, ang imong paboritong brands, dunay dagkong diskwento gikan sa food products, personal care, household essentials ug fresh items. Kay diri sa Pure Gold, bisan tinguan, ikaw always panalo. Hello. Promo runs from August 15 to 16, 2026. Available at select Pure Gold branches in Luzon, Visayas, and Mindanao. Check out the official Facebook of Pure Gold for the complete list of stores and promo details. DTI Fair Trade Permit Number FDEP 258020 Series of 2026. Dito ka lang, always panalo. That portion was brought to you by MX3. Dito ako believe. That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
6: ACS. Mula sa number 1, Smart Dishwashing Paste.
7: Tanggaling galing mo. Smart Dishwashing Paste ko. Pritong ulam na masebo, plato at kaldero. Tanggaling for every day.
6: Ganyan pag Smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bacteria.
7: Pahit para walang pahit, linis, fantastic sa metal at plastic. Number 1 ko to. Tanggaling galing mo. Smart Dishwashing Paste.
6: Heavy duty linis, bawat pahit.
8: Smart Dishwashing Paste. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality.
9: ACS. Maulan man, no worries, naamoy ko lumang damit.
10: Charm, Fab, Con. Pangong kumaka-bloom. Tanggal amoy kulong sa pangon ng Charm.
11: Charm Babcon with Bloom Fresh Technology kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
9: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
10: Pangong kumaka-bloom sa Charm!
11: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
9: ACS.
12: Mayong adlaw mga suki natong tigpaminaw. Kauban nato karon si Tatay Antonio. Tay, unsa man ang epekto sa diabetes sa imong pananaw?
13: Pirmi lang mulubog akong mata. Murag pirmi pod ko nagtan-aw sa adlaw. Taas gid kaya akong sugar level. Usay mo abot gid 320.
12: Ug unsa pong solusyon ang imong nadiskubrihan?
13: Nay, galang ni suggest sa ako og iBerry. Tungod kay natural ang masangkap niini, isulayan ako. Ug tuod, mao ni ang pinakaningkot nga desisyon nga ako nahimo karon. Wala na og pagkalubog sa mata. Ug makabasa ug makatan-aw nako og TV nga dili na maglisod. Kung usa ka diabetic ug makasinati og problema sa mata, highly recommended nako ang iBerry.
14: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
15: Adunay bilberry para sa mata nga hait og tinaw.
16: Bilang kilo sa karne?
17: 500.
16: Hello?
17: Ma'am, bagsa presyo na ganimi sa 600. Oh. Ang presyong suki na ng 700. Pero sige, hatag na ko ni og 800.
16: Out of control man ang presyo sa pamalitod nga paghihapon sa akong kamot, ang magic nga magpalami sa bisag unsang pagkaon. Mele Cativeros D. O gamit na ako, Monkey Magic Sarap. All-in-one sa panakot. Nay fresh garlic, onions, chicken, and spices. All-in-one salami. Mo ang pamilya, all-in ang kalipay. All you want, na sa all-in-one, Maggi Magic Sarap. Palit na.
18: Sarap magkasama.
5: All you want, nasa all-in-one Maggi Magic Sarap.
1: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
18: ACS.
1: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
18: ACS.
5: This newscast is brought to you by Be the Best, Be Galing, Be Meg.
19: Home is where the heart is. Kaya bilang isang real estate broker, malaki ang kaligayahan ko na makatulong sa mga kliyente ko sa paghanap ng kanilang home. Pero kapag sunod-sunod ang mga meetings at site visits, hindi maiwasang mapagod. Kaya naman, I really invest in taking care of myself. Nag-i-exercise ako at kumakain ng mga healthy food. Plus, natulong din ng MX3 Capsule. Verified ito with alpha, beta, at gamma mangosteen. Ako, si Vivian Balabis. MX3 Capsule, dito ako believe.
3: Mahalagang paalala, ang MX3 kapsula hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Be extraordinary with MX3.
20: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
21: Hello, Washi!
22: Hello, Mommy!
21: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
22: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easy-easy ang labada.
21: Mula noon hanggang ngayon.
23: All you need is Pride. All you need is Pride.
20: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
21: ACS.
24: Para di madaling masira ang ipin ng pamilya, ngayon pa lang.
23: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
24: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
23: Ipin ay Max Alaga. Max Protectado pa.
24: Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use.
23: Unique toothpaste for brushing, para siguraduhin ipin ay Max Alaga, Max Protectado pa, unique.
24: Max Alaga, Max Protectado, with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing, ISO certified, world-class quality.
18: ACS.
5: That portion was brought to you by Salmon Finance. Download the Salmon app now. Salmon. Feels good.
25: Ikaw at San Miguel Pale Pilsen. May history kayo, no?
26: Sabi ng lolo ko, ang 1950s, the best panahon ng boogie at simula ng OPM.
27: Well, sabi naman ng lolo ko, walang tatalo sa 1960s, panahon ng rock and roll and soul.
28: Wala yan sa lolo ko. Mapa 70s, 80s, 90s, 2000s, hanggang sa future. Lahat yan, panahon para mag San Miguel Pale Pilsen.
29: Mula noon hanggang ngayon, San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. Drink responsibly. Travel na sa inyong suking tindahan. San Miguel Pale Pilsen. Bili na! Drink responsibly.
30: Shh! Anya is sleeping soundly with EQ Dry. Now may premium with the new Messy Poo Pocket nga musalo og poo. From day one, EQ Dry. Ayaw sa pag-switch. I-continue with EQ Premium Pants. Karong active na si Anya. Comfy ang pangdagan-dagan with the new anti-lawlaw garters that prevent sagging, bisan puno. From day one to toddler, i-continue. Use EQ Dry, then EQ Pants.
5: EQ Diapers. From day one to toddler, i-continue mo.
31: Let's go! Go with the flow.
32: With Charmy Cottony Napkin for heavy flow, mas taas kaysa regular Charmy pad, arudli kaysa leaks. Cottony soft with an absorbent top sheet, so girls can confidently
31: go with the flow.
32: Charmy Cottony Napkin for heavy flow.
31: Charmy!
5: Charmy, let's go with the flow. Goodbye.

0: Shield Bath Soap. Patay ang 99.9% sa bacteria ug virus tested. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilya protektado, i-shield mo.
0: Shield Bath Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS.
3: Maayong adlaw, makauban nato karon si Nanay Elena. Unsa man ang problema nimo kani adto?
4: Ay, grabe, nakahanap sa akong mata. Naa daw ko'y katarata. Ingon sa doktor, murag na'y dag-umpirmi sa akong mata. Pero maayo na lang, kay nakadungog ko bahin sa iBerry. Gisulan ako, human sa tulo ka bulan, dako kaayong kausaban. Pagmata nako, murag kalit lang nilinaw, wala na ang dag-um.
3: Wow, alang sa naay katarata, ug mayong pananaw, pangitaa ang iBerry sa inyong paboritong butika.
5: Mahal ang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
0: Adunay Bilberry para sa mata nga hait ug tinaw.
6: Bilang kilo sa karne?
7: 500.
6: Hulo.
7: Ma'am, bagsa presyo na gani may sa 600. Wow. Ang presyong suki na ng 700. Pero sige, hatag na ako ni Ugi 800.
6: Out of control man ang presyo sa pamaliton, na paghihapon sa akong kamot, ang magic nga magpalamig sa bisag unsang pagkaon. Mele Katiberos D. O gamit na ako, Monkey Magic Sarap. All-in-one sa panakot. Na fresh garlic, onions, chicken, and spices. All-in-one salami. Mo ang pamilya, all-in ang kalipay. All you want, na sa all-in-one, Monkey Magic Sarap. Palit na.
8: Sarap magkasama.
0: All you want, nasa all-in-one Maggi Magic Sarap.
9: Sa henerasyon karon, anad na kita sa ginagmayng kadaogan. Nakompleto nimo ang tasks. Win! Nakapahulay ka. Win! Nakasurvive ka tibuok adlaw. Kadaogan na nimo. Pero mga idol, nasayod ba ka nining pinalahi nga klase sa kadaogan? Kanang pag-uli nimo, ana ay reward nga init ka sabaw sa sinigang. Ay sus na lang gyud. Usa ka tako sa sabaw, usa ka higop. Aslom kilig, deserve ang kalami. Kung North Sinigang Mix ang gamit, makakuha ka og aslom kilig sa matag takos. Diha pa lang, nasinati na nimo nga sabaw pa lang, daog na ang kalami sa aslom kilig. Nasayod na ka sa lutuon ha? Kay basta North, kaya na nimong lutuon.
0: North Sinigang Mix, sabaw pa lang kay daog na. With North Sinigang Mix.
10: Ready to see fresh talents take the stage? PT Idol features dance talents and digital creators. Watch them live on TikTok. Search for PT Idol and catch their daily live streams from 8 a.m. till midnight. Follow PT Idol now to stay updated on happiness.
0: Playtime Entertainment, born for happiness. That portion was brought to you by Generica Drugstore. Ginhawang hatid ng Generica Drugstore.
11: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
12: ACS. Ang kinis na niya?
13: In fairness, nag-glow up.
12: May budget?
13: So

0: times papaya.
1: May papaya.
0: Niacinamide para sa puting power times two. Plus shea butter and tea tree oil.
2: Glow up by the power of two.
0: White rose papaya.
1: Kuti sulit ang glow up.
0: Regular use helps. Results may vary.
1: White rose papaya. Manufactured by ACS ISO certified world class quality.
3: ACS. This time check is brought to you by San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer.
4: Ready to experience exciting rewards and luxury gaming. With Newstar Online, get a chance to win through multiple daily leaderboards. From bingo big wins and daily bets to daily claim and welcome rewards. Plus a variety of rewarding promotions available every day. Download the Newstar Online app now and elevate your gaming experience with more daily rewards.
5: For EGLD reference number, MKTG-2026-0940-0941-0943-0947-0949 and MKTG-2026-1210.
4: Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagcor.ph.
3: Discover the beauty of playing brightly with Newstar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
6: Oras mga kasama, alas 4:18. Balik ka sa tuwang tulumanon, ang lungsod o ang balaod. Okay, sige. Ako gihapon si Radyo Man Attorney Buin Alguno. Mag-ubanta hangtod alas 5 sa hapon sa ato ang tulumanon, ang lungsod ug ang balaod. Shout out adaan sa ato ang mga listeners nga nagkami naron sa ilahang transistor radio kadtong naas balay kay adlang Domingo. Ang uban nahuman nagsimba, nagrelax na. Oh, naminaw sa atong program or ang uban nagbiyahe. Naminaw sa atong programa pinagi sa ilahang car stereo. Okay, kumusta kamong tanan? O kadtong ato ang mga viewers nga nagpaminaron sa atong broadcast pinaagi sa live streaming sa ato ang official nga Facebook page. Sige, atong tubagon na ning inyo ha mga pangutana sa pagkakaron. Pwede mong mutawag karon dayon sa ato ang hotline, ang PLDT, area code 032. 256-1916, 256-1916. Sa Globe Line, 0917-124-6459. Ako malikon, 0917-124-6459. Shout out sa nidaan mga nag-message na sa ato ang programa ron. Shout out nga to kang Angela De Los Santos, Andrea Plaza Concepcion, Cristita Marie Balunga, ni Janjo sa Punta Princesa, Ariel Lubiano, ni Jing Jing Vlog. Oy, kumusta oy? Alesti Mendres Liz, ni Aidy Ann, Alesti Mendres Liz, Nestor Hingusa, og uban pa. Okay, thank you so much. Nestor Hingusa, maayong hapon, attorney. Maudyan, attorney, ang among amahan o inahan na matay na, unya ang mga uyuan ng limat na mas yuta from upaw pinamungahan. Maunay akong giingon ninyo. Ang compulsory heirs sa mga ginikanan, ang mga anak yun na. Dili pwede nga mag-apil-apil pa sila si tiyo o si tiya. O klaro kayo, nga kananaan na sunod na sa mga anak, dapat tili na umta i-disturbo nila ni tiyo o tiya o unsa may kabilin nga mga butang sa ilang igsuon. Kay automatic nga musunod ana ang mga anak as compulsory heirs. Atong tubagon ang atong pangutan na kaganiha. Pila mangyod ang bahin sa mga eredero igkamatay na sa mga ginikanan? Klaro kayo, detalyado gyud kayo ang new civil code. Iyahabag yung gipatinaw. So, mapasa the new civil code under article 980. Ang mga anak sa namatay makapanunod sa mga butang sa ginikanan in equal shares. Equal shares, sakto ang inyong tubag. Equal sharing. Dapat why mabintahaan. However, pwede ramang gud nga magbahin og tarong ang mga iridiro kung nagkasinabot lang yun. Kay dili man tanan nga mga properties nga gikabilin sa mga ginikanan, ang ilahag yun nga mabahin matag-usa. Oh, labi na ning mga butang sa mga ginikanan nga nagkawatak-watak. Ang usa ka yuta diris Mandawi. Ang usa ka yuta dito sa Balamban. Dunay laing yuta dito sa lungsod sa Pinamungahan. May yuta gitua dito sa Manila. Oh. May yuta dito sa Mindanao. Saan man na magbahin? Equal sharing man kaha. Og atong i-apply yun ang equal sharing technically. Matag yuta, bahin-bahin nun kina. Nakay bahin sa yuta sa Mandawi, nakay yuta dito sa Pinamungahan, kana og maoday mga location ba sa mga properties sa nahabilin nga mga kabtangan, gikan sa namatay ninyong ginikanan. Now, pero pwede ginang sabutan sa mga managsuon. Og magkasinabot lang og sakto, labing maayo magpahimo og testamento. Unsa man nga testamento ang himuon, ako ning balik-balikon. Gitawag og extrajudicial settlement of estate. Nganong extrajudicial man? Buti pa sa bukot anak. Kadungog mo anang extrajudicial. Ako yung mga klinte. Attorney, nagpa-extrajudicial naman mi. Abot ipasabot itong extrajudicial, wa nagyagi korte. Apan kinahanglan, aduna kanay notaryo sa abogado nga may notarial commission. Mao nang gitawag og notary public. Timan ininyo nga ang ato ang balaod under the Rules on Notarial Act 2004 Rules on Notarial Act. Abogado lang ang pwedeng hatagan og commission as notary public. Sa mga kakaraanan ng mga katuigan, pwede rano, low graduate, mahatagan og commission as notary public. Pero sa pagkakaron, sa modernong panahon, under 2004 Rules on Notarial Act, kinahanglan ang abogado, lisensyado nga abogado, maora ang hatagan og commission sa korte, aron makanotaryo og dokumento. Unya, dili pod tanan nga mga abogado ni apply as notary public. Kwalipikado gud ang mga abogado nga mo apply as notary public. Ang uban, kapuya na lang og sigig proseso ba sa ilahang notarial commission kay daghan man nga mga requirements. Mo apply pa man ngadto sa korte. I-appoint jud ka sa executive judge sa regional trial court as notary public. Every 2 years, kinahanglan, maura na, mo-renew ka after 2 years imong commission. Mo-renew na sab ka as notary public. Apply og balik ba? As notary public. So, dili tanan nga mga abogado, notary public. Ug madto mo og abogado, inyo yung ingnon ang abogado attorney, mo-avail unta mi sa serbisyo sa notary public. Makanotaryo ka attorney sa among mga dokumento o magpahimo mi attorney og mga testamento kay amo namang bahin-bahinon ang among mga butang aron dili kami magkagubot. Ang inyong duolon ana, abogado nga notary public. Abogado nga dunay commission sa korte. Kay sige kay ngon nako dili tanang abogado ni apply as notary public. Kinahanglan mo qualify yon ang abogado as notary public. Doon na siya'y appointment gikan sa kurte as notary public. Unya, istrikto ang mga gitawag og reportorial requirements. Doon ay balaod yun nga sundon ang notary public sa pagnotaryo sa mga testamento. Panalitan, doon ay mga butang sa inyong mga ginikanan, unya nagkawatak-watak kana, labing maayo ang ipahimo extrajudicial settlement of estate. Unsaon man na? Magsabot mo daan kamo mga isuon kung asa napita ang share ninyo. Otherwise, og dili gani mo magkasinabot sa kurti na kamo. Ang tawag na niya na, judicial settlement of estate. Ganon judicial naman, kinahangla na og intervention sa kurti. Muhangyo na kamo ni Judge, Your Honor, wa kaming mga eksoon ba, wa may magkasinabot sa among bahin. Among isandig din he sa talahurong hukmanan. Kunusaon na mo pagbahin ang among mga butang. Mingo na ang Judge, oh sige, di ay mo magkasinabot, ako'y bahin be. Oh, si Judge na hinuon ang inyong pabahinon. Unya makagasto pag yun mo. Kaya mo file mo og kaso nga tus kurte o mag-involve na ganin na og mga butang, dili man ka mo qualify sa serbisyo sa PAO. Ang PAO, mo advise rin ninyo, libre na. But sa pag-file na og kaso, tungod kay yuta naman maoy inyuhang mahinon o mga properties, dili man mo qualify as indigent litigant. Kaya nga tuagong public attorney's office, ang ilang siguroon gyud, ang mga indigent litigants, kana bang wa in tao'y ika-afford pag-hire o private nga abogado? Wa sila'y mga properties nga ika-garantiya sa pag-file o kaso. So, ang PAO maoy mo trabaho. But, og naay mga properties nga ika-garantiya, dili indigent ang litigant. Maka hire gid mo og private nga abogado. Now, og di mo magkasinabot pagbahin sa inyong yuta, labi na kay daghan kaayo, mo hire na baya mo og abogado ana? Ha? Labi na tagas og garbo ang mga igsuon? Mingon na itong usa ka igsuon, kaso na lang? Doon ako 36 ka abogado. Mingos na yun tong laing son, ayaw ko hadlo ka ate. Kay ang akong abogado, retired judge, mao ba? Oh. Sige, magkiniha ito ha. Mingos na itong usa ka igsoon, kabutbuto ninyo. Naapon ko'y abogado, pito ni kabuok. Oh. Ang usaan ni, retired fiscal. Oh, iyahan na magpasigarbuhay. Magkaso na. Mugasto na mo og filing fee. Taas na baron ang filing fee sa yuta. Kanauntang ibayad ninyo sa abogado o ang ibayad ninyo sa filing fee? Inyuhon lang ng gamiton ba? Mag-picnic ba mo? O mag-reunion mo? Tarungan niyong sabot ang inyong butang. Kay kapoy na kayo o magkinasuhay pa mong atus kurte. Ang himura na, at turagin mo og notary public. Sangpito ninyo ang abogado, attorney, magpahimo kami og extrajudicial settlement of estate. Ama ba? Nagkasinabot mo ni? Oo. Ang buhaton sa abogado, sige, kamo mga igsuon nga nagkasinabot, kinahanglan mo atubang gin mo nako. Kinahanglan ba? Oo! Mingon ni uban, nganom lang itong among extrajudicial attorney. Usaraman ka, igsuon na mo ang nidaang atos abogado o gipanotaryuhan. Mao na dahi diferensya. Kayo i-shortcut gani ang balaod sa pagnotaryo, daghang na disgrasya, ana. Ang balaod sa pagnotaryo, ang tanan nga mga parties nga signatory or na-appeal sa testamento mo atubang ginas abogado. i-confirm sa abogado kung tinuod ba nga nagsabot sila nganing butanga, panalitan, na po mo ka mga managsuon, dahang kay mga properties. Ato bang gimutanan sa abogado? Muingon nga, pwede ba ispi lang attorney? Ah, pwede good. Basta doon na special power of attorney ang ubang eredero, but most advisable nga ang kadtog yung mga partido ang mo-appear sa abogado. Kay pangutan-o man sa abogado nga, oy kamagwangan nga igsuon, ate, tino ni ate nga magbahin mo sa mga butang? Yes, attorney. Tino ni ate nga ang usak ektaryang yuta diris Mandawi para imo ni ate? O attorney, tino ni ate nga ang ubang mga butang para ni sa siyam ni mo ka mga igsuon? Yes, attorney. Oh, lain na pong igsuon pangutan o sa abogado. Oy, kuya! Tino ni kuya nga mao ni ang share ni mo sa inyuhang butang? Yes, attorney. I-confirm sa abogado, oy. Kunya, mangayon ang abogado o competent evidence of identity. Unsa man na? Kanang gitawag o competent evidence of identity. Inyo habang government issued ID. O doon na additional requirement karon. Ha? Sa mga practicing notary public, nahibaw sila ron kay mag-usap-usap man doon ang mga requirements, there is registry of deeds, o there is BIR. Timanin ninyo, ha? Magpahimo ganay mo o testamento, kaya ang usual anak, muagi maging nag-BIR para sa buhis, magayo na ron ang BIR o TIN number. Inyuhang tax identification number. Oh. Ibutang nag-appeal sa abogado ang inyong TIN number. Karong bago, doon ako'y mga klinti, pati naghana. Stricto kayong BIR. Mangayo ang BIR o TIN number. So, panalitan o magpahimo mo o deed of sale o extrajudicial settlement of estate, ang damalang daan nga doon ay TIN number ang matag iridiro. Tax identification number. O wala pa mo'y tax identification number, unya, gusto na ninyo ng bahinon inyong yuta, pag siguro magkuha daan, o tax identification number, kay i-report ninyo anak ngadto sa BIR sa testamento, panalitan, deed of sale, o extrajudicial settlement of estate, ang mahitabo, mingon ang BIR, dili sa mi mudawat, kay YT number. Importante ha, ang tax identification number, niguro yun ang BIR karon no? Pag siguro ba og ni wa ba kay bitay nga buhis? Kuan ba kana na ang pag siguro nga duna gimusod. Musod nga kwarta sa panudanan sa ato ang gobyerno kay magpa proseso og mga butang sa masyuta. Duna magi mga bayranan nga buhis og appeal sa dako kayong gastuhan dinha sa Bureau of Internal Revenue BIR. Og palit gani, deed of absolute sale amo patong ng BIR og capital gains tax. Og sinunod ang yuta? Aw. Ah, labi na daghan na kayong mga nangamatay. Unya dugay nga na transfer ang yuta. Bagubo mo sa estate tax po. So, mayon tatong matinood ang giingon ni Presidente Bongbong Marcos Jr. sa ihang suna, nga dunay amnesty sa mga taxes dinha sa Bureau of Internal Revenue, BIR. Pwede mo mangutanas, BIR, labi na og dako kayo ang bayaran na syuta. Kaysa, uban ako mga klinte, tiyabaw-tiyabaw, oy, dako ang bayaran na buhis kasama ni store. Ako ba? More than half million. Bingo na uban. Attorney, katras sumamiyari. Nga naman, pagpakwinta na mo nito sa BIR, ang bayaran na namong buhis, sobra mas half million. Kumapas. Taku agad. O saan ni attorney? Okay, i-inquire pala yung sa BIR o makaabil patas amnesty. Kay mo abiltas amnesty. Kay malala na makalis mo sa tax. Oh. So, gasto kini noon. Basta magpa-transfer og butang, pero ana magina. Mas maay na inyong hitsuhon ang inyong butang. Kay karon ning modernong panahon, importante gyud kumpleto ang inyong mga papilis. Dili man sama gud kaniadto. Kaniadto ka sa minister kay baliwa ra mang yuta. Ha? Bayluan lagi kabaw o bayluan og hunsoy. Bayluan lang usa ka gantang bugas. Karon dili na man mao. Unya niadto, pwede ra nang tudlo-tudlo gyud. Kada bang ang utlanan sa inyong yuta, itudlo-tudlo lang. Nga oy dong, Nestor, kay buutan ka man kayo nga pagkaanak. Ang imong yuta dong ha, Nestor, pilian gyud kag patag. Gikan aning punuas santol, ngadtos punuas kay mito. Gikas kay mito, ngadtos punuas nangka. Gikas nangka, ngadtos punuas abukado. Ug bukubukan nagunag malikak aw. Way muhunay, wa man nausong muhun gud ato. Unya, valid kadto nga kasabutan. Karon la, karon although pwede gihapon na, but kung magpa-transfer mo og titulo o tax declaration, importante magyud masukod og sakto sa judicial engineer. Ma-identify yun sa judicial engineer ang mga boundaries. Unya, kinahanglan doon ay deed of absolute sale kung gibaligya ang yuta, notariadog abogado, or doon ay extrajudicial settlement of estate kung sinunod ang yuta. Kanabang gitipak-tipak na sa mga igsuon. Oh. Now, ang uban, niingon nga gastuso magod kayo ang kuan attorney, pagpanotaryo, o tinuod, igastuso na. Kaya doon na may tariff rate. Kanabi taong deed of absolute sale o extrajudicial settlement of estate o uban pang mga dili ordinaryong instrumento. Dili siya ordinaryo ba? Kay dunay balyo ba? Dunay tariff rate ni ana ang Integrated Bar of the Philippines. Mahal gyud ang inyong magasto. Oh, mahal gyud na. Kay dili naman na ordinaryo nga testamento. So unsay gihimos uban? Niadto sila sa barangay. Nagsabot sila nga, pre, mahal man kayo pagpanotaryo, pre. Adto lang tas barangay, pre. Papirmahan na tong kapitan. O sige, pre ba? Unya, pre. Usa may atong dadon, pre, ako magsuwat lang ta dito o kasabutan niya ato ang pasaksihan ni kapitan. Ato dais barangay. I-interview ni kapitan. Unsa may inyo, mga silingan, akap. Mayong buntag ni akap. Di alagami kap kay. Ako mangung ibaligya ang akong yuta. Niningsuod na ko nga kumpari. Ah, wao ba? Oh. Asa matong yuta? Ah, katong kuan kap ba? Nga, katong bang dito napitas may dawis kap? Asa malapita? Katugod kap nga, muagi kapag usa ka kadaruhan, mulabang ka og sapa, mutungas ka kalubihan, unya mudulhog ka paingos kawayanan, mulabang ka usa ka sapa, dayon muliko ka ngadtos kamaisan, unya mulabang na po kag sapa, dayon mutungas ka ngadtos sa kabayabasan. Ah, mao ba? Ah, mao mo guna ngatos baryo. Imo ibaligya to. Ukap. Ah, sige. Unya, ah, maghimo lang may kasabutan kap kay. Mahal man kayo kap good. O, buhat no pa may abogado. Ah, sige. Unya, ah, sure mo? Ah, ukap. Pilagat ibaligya. sa yuta ni mo, silikwan, kanang, gur. Panalita lang, guryo ang an ba? Ay, baligyan na kung kanor kap. Paring kanor o, usa ka gatos kalibo lang kap. Ah, sige, muanta na. Ah, butang na yan ito. Kasabutan sa pagbaligya sa yuta. Oh. Simple na kung kayo. Ako si Gregorio, ana. Apelido. Gregorio Tambaluslos. Oh. Kaya, hindi mo apelido. Gur, Tambaluslos dahil mo ang apelido. O kapoy. Mao ba? Sige. Ako si Gregorio Tambaluslos, hingkod ang panuigon, minyo ni Talpulana, Pilipino, nagpuyo sa Purok Dakit, Barangay San Isidro, o sana nga lungsod o probinsya. Isip Siler. Og si Nicanor. O sa apelido ni mo, Nicanor. Ako angkap, Tikbalang. Ah, kuyawa, oy, ang silir, Tambaluslos. O niya ang bayer, Tikbalang. O sige, Nicanor, Tikbalang. Hingkod ang panuigon, Minyo, Pilipino, taga, kuan. Nagkasinabot nga si Siler o si Bayer nagkasinabot.

anong 30 ka puno ang mangga, 60 ka puno ang lubi, wala. Apil po na. Isi pagtimaan, nining among kasabutan, kami mo pirma. Des obos, mo pirma, ning patangarik pizza, Agosto 16, tuig 2026. Termahan na yun. Gregorio Tambaluslos, Siler. Onya Nicanor Tikbalang, Bayer. Testigo, Barangay Kapitan. Gusto nga ni mo kap. Pagkimukailan ako, ako inyong kapitan. Ako si Barangay Kapitan Lucio. Lucio. Kapitan Lucio Dimano. Pirmahan. Ang question, valid ba to? Ang pagbaligyas yuta nga dito mas barangay gihimo ang testamento. Ang tubag valid na oy. Og dunay mulalis ni ana magamit ng ebidensya. Bisan diha lang sa barangay gihimo ang kasabutan sa pagbaligyas yuta. But, basta mingyong ganay kong but, timanig na ninyo, ha? Dili lang diha kutob. Kay kanang kasabutan ninyo sa barangay, tinuod, balido ka na. Apan dili na dawaton ngadto sa assessor's office para magpa-transfer mo og tax declaration. Di po na dawaton ngadto sa registry of deeds para ipa-transfer ninyo ang titulo. Di po na dawaton nga tos BIR para magbayad na mus buhis. Di na dawaton nga tos Bureau of Land. Valid na kasabutan. Valid ninyo nga sealer o buyer. Kana gitawag sa balaod og private instrument. That is an instrument which is valid between the parties. Balido na. Sa sealer o buyer. Ba't usaom na ninyo? Og dunay kaso-kaso, magamit na ninyo ng ebidensya. Oya, amo mo na yuta. Ay, nagpinamahay mga ito sa barangay. Pero, kung gusto gid mo nga magkasiguro, kinahanglan, dunay notaryo. Magpahimog gid mo og deed of absolute sale. Abogado, notaryo publiko ang inyong i-hire ana. Notaryuhan gid. Kay mao man ay dawaton sa assessor's office. Unya sa di pa notaryo ang abogado, maniguro da ang abogado ngadto sa buyer og seller on sa mani, pila isyo ko na ninyo ta, butang lang diha attorney, more or less. Maoba ako, di kayo kung ganahan mo, himo og deed of sale og more or less. Mangayo yung kong sketch plan. Kapiligro ba yung more or less? Oy, kinirabang more or less? Usahay more, usahay less. Hire mo na ang genetic engineer. Ipasukol sa ni. Aro ma-appeal na to sa deed of absolute sale ang klarong detalye aning yuta ah. O pilagi actual area. Asa ang mga boundaries ani. So hire mo daan og genetic engineer. Kanang lisensyado. Mahuman na. Ato na mo sa abogado. Ato ni, pahimo na mi og deed of absolute sale. Aon sa inyong ebidensya niya. O di ay sure be ato niyo. Gawas ani, usa may lain nga mga testamento na anin niyo. Doon na mi ato ni, pero karaan naman kayo ni. Karaan kayo nga tax dik, biambilan na bi, karaan nga tax dik. Unsa pa, doon ay karaan kayo titulo ato ni, biambilan na bi, karaan nga titulo. Kaya apil ta na, og describe there is a deed of absolute sale. So ana, ha? Kanto mga nangatana, ato ni, kanini ang among yuta nga, dito ram ni dito ras barangay na mo pirmahi ang kasabutan sa pagbaligya. Valid ba to among pirmahan? Valid lagi to. Kadang hako na gitubag. Kabalid na. Pero magunsa man ang valid gani ba na dawaton sa
Registry of Deeds sa season og sa BIA.

0: Mo nay balik nga dili madawat. Kaya ni uban lisura po na na istoryaha, attorney, oy, valid niya, madawat. O, valid, bito na. Pero testingin ninyo, og hatag na, nga to, registry of deeds, o dawaton man na, dili igin na i-honor. Although valid instrument mo require ang registry of deeds, ang BIR, o ang assessor's office, o notarized deed of absolute sale. Unya, magamit na simbako o magkasukaso. Kadunay may mga land dispute cases nga ni-claim ang claimant. Oy, ako ninyo taa, ako'y nakapa-tax deck ani, ako'y nakapatitulo ani, ako'y nakapa-survey. Ang ikuptan na ganyan taon sa tag-iya, kadtong kasabutan dito sa barangay. Oh. Pero doon na may mga abti kayo, kadili malagi na i-rehistro oy nga to sa assessor's office ng inyong kasabutan sa barangay. So doon na nagkauna. Doon na nagkapauna ang patax deck, doon na nagkapauna ang patitulo, doon na nagkapauna og survey, yanga-yanga, o sa kadlaw ni Ana, doon na disinting tao ni Anas ni Tungkaran. Mayo, oy sir, mayo buntag, oh. Ako di ay si Nestor Homicilio. Ako ang tag-iya aning inyong yuta. Ha? Nga naman, sir? Amo man eh! O agrabyado ka, doon ako ipakita ninyo nga tax declaration. Ay, dili na ba ko kamao mo basa, anak, sir? Kesa may kamao mo basa ninyo. Anaman ko'y anak, sir, nga nag-eskwela pagka maestra, mawala akong pabasahon, pagbasa pa sa anak. Uy, tay! Nga naman eh, tay? Lahi lagi ang tag-iya aning atuyuta, tay! Mao ba anak? Oo. Unya, doon na po ko'y titulo. O, inday, ka nag-eskula makapagkamaestra, basaha. Uy, tay, lahin naman mao'y tag-iya si Uta na to, tay. Si sir man mao'y tag-iya. Uy, nga naman na. Uy, sir, dili man ikaw mao'y tag-iya kami man, sir. Sa ebidensya, ako gin mo itag-iya na, kaya ako may naay titulo, ako may doon ay tax declaration, ay sir, buhi pa baya ang akong ipalitan ani? Doon na gin ni kasabutan dito sa barangay, sir. Uy, nga ako'y nakapalit ani, oh, pakitunti ka, sir, oh, na, gikuha pa yung taon dito sa karaan kayong kaban, giagupupan ako ka sa amang nistor, gisuwat lang og, duha ka ilupad, ang kasabutan sa pagpalit sa yuta. O sa kadlaw ni Ana, ipatawag na yung gatos barangay, katong tag-iyas yuta, katong disinting tao, kamaumay ni claim nga siya na tag-iya. Karon, dito sa barangay, present ang ebidensya tong disinting tao nga, kap, ako mo tag-iya ni yuta, ako na ni silang papahawaon, ni ako'y tax declaration, ni ako'y titulo. O di apod ko'y survey kap. Ang tagiya siyota, kap, ikaw ba yamaoy ni pirma ani among kasabutan sa pagbaligya siyota? Pangutkot po in town ang kapitans, uy, bitaw, no? Kisam di tagiya ninyo? Pero, uy, sir, ako'y nakapirma ani sir, oh, kining kasabutan sa pagbaligyas yuta, sir. O maulagi kap. Pero, ako man mao'y unang nakaparehistro ani sa assessor's office. Ako'y unang nakakuhag tax declaration. Ako'y unang nakakuhag titulo kap. Ako'y unang nakapa-approve sa survey kap. Aog mauna, maghiring tagbalik, sir. Oh. Humas ipipila ka mga hearing, wagin nagkasinabot, ang tag-iya siyuta o katong disinting tao, ni-issue na ang kapitan o certification to file action. Gi-file ang kaso ng atos kurte. Hibaw mo? Kisa mo daog? Ha? Kisa mo daog? Gugukun ka mo, judge. Kisa mo daog? Kanto bang tag-iya sa yuta nga ang gikuptan ang kasabutan sa pagpalit dinha sa barangay o ukad to bang disinteng tao nga dunay survey, dunay tax declaration o dunay titulo. Okay. Ah, sige. Mo commercial ta. Ya. Tanaw na to, ato lang banaon, ha? Kay doon na may instruction diri atong news director, si kasamang Aida de la Cruz Tampos, o pwede ba mo extend ba tagamay, or kutubra po ta alasing ko niya. O, kay atong agad-agaron ang musunod nga programa, no? Ang diskusyon ni kasamang Alvin Troya. Maabot nga ni rong taot-taot, si kasamang Alvin Troya, mo out na ko ika-alasingko. Pero dili pa mo abot, ato lang sa hawaton, aw, atong tubagon. Kinsay mo daog? Kato bang dunaray kasabutan sa barangay sa pagbaligya syuta o katong disinting tao nga kumpitos papilis? May survey, may tax declaration o may titulo. Tibog, tubagon ta na. Nya, kamo judge, tag-an-tag-ana ninyo, kinsay mo daog, ha? Alas 4:55.
1: This time check is brought to you by Trust Condoms. Pang family planning na abot kamay at abot kaya para sa lahat. Trust Condoms. This portion is brought to you by Trust Condoms. Pang family planning na abot kamay at abot kaya para sa lahat. Trust Condoms. This newscast is brought to you by iBerry. That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Gigutom na ba?

0: Hello, I'm Cheryl Cosim, news anchor and TV host. Sa MX3 Capsule, dito ako bilib!
1: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Be MX-traordinary with MX3.
3: Maingay ang buhay at maraming pagsubok sa daan. Tibay ng loob na gawin ng tama ang pinakikinggan. Kasama ang tanduay. Higit 170 years ng swabe at buo ang lasa. Tibay ng loob. Tibay. Tanduay.
4: Drink responsibly.
3: Tibayan ng loob ngayong tag-init. Tibay. Tanduay.
4: Drink responsibly.
5: Cheers sa barkada nating
6: Night Shift!
5: OT!
6: Breadwinner!
5: Deserve na deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap yun namin, swabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ng may kasama.
6: Drink responsibly.
5: Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ng may kasama. Drink responsibly.
7: Mula sa number one, Smart Dishwashing Paste.
8: Ang galing-galing mo.
9: Smart, two.
8: Smart Dishwashing Paste ko.
9: Smart two.
8: Pritong ulam na masebo. Plato at kaldero.
9: Smart.
8: Tanggaling for everyday.
7: Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bacteria.
9: Pahit para walang pahit. Linis fantastic sa metal and plastic. Number one ko to.
8: Galing-galing mo.
9: Smart Dishwashing Paste.
7: Heavy-duty linis, bawat pahit.
10: Smart Dishwashing Paste. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO Certified. World-class quality.
11: ACS.
12: Maulan man, no worries. Naamoy ko lubang damit.
13: Charm! Fabcon! Bangong pumaka-bloom. Tanggal amoy kulong. Sa bango ng charm!
14: Charm Babcon with Bloom Thresh technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
12: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
13: Bangong kumaka-bloom sa Charm!
14: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
12: ACS.
15: Good vibes, mga kapamilya. Live on air, kauban nato si Tita Susan. Tita, tinuod ba nga konektado ang high blood sa panantaw?
16: Uy, DJ, tinuod gid na. Kung musaka ang akong blood pressure, musabay pud ang paghanap sa akong pananaw. Mao nga akong gibuha, gidugang nako ang iBerry sa akong adlaw-adlaw nga routine.
15: So, nakatabang yun di ay sa imo ang iBerry, Tita?
16: Oo, kaayo. Mabati gyud nako nga naay suporta ang akong mga mata. Mas kalmado ko ug mas klaro na akong pananaw. Sa iBerry, na ako'y peace of mind nga akong giatiman ang akong mata ug panglawas.
15: Ayos, busa sa tanang namati, pangitaan na ninyo ang iBerry sa pinakaduol nga butika.
1: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
17: Dunay bilberry para sa mata nga hait ug tin-aw.
18: Bilang kilos karne?
19: 500.
18: Hulo.
19: Ma'am, bagsa presyo na gani may sa 600. Saong presyong suki na ng 700. Pero sige, hatag na ko ni og 800.
18: Out of control man ang presyo sa pamaliton, na pagyapon sa akong kamot, ang magic nga magpalamig sa bisag unsang pagkaon. Melek at Iberos D. O gamit na ako, Maggi Magic Sara. All-in-one sa panakot. Na fresh garlic, onions, chicken, and spices. All-in-one salami. Mo ang pamilya, all-in ang kalipay. All you want, nasa all-in-one Maggi Magic Sara. Palit na.
20: Sarap magkasama.
17: All you want, nasa all-in-one Maggi Magic Sarap.

0: pagbirit, murag buhok nga lisod patason.
1: Try all new Sun Silk Strong and Long with Biotin Strong Complex. Our best ever Sun Silk, made even better versus previous formulation, so your hair is... with regular use.
2: Sway it with Sun Silk.
3: Oh, kumusta man tong nagsulti nga 2026 is gonna be my year? Naa na mo'y progress? Ubasig ang mga dreams and goals ninyo. Dreams and goals sa gihapon next year. No judgment. Pero walay new year, new me. Kung wala kay energy. Unya, masakiton pa yun ka. Bisag ayuhon imo plano, lisod yun na i-achieve kung bagsak ang energy, apil imong immunity. Di man unka kuwang sa ambisyon o motivation, abi nimo wala kay time, wala ra kay gana. Pero ang tinuod, kulang yun ka sa energy. Unsa man, hangtod planning, booking, o imagining na lang yun ka? Make it happen with Enervon Z Plus. Mutabang og hatag og extra energy from B vitamins plus stronger immunity tungod sa zinc and vitamin C with proper diet and exercise. So you can make your best life a reality. Let's make things happen in 2026. Pag Enervon Z Plus na, Unilab quality yan. Multivitamins plus zinc is the generic name of Enervon Z Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
4: We're proud to celebrate Team Playtime, the Games of the Future 2026 Dota 2 Champions. Search PT Sports on Facebook, follow our page, watch our live streams, and stay tuned for more exciting teams coming soon.
5: Playtime Entertainment, born for happiness.
2: Playtime Entertainment, born for happiness.
6: Oras mga kasama, alas 5:01, ako gihapon si Radio Man Attorney Buin Alguno. So samtang wa pa man ni lingkod karon si kasamang Alvin Troya og maabot gani karong tataod, manamilit pud ko, ha? Pero og di pa moabot ang instruction sa ato ang program director nga si kasamang Aida de la Cruz Tampos, ipadayon sa nato ang atong discussion sa lungsod ug ang balaod. Nindot kay dunay audience participation. Sige, appeal mo participate, ha? Gitagaan mo na ko og facts. May nakapalit og yuta. Apan ang kasabutan sa pagbaligya dito lang pirmahe sa barangay. Samtang dunay laing tao nga awahin na nga nakapakumplito og mga papilis, nakakuha og tax declaration sa assessor's office na anasyangan, nakakuha og approved survey sa DENR na anasyangan, nakakuha og titulo sa registry of deeds na anasyangan. Kay nag-conflict man kung kinsay tinuod nga tag-iyas yuta, ang kaso ni abot ngadtos korte. Kamu ang judge karon. Kinsa may tinuod nga tag-iya rosyuta? Kadto bang tawo nga intawon ang papel nga gikuptan ang kasabutan ras barangay o ang tawo nga disinte nga kumplitos mga papilis? May tax declaration, may approved survey ug may titulo. Pwede niyong i-comment. Comment mo sa ato ang comment box kay naka-live streaming taron sa ato ang official nga Facebook page sa DYHP. Ha? Okay. So bago ang karong tataon, pero kamo judge ha, tanaw na to, mas maayos na kamo mutuyok sa inyohang kung ano, inyohang utok ba, mo andar pong maayos ba, o sa kay tubagan na to ni? Oh. Ang uban, tubag na nga, katog yung na itituloy. No? Karong tataon, tanaw na to, sakto ba na inyong tubag? Pero ato sa kaminaon, kining uban nga mga kuha na to, ato ang mga listeners nga naka-tune in sa atong official nga Facebook page. Pero pwede mo tawag ha, o doon na mo yung mga concerns, pwede mo tawag yun. Sa 0917-124-6459. Kunya, ang area code sa Piliti, 032-256-1916, unya ang globe line na to, 0917-124-6459. Ako alang iulos-ulos o entertain ninyo ha mga concerns. Si Michael, at ako nun yung paminaw, nung sanin iya ha. O, niya pa si Nestor Hingus, kuan, si Mikil. Attorney, naay napalit ngayuta si Mama titulado. Unya, wa pa na-transfer sa nga ni Mama. Tungod kay naay problema Ang titulo, geographical, kinahanglan pa og file og petition sa korte. Kining yuta akong gihatag sa akong anak karon, bawion sa mga tag-iya sa titulo, og naghilabot na sila og sugod ilang gihilabtan ang bunga sa lubi sa akong tinanom og ang koral gipamalik. Aha! Attorney, unsay among buhaton, og unsay mga testament nga among kuhaon, since 1984 nagsugod og buhis hangtod karon og sa tax deck og sa tax clearance ni mama og ang tax history sa mama niya og ang nakuha lot dita DENR. Okay, duna na may ni claim ana unya ang katong nabutang sa title ang mga kaliwat madto gusto man nilang bawion ang yuta. So depende na, pwede nga maghuwat mo nga mao ikiha. Pero sa pagkakaroon, the fact nga kamo maoy actual possessor sa yuta. Although wa pa na-transfer ang title sa pangan sa imong mama, ang atoang new civil code nag-ingon. New civil code ha. Suma pa sa atoang kodigo sibil. Position and the concept of an owner is equivalent to a title. Unsa man? Kung ikaw ba maoy nagpuyo sa yuta, og ang imuhang pagpuyo ni ana isip tag-iyas yuta, maunay imong titulo. So dili di ay sa tanang higayon nga ang titulo naagis papel. The fact nga ikaw maoy nagpuyo anang yutaa isip tag-iya, although wa pa na-transfer ang papel nga titulo sa imungan, ang balaod nato mismo ni ilanimo as tag-iya yuta o kanang imong pagpuyo sa yuta in the concept of an owner. That is your title. Mao na gitawag kasamang Nestor og imaginary title. Imaginary title. Oh. Imo pang gi-imagine ang imuhang titulo. Oh, sama ra guna. Natawo ang bata. Dire sa Vicente Soto Memorial Medical Center. Ang pangaan sa bata Juan de la Cruz. But nataligam-an sa nurse ang pag-endorse sa record sa bata ngadto sa local civil registrar. Ang nahitabo hinoon, what in a registrong bata? Question. Ang bata, dili ba si Juan de la Cruz? Tungod kay, what na registro ang iyang pagkatao ngadto sa local civil registrar? Ang bata, si Juan de la Cruz, gihapon. But, tungod kay wa pa siya'y papilis nga ikapakita, iproseso pa ang iyang papilis, wa na apiktuhi ang iyahang pagkatao as Juan de la Cruz. Maupod ni ang pagpuyo na to si yuta. Wa pa kay titulo, kay wa pa na-transfer ang titulo ni mo. Now, ikaw mo'y nagbuhis, ikaw mo'y nag-ugmas yuta, o ang imo mga silingan, nahibaw nga, ikaw kitang iyana. That is your title. Imaginary pa imong title. Al malabing maayo, ana, unta, Mikil, nga matransfer na ang title sa pangan sa imong mama, pwede ninyong ipadayon pag-file ang kaso ngadto sa korte para matransfer ang pangan sa title gikan sa katong karaan nga titulo diha na si imong mama. Now, doon naman ni come in God. Nag-claimant. Kay bawion ang inyong yuta. Duha ka remedies. Number one, pwede mo maghuwat nga mo ikiha. Or number two, kamoy unang mo kiha. Labing maayo magbarangay sa mo. Most advisable ay paghuwat nga kamoy ikiha. Di maayo na, oy, nga maghuwat-huwat lang mo nga kamoy ikiha. ug naa na moy sangkap nga mga ebidensya, Mikil, kamoy unang kiha. Pero kinahanglan mo duol gyud mo og abogado. Mo hire kamo og private nga abogado. Kay basta gani mga land dispute cases, ako mo advice ko. Private lawyer ang inyong kuhaon. Dako bag bagasto? Yes. Mahal ba? Yes, mahal. Mahal man gyud ang pag-hire og abogado. Pwede mo mukuha og PAO, but kinahanglan mo qualify mo sa mga qualifications sa PAO. Number one, you are an indigent litigant. Kaya dili mo qualify as indigent litigant, i-refer man gihapon mo sa PAO o private nga abogado. Unya, og PAO po lang makuha ninyo, maayo kayo ang PAO. Sa Tagalog pa, mga magagaling ang ating mga abogado sa PAO. However, kani mga land dispute cases, most advisable private lawyer ang inyong ang muhandol ana aron mapukusan ang problema. So, ore buhata, Mikil, pagpakonsulta lang yun personal o abogado para matanaw po ng mga dokumento ninyo nga na, ha? Unya ka nang sugod na nagbamali ang koral, oy, hindi na pwede. Tistingin ninyo nag-file o kaso. Ang kaso, ana, malicious mischief. Damage to property. Pagbarangay sa mo, ha? Reklamo sa nas barangay. Okay, dami na naturon si Janjo sa Punta Princesa. Iglesia Ariel Villaver, shout out Noy Kading Aguilar sa Bunga Tulido o SB Mel Sanchez sa Purok, Maria Clara, Lamak, Pinamungahan. Okay. Mitche Ribusura, good afternoon, attorney. Nice watching and listening from Milanilla. Ask lang ko, attorney, wa man yung kalibutan bahin ang inyuta. Good, kaniad to. Pagkasal sa akong ginikanan, panahon sa gubat, dito sa bukid sa Argao, na ay bugay ngayuta among ginikanan, wa natagda nila ni mama o tatay. Nahibawan lang namo ang yuta nga bugay sa kasal na himo ng timberland. Nga naman, attorney, wa man may pahibawa sa kaliwat ni attorney o timberland ka na, ang nag-iya ang gobyerno yun. Pero ugdugay namong nagpuyo din ha, ang inyo na lang ana, doon na namo'y katungod sa mga tanom, kung nakapang-tanom na mo, o ma-convert ang timberland into alienable and disposable, kay ang classification ko doon ng timberland, non-alienable and non-disposable, di pwede nang ibaligya, di pwedeng panag-iyahon o private nga tao. Or pwede mong mo-apply o gitawag o stewardship nga tos DENR. Pero doon ako yung mga kliyente ni apply og stewardship nga to sa DENR. Gista pa man ko no, ang application sa stewardship. Hatagan ba mo katungod ba as steward sa timberland? Pero nga no, kano? Ako na nahin na hibawaan, pila ka ektarya yung yuta. Ambot lang, usahay, malibog po taan yung DENR. Ano na, ay daghan nga mga dato. Mo'y hatagan og stewardship sa pilak, lapad kayong ektarya nga timberland. As if sila na noon may private owner. Pero testingin ninyo sa DENR o mag-apply ba mo o stewardship. Or unsay laing pamaagi, gawa sa stewardship. Para hatagan mo katungod nga mo'y muugmad anang yuta. Pero sa pagkakaroon nga ang classification timberland, public land ka na. Ang gobyerno mao gihapon ang tag-iya. Ang kanang stewardship nga akong giingon ninyo as steward sa public property. Kamu mo ay magsilbang caretaker. Kamu ay saligan sa gobyerno para atiman nun ang yuta. Okay. Matod pang Janjo sa Punta Princesa, importante yun ang notaryo o pagparehistro sa publiko. Naamang ko'y abtik nga maro, kahit una-una ang ilang way konsensya, edukado man unta, pero maulagi. Okay. Naraanin tubag, Kristita Marie Balunga, katuning pangutana, kinsay mo daog, ang disinting tao o katubang ang disinting tao nga dunay titulo, dunay gikuptan nga tax declaration o dunay approve nga survey. Matod pang Kristita Marie Balunga, ang makadaog, atunay o katong titulo, katong dunay gyoy titulo, plus notaryado pa. Wa na tayo mahim sana. Okay. Glenn Nunez. Kadtong disinting tao attorney, mo'y mudaog. Okay. Diyos si Janjo sa Punta Prinsesa, wa man go'y public instrument, taas paglantugi, alkansi tong wa'y public instrument, importante yun ang dunay notarius abogado. Okay. Maniguro man, maniguro kamo para dili mo maalkansi, kay dunay gyud mga tao nga mga maro, maong mailog inyong yuta. Okay. Lorna Margarita, good afternoon. Nice to see back in live. Keep safe all. God bless. Watching from Sambag 2, Cebu City. Linis Silver, kadtong tao nga disinti kay kumpleto man siya ang papers. Okay. Janjo sa Punta Prinsesa gihapon, dili mo sukol og kinihaay, siguradong daog tong dunay ga process nga taong disinti. Pero musukol, pwede ipakansel. Augusto na kay kinihaay naman. Okay. Gikang Janjo sa Punta Prinsesa. Hinaro Sulas. Good evening from Brisbane, Australia. Lorna Margarita ang tao nga kumpleto og apilis attorney. Moy modaog. Okay. Joseph Sumalinog Bragat, lahi ni akong concern attorney, di ba ang tag-iya sa Timberland ang gobyerno man kaha? How come nga halos tanan Timberland na aman lagi pribadong tao nga nag-iya? Unsa lang man papil nga ilagi huptan ana ang kasagaran tax declaration? Ang purpose of tax declaration, ang iyang yung main purpose, number one, to prove nga gibuhisan nimo ang yuta. Number two, to prove nga ikaw ang actual occupant sa yuta. Pero ang amot nga no, ato ta mangutana ani nga to sa assessor's office. Kung nga nung naka-releasean o tax declaration kadtong mga occupant sa yuta, nga Timberland man. Ang ako alang most humble legal opinion ani, the fact nga sila maoy nag-ugman sa yuta, although Timberland, naka-benefit mangon sila sa yuta. Kaya naka-benepisyo mas yuta, makatarunganon lang nga magbuhis sila sa gobyerno. Then, maunay, ebidensya nga sila nagbuhis, naisuhan sila og tax declaration. But, umagisgot og ownership o pagpanag-iya sa yuta, ang Timberland, that is a public land. Ang gobyerno, maugihapon ang tag-iya. Pero karon naghan kayo nga mga Timberland nag-claim sa mga private owners, pinasikad lang sa tax declaration. Og istriktuhon na sa gobyerno. Kung istriktuhon ba sa gobyerno, pwede rin yung mapa-eject, no? Og istriktuhon. Pero, naam lagi tay prinsipyos balaod nga he who has less in life has more in law. Kinsa kadtong nahimutang sa ubos nga hanay sa katilingban hatagan og dakong pabor sa tuang balaod. He who has less in life has more in law. So posible ka na. Dunay mga panahon nga musabot ang atong balaod ngadto sa mga kabus natong mga kaigsunan. Nga aron kahatagan silag oportunidad, although Timberland ang yuta nga ilahang gipuy-an, hatagan sila og pribilehiyo nga ilhon nga maoy actual possessors sa yuta. Buti masabot, actual nga nag-ugmad sa yuta, although Timberland. Kay, bitaw, tinodoy. Sa mga kakaraanan ko nga panahon, labi na ni mga kabukiran, itutudlo man lang na. Unya, sa dihang giklasify na sa atong gobyerno ang ato ang kiyotaan, doon ay mga yuta nga giklasify as Timberland, doon ay mga yuta nga giklasify as residential, agricultural, commercial. So, dili po na sa intahon sa atong mga katigulangan kung nga nung Timberland ang ilang yuta. Kaya ang niklasify ana ang gobyerno man. Oo. Pero mauna, ang atong balaod, nag-ingon yun, ang Timberland is a public land. Ang imong pangutana, nga nung ipanag-iya ni Ross mga private owners, Ang ilahang pagpanag-iya din na not in the concept of an owner. Ang ilahang pag-occupy not in the concept of an owner, but as the actual possessor of the property. Sila mo'y actual nga occupant o nag-ugman sa yuta. Okay. Mina o nagmaglantaw ko karon uyawat mo na ako'y makatunan, kabahis yuta, si Ma'am Connie Bads. Okay. Junel Espinosa Itang. Ang Timberland attorney kung applyan og stewardship. Okay. Asa ha? Unsay kahay requirements, ana? Ang nahibaw sa mga requirements ang DENR. So, ay ninyo apply og stewardship. Dari bitaw sa Cebu. Doon ay mga kayutaan dari nga Timberland. Lapad kayo. Yan na ako nahibawan. Doon ay nakakuha og stewardship. Purting laparas yuta. As if kining nahatagan og stewardship, mauna hinuon ang private owner. Dapat katong mga actual occupancy unta mo ihatagag priority sa DNR. Kining ko ano, kabantay mo aning mga yuta ron nga timberland unya gitukuran og mga tower sa National Grid Corporation, ang NGCP ni apply man og stewardship sa DNR. Oh. Looy mi tani uban nga mga nag-ugmas yuta nga timberland. Kay ang bayran sa NGCP anak nila, ang ilaharang tanom. Ang yuta di na bayran. The fact nga Timberland. Okay, time sa ha. Okay. Di palain. Si Kuya si Kani Amog Villacorta. Kadtong disinting tao attorney mo ay mudaog. Okay. Kalabot sa itong pangutana, no? Appeal man mo. Doon ay audience participation. Kung kamo ang judge, ang kaso na puntas inyong sala, naglalis kung kinsa'y tag-iyas yuta, kinsa may inyo hang panag-on. Kadto bang tao na mo'y unang nakapalit sa yuta? Una ba, ang karon unang nakapalit sa yuta, pero ang gikuptan nga papilis, kasabutan ra sa pagpalit sa yuta o dito ra pirmahes barangay, o kadtong tao nga awahinang nakapalit sa yuta, apan, kumpitog papilis, na asiyay tax declaration, na asiyay titulo, na pay survey. O, mabili mo. Kung sa inyong tubag, panalitan o anhas anyo ang sala mapunta ang kaso. Kamo judge, man lang na no. Bisag di mo judge, mahimo sad mong judge, pinagas ato ang programa. Okay. Okay. Kasagaran gyud mga tubag og sila kuno judge ang ilang panag-on ang disinting tao. Kay mao may dunay kompletong papeles. Unsay sakton tubag? Karong taon-taon, tubagong ta na ni. Sakto ba ning inyong tubag nako? Nga ang panag-on, panalitan o kamo judge ka, tog yung disinting tao eh. Kaya doon ay kumpitong papilis. Nga nung panag-on man tong una nakapalit nga ang papilis nga gikuptan, kasabutan na mas barangay. Pero mag-commercial ta ka diyot, alas 5:24, mabalik siguro ta, alas 5:30 5? Okay ba na? Kasama ni Store? No? Alas 5:35? Or alas 5:30? 5 minutos lang. Sige. 5 minutos atong commercial. Balik ta alas 5:30. Okay?
2: That portion was brought to you by MX3. Dito ako believe. That portion was brought to you by MX3. Dito ako believe. That time check was brought to you by Pure Gold. Always panalo!

0: Sarap quality yan.
1: Ambroxol Hydrochloride is the generic name of Myrokoff. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Ambroxol Hydrochloride, Myrokoff. Ukal ang bagtog ka plema, afford pa.
3: Pinakabarato nga dito.
4: Sa Shopee, naapay 10% off para sa tanan.
3: Bagong user.
5: Terms and conditions apply. For GTI Fair Trade permit number FTEB 262940 series of 2026. Promo runs from August 1 to 31.
6: Enjoy sulit data deals with pinakamurang data sa Shopee. Magload na. That portion was brought to you by Nor Sinigang Mix. Sabaw pa lang kay daog na with Nor Sinigang Mix.
7: Ikaw at San Miguel Pale Pilsen. May history kayo, no?
8: Sabi ng lolo ko, ang 1950s, the best panahon ng boogie at simula ng OPM.
9: Well, sabi naman ng lolo ko, walang tatalo sa 1960s, panahon ng rock and roll and soul.
10: Wala yan sa lolo ko. Mapa 70s, 80s, 90s, 2000s, hanggang sa future. Lahat yan, panahon para mag San Miguel Pale Pilsen.
11: Mula noon hanggang ngayon, San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. Drink responsibly. San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. Maging balikbayan, baliktindahan sa Suking Sari Sari Store. Drink responsibly.
12: Shh! Anya is sleeping soundly with EQ Dry. Now may premium with the new Messy Poo Pocket nga musalo og poo. From day one, EQ Dry. Ayaw sa pag-switch. E-continue with EQ Premium Pants. Karong active na si Anya. Comfy ang pangdagan-dagan with the new anti-lawlaw garters that prevent sagging, bisan puno. From day one to toddler, E-continue. Use EQ Dry, then EQ Pants.
6: EQ Diapers. From day one to toddler, E-continue mo.
13: Let's go. Go with the flow.
14: With Charmy Cottony Napkin for heavy flow, mas taas kaysa regular Charmy pad arun likay sa leaks. Cottony soft with an absorbent top sheet so girls can confidently
13: go with the flow.
14: Charmy Cottony Napkin for heavy flow.
13: Charmy!
6: Charmy, let's go with the flow.
15: Maingay ang buhay at maraming pagsubok sa daan. Tibay ng loob na gawin ng tama ang pinakikinggan. Kasama ang Tanduay. Higit 170 years ng swabe at buo ang lasa. Tibay ng loob. Tibay. Tanduay.
16: Drink responsibly.
15: Tibayan ng loob. Ngayong tag-init. Tibay. Tanduay.
16: Drink responsibly.
17: Cheers sa barkada nating Night Shift! OT! Breadwinner! Deserve na deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap yun amin. Swabe ang hagod. Tanduay Light. Gaan ang may kasama.
16: Drink responsibly.
17: Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ng may kasama. Drink responsibly.
18: Ang galing ng Pinoy, rinig sa buong mundo.
19: May tapang na hindi sumusuko.
20: May angking diskarte para magtagumpay.
21: At higit sa lahat, may pusong handang lumaban para sa iba.
22: Yan ang bangis ng layon.
23: Gerald Anderson, EZ Mill,
24: Mark Mugen,
25: Emil, and Vince of DBTK.
26: Leon, extra strong beer. Ilabas mo ang bangis ng Pinoy.
27: Kahit ang kwento mo, ang bangis mo.
28: Drink responsibly.
6: Leon Extra Strong Beer, 100 pesos sa SRP lang kada litro. Kaya sulit ang bawat tagay. Yan ang bangis ng tagumpay.
29: Mayong buntag sa tanan nagpaminaw. Kanima o ang inyong Healthline segment. Kung kanunay nga nagkahanap ang inyong pananaw, labi na gyud kung gabi, paminawa na to ang istorya ni Nang Maria.
30: Sa una, halos dili na gyud ko makakita kung mungit-ngit na. Isip po sa kadiabetic, nahadlok gyud ko sa posibleng mga komplikasyon. Mao nga nangita ko og natural nga tabang. Maayo na lang, nadiskubrehan na ko ang iBerry.
31: Mas klaro na ba bisan gabi?
30: Mas gaan na ang pamati sa akong mga mata ug mas klaro na gyud bisan gabi. Dakong kaayo akong pasalamat sa iBerry.
31: Unsa pay gihulat ninyo? Pangitaan na ang iBerry sa pinakaduol nga butika.
32: Mahal ang palala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa
6: adunay bilberry para sa mata nga hait ug tin-aw.

0: Wilson, Samantha, Malupit, sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality. ACS.
1: Oras mga kasama, alas 5.31, balik ta sa tuang tulumanon, ang lungsod ug ang balaod, ni extinta karon tungod kay samtang wa pa nakalingkod si kasamang Alvin Truya, ato nang gi-extend ang ato ang program, basis instructions sa ato ang program director nga si kasamang radioman Aida de la Cruz Tampos. Okay, tabago na ninako rong taon-taon. Pagka-bright sa ato ang mga listeners, no? No, ako believe you ko saludo ko inyo haba. Ang tubag nila kasagaran kasamang Nestor, kadtog yung disinting tao ang mamanag-iya siyo tayo. Maugay dunay kumpletong papilis. Maoy dunay title, maoy dunay tax declaration, og maoy dunay approved survey. Ikumparar atong unang nakapalit nga ang gikuptan nga papel kasabutan ragikas barangay. Okay. So, bagong kuna, karota taon. Pero, shout out nga to kang Renz Kinet Bayado Yusores. Good afternoon. Watching from Sindangan, Zamboanga del Norte. Shout out sa Yusores family. Matod pang Janjo sa Punta Princesa, kung musuko lagi o kaso ang kantong tinuod na tag-iasyuta, naras barangay gipapirma. May chance nga mapakansel niya ang kantong ni fake sa mga papilis. Pwede mapildi pa. Ang unahuna ni Janjo sa Punta Princesa, Cebu City, may chance kung nga ang mudaog kantong ni Dituras Barangay. No? Ang kasabutan ni Dituras Barangay kung mapakansel niya ang titulo at tong disinting tao. Aha. Jessica Ibarita, mayang hapon. Jessica Culipano, good afternoon. Looney Silver Attorney, akong mama, usaka caretaker at tong 1973 pa. Daraga pa siya, bago pa lang tanom sa tag-iya ang mga lubi, unya mga uban tanom, like saging, uban pa ako na mama ang tanom. Sa kadugayan sa panahon hangtod ro 1973 ngadto 2026, Tricia Pajapon ang party sa akong mama sa abot sa mga lubi. Baliduha ang sa ila sa tag-iya, isa lang sa akong mama. Unya na ay mga apo ga complain, pwede ba mi dinhi mapapahawa sa anak tag-iya nga namatay naman ang mag-asawa, pero na ay pinirmahan akong mama ug ang tag-iya siyuta adtong 1973 sa barangay lang. Bilang usa ka caretaker, mapapahawa ba nila akong mama sa kadugayon sa akong mama nga nag-ugmad anang yuta'a? Okay, kung kanang yuta'a ang yuta nga giugmad sa imong mama karon, under kana sa DAR, Department of Agrarian Reform, ubos sa programa Comprehensive Agrarian Reform Program o CARP. Dili basta-basta nga mapapahawa sa mga eredero sa tag-iya siyuta ang imong mama. As unsa man na ay gitawag sa ato ang balaod under Agricultural Land Reform Code. Nga kadto bang mga tenant, mga kadtong mga nagsaup sa yuta. Dili basta-basta na nga mahawa. Naa sila'y gitawag og security of tenure kon under sa CARP ang yuta nga gitikad sa imong mama. But og dili ka na under sa CARP, although ang yuta agricultural apan wa na cover sa Comprehensive Agrarian Reform Program, pwede nga mo negotiate ang imong mama ngadto sa mga iridiro anang yuta'a, ngahatagan siya og bahin, the fact na siya mao'y caretaker, or magpabayad sa mga tanom nga iyang napundar. Kay applying Agricultural Land Reform Code, ang mga saop, aduna kanay katungod nga magpabayad. Magpabayad ba? Sa tanom nga ilahang na tanom sa yuta sa tag-iya. Kung under sa CARP kanang yuta'a, ang Agricultural Land Reform Code naglatid nga labing maayo dunay pirmahan nga leasehold contract. leasehold contract unya iparegister kana ngatos inyuhang munisipyo ang leasehold contract. Kontrata ba na sa pag-ugmar si yuta? Sosiha da ano sa mana? Under ba na sa DAR? Or dili? Kayo under sa DAR at sa mo mag-husay anak sa DAR? O dili gani under sa DAR? Largo gitas korte anak pohon sa humas barangay. No? May katungod imong mama, negotiate lang. At tungod sa kataas na panahon, mga isiag-share si yuta. Or magkabayad sa mga tanom nga iyahang napundar. Dili pun mo basta-basta nga papapahawa dayon. Dunay igo sa mga panahon nga ihatag ninyo ang mga eredero sa dili papapahawaon sa yuta nga giugmad sa imong mama. Okay, si Mitchie Ribusura. Thank you sa pagpasabot, attorney. Na-open akong huna-huna. Mura ko imo estudyante. Aw. Kining ato ang ika-share ninyo, kutom lang sa ato ang maabot. Oh. Ayaw ninyo sabta nga genius ta. Di ta genius. Di ta expert ay. Wagi. Abogado nga kahibawos ta ng balaod. Oh. Kutom ras ato ang nakatunan. O kutom rapos ato ang nakamahuan. Oh. Kay posible man nga ang ginagmay na akong nakamahuan o nakatunan, wa pa kay mo nasuhito ana o nasuhito man gani mo kinahanglan pang punan. Okay. Matod pang Janju, ang una nakapalit kay gadanghag man gud. Pero pwede siya lang tugion pangadto sa korte ug mapakansel ang kadtong nihimog perjury. Pero gusto na kaayo kay suklan man og gasto na kaayo kay suklan man og kaso. Og ipanatoryuhan pato para sa mahimong public instrument ang iyang mga papilis og mapa og magparegister wa untay kihay kay duha naman siya ma siya angay kuptan ang akong tubag may chance pang makuha niyag balik kun mosukol siya og kiha sa disinting tao kay gipiki man ang papilis gawas lang usa sabtong gibligyaan si sa kumpare nga si Gorio ang kadtong disinting tao og maoy unang ni pahimog kapilis. Diha na gyud ang laay. Daog ang disinti kay nakauna magpahimog titulo. Oh, ang tubag ni Janjo og ma-prove niya nga tus korte nga dunay maniubras titulo, aw oh, may chance siyang makadaog bisan kadtong ang kasabutan dito lang giagis barangay. Rose Butchial, good afternoon. Okay, mag-una dayay ang CBIA sa transfer sa transistor radio attorney no? Ah, okay. Gidubli na kog open ang radio og CP Live. Ah, mao ba? Ah, okay. Mag-una ang atong broadcast. Ah, maawahi man ginagamay ang online. Kristuta Marie Balunga. Okay. Tubagon na nato. Ang facts mao ni. Dunay pagbaligya si yuta. Pero ang unang nakapalit kasabutan ra dito sa barangay sa pagbaligya si yuta. Paglabay sa pipila ka mga tuig, dunay bagong ni claim nga maoy tag iya og nakapalit si yuta. Og dunay siya tax declaration. Dunay survey og dunay titulo. Karon. Question, kamoy judge. Og nabot na ang kasus korte. Kinsa may inyong panag-on? Ang tubag depende. Uy. Depende. Ngaon nung depende man, attorney. Ningon ang new civil code. Dunay duha ka klase sa buyer. Number one, buyer in good faith. Number two, buyer in bad faith. Unsa man eh. Ang buyer in good faith kasama ng store. Sa pagsugod niya transaksyon aron paliton ang yuta, wa gyud siya'y kasayuran nga dunay laing tao nga nanag-iya sa yuta. Panalitan, ang buyer dunay or ang seller dunay napakita niya nga titulo, nga madir title pa, tax declaration nga karaan na, survey nga karaan na. Unya, iyang gi-ocular inspection ang yuta. Pag-adto niya sa area, nagpakuyog siya sa genetic engineer, maugyod ang yuta nga iyahang gustong paliton. Nagpangutana siya sa mga silingan, doon na ba'y tag-iyaan ninyo taa? Wa may laing tag-iyaan ninyo taa, sir. Si, kuan man mao'y tag-iyaan ninyo taa, si Guryo. Ah. So, lakton nga pagkasulti, inusinti yun si Bayer. Nga, doon na di ay laing tag-iyas yuta. Siya gitawag og Bayer in good faith. The fact nga siya mao'y nakapa rehistro yuta, mao'y nakakuhag titulo, nakakuha og bagong survey, nakakuha og bagong title. Ang muna og katong yung disinting tao. Kasi yaman mao'y dunay sangkap na nga papilis. Unya sa pagsugod sa transaksyon, siya buyer in good faith. But, kini, niya ay but, mayingong ganit ko but, or however, mawabang ginaya ako ang naandan nga punchline. Iingon ako but, or however, buti pa sabot, doon na exception. Doon na pa'y laing husay. Kung si disinting tao, buyer in bad faith, may chance, sakto si Janjo sa Punta Prinsesa. Sakto ka, Janjo, nga may chance pa, nga ang budaog. Kadtong tao, nga unang nakapalit sa yuta, bisan pa man og ang iyahang gikuptang papilis kasabutan lang sa pagbaligya sa yuta sa barangay.
2: Ug ngano man attorney? Di ba niingon ka attorney nga ang kanang kasabutan sa pagbaligya sa yuta sa barangay valid na apan dili na dawaton ngadto sa ahensya sa gobyerno? Di ba niingon magka attorney sa imong explanation nga private instrument ra na valid between parties, valido tali sa seller o buyer apan dili ilhon sa ubang mga tao tungod kay dili notaryado sa abogado. Nganong ang paboran kadto naman hinuong tao nga ang gikuptang papel kasabutan ras barangay. Nganong mapildi man itong tao nga sangkap o papilis?
1: Kung si disinting tao, buyer in bad faith.
2: Usay buot pasabot.
1: Pagsugod sa transaksyon, nahibaw na daan si disinting tao, nga dunay laing tag-iya sa yuta.
2: Take note!

always remember. Mingongan ni kong always remember. Mensahe diyan ninyo, timan e gina. Inote ninyo, ilista gina. Position and the concept of an owner is equivalent to a title. Ang unang tao nga nakapalit, bisan og ang ikuptan nga papel, kasabutan lang sa barangay, sa pagbaligya sa yuta. Bisan di patunotaryado ang iyang papel nga gikuptan, but sa dihang di sugod na siya og occupy sa yuta, gipossess na niya ang yuta, isip tag iya sa yuta, ang iyang posisyon is equivalent to a title. Titulo na, but imaginary, dili physical copy sa titulo. Ang balaod di ay niila sa titulo either physical or imaginary nga title. Ha? Wow, ba ato ni? Ang balaod di ay niila sa titulo either physical, makita gini mo nga na ipapil yun, nga na isyo sa registry of deeds, or ang imong titulo imaginary in the concept of an owner, isip tag iya sa butang. Ha? Kuya Wano? Panalitan. Muhatag ko ninyo og example. Ha? Muhatag ko ninyo og example. Nipalit kong motor. Ako dayo nang giimpasan ang motorsiklo kasama ang Nestor. Ako na'y tag-iya sa motor, kaya ako mangi-cash. Ningon ang motorcycle dealer, "Sir, ang original nga rehistro ni ini, ang UR o ang CR nga naanas imong pangan, giprasis pa." Question, kay giprasis pa man ang UR o CR sa motor, ako na ba'y tag-iyas motor? Yes! Nga naman, ang akong ownership kay underprocess pa man ang CR o ang OR, imaginary ang ako ang title. Wa pa ko'y nadawat nga physical nga kopya gikan sa LTO, sa original nga CR o OR, but ako na'y tag-iya sa motor. Sa yuta, wakay titulo. But sa dihang gibaligya ang yuta diha nimo, balid man tong transaksyon, kaya wa man tong pugsa si seller aron ibaligya ang yuta niya. Kunya na bayra nimo sa sakto si seller sa gisabutan yung presyo, ang yuta na agyud. Position and the concept of an owner is equivalent to a title. So, kadtong tag-iyas yuta, although ang iyahang gikuptan, kasabutan ras barangay. If, may unong kong if, dahang isang ang balaon, no? Si disinting tao, buyer in bad faith, lupigon tong iyahang titulo, ang iyahang tax declaration, ang iyahang survey sa kasabutan lang sa barangay. Mabato ni? Uy! Daghang kayo mga desisyon sa Supreme Court. Kalabot, anak. Si buyer in bad faith sa pagsugod sa transaksyon, hibaw na siya daan nga naa di ay laing tag-iya. Apan,

0: Nipalit gihapos yuta.
1: Panalitan. Si Guryo.
0: Kasi nga itong Guryo?
1: Guryo tambaloslos.
0: Mauto si Hilir, no? Unya, kasi nga asbayer?
1: Nicanor Tikbalang. Ha?
2: Gihagad ni Guryo pag-usab ang yuta. Ngadto sa disinting tao.
3: Sir, mupahit ka ni yuta ah. 5 million.
0: Mao ba? Ikaw tagiyari ni yuta ah.
3: Ay, ako tagiyas yuta sir oy.
0: Nganong, sure ka ha?
3: Oo.
2: Karon, nihunghong si Guryo ngadto niya, bitaw sir. Gibaligya naman na akong yuta ah. Ngadtong ni Kanor.
3: Pero among sabot kay kikasabot, sabot-sabot naman to dito sa barangay. Wa no tariyo hig abogado?
0: Ah, mao ba?
3: Oh.
0: Oh, sir. Balita ni.
3: 5 million ra?
2: Nabigya ni na akong yuta ah, sir, ngadtong Kanor. Pero 100,000 ra?
3: Ay, wa mo tuig grados Kanor.
0: Maimo ninyo taa, sir.
3: O, sige.
2: Kunya, nagsusi-susi ang disinting tao ngadto sa mga silingan. Kaysa tagiyan ninyo taa ron.
0: Ah, sir, gibaligya na baya ning Guryo ngadtong Kanor?
2: Ah, mao ba? Hmm. Pero among nahibawaan, sir, rito sila sa barangay nagsabot. Oh.
0: Kana, kanang payag, kinsama na. Kang kuha na, sir. Kang Kanor na.
2: Sa bagong tagiya.
0: Ah, mao ba? Kanang kamaisan, kinsama na. Kang Kanor na, sir, siya managtanong manang kamaisan.
2: Ah, mao ba? So, nahibaw daan. Si disinting tao nga naa, dahil lang tagiya. Pero kumpiyansa lang si disinting tao, kaya nagtuo siya nga dili to valid ang kasabutan sa barangay. Kaya sa barangay rin, gipirmahan ang kasabutan sa palit. Naa, dahil siya gisugo nga maayo nga prosesor dito sa assessor's office. Hibawa ba yata? Eh, real talk lang tayo.
0: Sa mga ahinsya sa gobyerno, palakasay po na. Uy. Ayaw, ginmugtuo nga sa tanang higayon ang normal process sa mga transaksyon maunay sundon. Na ay palakasay niya. Uy. Bisag dili pagkumplito ang mga requirements. Na ay binigay ay system. Sorry kayo ha, taga-assessor, taga Registry of Deeds, taga BIR, taga Bureau of Land. Na-apply ka sa'yo eh. Kasi disinting tao, dahang connection, kwartahan, dali na kayo nakakuha o tax declaration sa assessor's office. Pahimo na yun si disinting tao o deed of sale, giparatoryuhan sa abogado, bauto yung backup ni disinting tao, ngayon ang napalit ang yuta. Then, giprasis sa BIR, gibayaran ang buhis, human na kumplito sa BIR, forward sa registry of deeds, baga kumplito na, ah, paspasa, oy. After 6 months, release mang title. Karag-karag na si sinting tao, oy, Nor, ni Kanor, ako'y tagiya, oh. Kita ka ni, oh, deed of sale, oh. Kita ka ni Kanor, oh. Titulo ni, kita ka ni Kanor. Tax declaration kini, kita ka niyo, approve ni nga surte, gikas di inar. Ako tangiya siyuta. Ang imong ikuptan, kanarang kinumot nga papilya sa barangay, wala silbi.
2: Dingon ang Supreme Court. Sa daghan nga mga desisyon, ang atong hukmanan gud, naa gitawag og hierarchy. Ang angan sa atong mga hukmanan. Sa first level court, gitawag na og municipal trial court. Na municipal trial court in cities, municipal circuit trial court. Municipal circuit trial court is circuit ba? Daghan nga mga lungsod magtabang sa usa ka korte. Panalitan diri sa Kamutis, municipal circuit trial court under ang Pilar, San Francisco, Puro ug Tudela, no? Municipal Trial Court in Cities. Panlalitan, Cebu City. Municipal Trial Court. Nagkadaiya nga mga branches. Moday First Level Court. Municipal. Ikaduha, Regional Trial Court. Og agrabyado, ikaw sa desisyon sa Municipal Trial Court. Isa ka, mapilar ka panalitan ato sa Regional Trial Court. Ikaduhang level na sa korte. Isa ka pagini mo, ang ikatulong ang Court of Appeals. Mauna na ang Third Level Court. Ang katapusan, pinakataas, ang Supreme. Supreme Court. Pinakataas na. Ha? Naatay 15 ka mga justices din ha, sa Supreme Court. Og dunay mga conflicting nga mga decisions sa ubos nga mga korte, ang masunod, ang pinakataas, ang Supreme Court. Way labot ng inyong gihuna-huna nga Queen's Court, King's Court, Prince Court, way labot na. Hasta ng inyong gihuna-huna diha nga Basketball Court, way labot na. Ang ato mga korte ra, Municipal Trial Court, Regional Trial Court, Court of Appeals, o Supreme Court. Tingnan ang Supreme Court. The first registrant in bad faith. Bisag ikaw pa'y unang nakakuha sa titulo, but buyer in bad faith ka. Kanang imong titulo is not an instrument to shield fraud. Pasabot. Kanang imong titulo, dili na pwedeng gamito nimo nga hinagiban sa pagpanlimbong. Kung kanang imong titulo nakuha nimo pinaagis pagpanlimbong, bisan pa man ugway pisikal nga kopya ang tag-iya, ang balaod muhatag og pabor ngadtos tinuod nga tag-iya, bisan wa pay titulo, because position in the concept of an owner is equivalent to a title. Ang tubag, to simplify, kung buyer in good faith si disinting tao, wa siya'y kasayuran nga dunay dailaing tag-iyas yuta nga iyang napalit, aw katong iha mga dokumento sa mas tax deck, survey, deed of sale, o titulo, enough na to pagpamatuon nga siya'y tag-iya. But, kung nahibaw siya daan, nga doon na di ay laing tag-iya siyuta, apan iya gihapong gipalit, siya buyer in bad faith. Siya buyer nga ng limbong. Malisyuso siya. Doon na siya dautang motibo. Gusto siyang manlupig. Bisan pa man, o doon na tinuod nga tag-iya, iya gihapunggi palit. Buyer in bad faith. So, kung buyer in bad faith si disinting tao, ang iyang titulo, ang iyang survey, ang iyang dinubsil, ang iyang tax deck, lupigon sa papel nga kasabutan nga gipirmahan lang sa barangay. Okay. So, ana, no? So, akong balikon, kanagay ang kasabutan niya sa barangay, bali din, ano? But, oy, base matunga niya mo na ay disinting tao mo karit og maniobrang dokumento. Pagpahimogin mo deed of sale, oy, nga notariado sa abogado. Pag-stop ba sa umaabot nga problema? Ha? Ayaw ninyo paabutan nga dunay mo abot nga problema. Kanang inyo hang pagbaligya siyuta nga sa barangay lang gipirmahan or pagbaligya siyuta nga kamura nagpirma, bisanaan na yung mga testigo, unya, why notarius abogado, adtagimus abogado, ha? Pagpahimo mo og, deed of absolute sale. Mahal ba? Mahal, giyod. Gano'ng taong mag, kuan man ta, mag, o sa tawag ana, mag ipokrito man ta din eh. Mukuha mo og abogado para pagpa,
1: himog testamento mahal gina. Ba't mo sambot ang inyong gasto mas mahal pa ana? Simba ko og dunay muabot nga problema kay i-claim na og laing tao ang inyong yuta. Valid ka ng inyong kasabutan sa pagbaligyas yuta bisan wa pay notaryo. Bisan ka ng pinirmahan lang sa barangay, valid na. However, ayaw ninyo pabutang doon ay muabot nga problema. Gahinigin ng kwarta. Magpahimo ka mo deed of absolute sale sa notary public aron i-secure daan ang inyong butang. Kaya kanang inyong butang nga sangkap og testamento, pwede na ninyong ibilin pa ngadto sa inyohang mga anak o mga apo. Okay? Salamat kayo. Wala tayo nga panahon. Untop tarbang alas 6. Ako si Radio Man, Attorney Buen Algono. Akong partner dari sa Master Control kasamang Nisto Romicilio. Salamat mga sukit yung kaminaw. Himayaw ng Ginoo. Maayong gabi, Pilipinas.
4: Oh, kumusta man tong nagsulti nga 2026 is gonna be my year? Naana mo'y progress? O basig ang mga dreams and goals ninyo? Dreams and goals lagi hapon next year. No judgment. Pero walay new year, new me. Kung wala kay energy. Unya, masakiton pagyud ka. Bisag ayuhon ni mo plano, lisod yun na i-achieve kung bagsak ang energy, apil imong immunity. Di manoon ka kuwang sa ambisyon o motivation, abini mo, wala kay time, wala ra kay gana. Pero ang tinuod, kulang yun ka sa energy. Unsa man, hangtod planning, booking, o imagining na lang yun ka? Make it happen with Enervon Z Plus. Mutabang og hatag og extra energy from B vitamins plus stronger immunity tungod sa zinc and vitamin C with proper diet and exercise. So you can make your best life a reality. Let's make things happen in 2026. Pag Enervon Z Plus na, Unilab quality yan. Multivitamins plus zinc is the generic name of Enervon Z Plus. If symptoms persist, consult your doctor.

0: Number one sa balita, number one sa komentaryo, number one sa drama, at number one sa serbisyo publiko. DYHP RMN Cebu, the official overall number one. Number one.
1: Rush Boy Nationwide!
2: DYHP RMN Cebu, the official number one.
3: Radyo mo nationwide.
4: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero uno. Tatak RMN.

0: Number one sa balita, number one sa komentaryo, number one sa drama, at number one sa serbisyo publiko. DYHP RMN Cebu, the official overall number one. Number one.
1: Radyo Boy Nationwide!
2: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero uno. Tatak RMN.
3: Pahibaw ang programa nga inyuhang mabati usa ka binayran. Bisan unsa nga huna-huna ug pagatukion, ilalamang sa mga tigduma ug way labot kining istasyon.
4: Hi, hello. Good morning. Kaya gala may buntag, yan ang sita sa atong bagong tulumanon, sa landrakas ning sa iyong kabuntagon. Good morning sa Lord. Good morning sa Holy Spirit. Salamat sa nindot na kabuntagon. Ngayon mong gihatag na mo. Ugamot sa pagayon, iragan. Bakay mga kabuntagon, lumabot sa among kinabuhi. Hayagi ka nun ay Lord, among mga nahuna, ugaga kami ka nun ay magpasubay sa matubig na daan. Ingon man, nasagan sa mga mugdugang kusog na among ihasugakod sa daghan pang katuigan na mabot sa among kinabuhi. Palayo mi Lord sa mga kakulian, kagulangan, yun man sa mga katalagman. Kawasa ni itikan sa mong kakuyaw o kakulba. Hiling maong sakit na ni hugpa sa tibok nato sa kalibutan. Pagawa sa sadmig sa mong kakuyaw o kakulba. Hiling mga kagubot karon sa mga nagkalagaing mga kanasuran. Takyapin mi Lord, Holy Spirit, sa imo mga pako, ayaw may itugyan sa maong mga katalagman. Sinon, imo nga tagad milagro sa kayuhan, labi na gusto mo na grabing mga masakitun. Katunan sa taptan sa sakit na cancer, katunan sa taptan sa sakit na COVID-19, katunan mga dingge, mga kaisunan. So, imo nga tagad ng laing chance sa pagpapabuhi, aron sa sila magmalipayon ng pan sa ilang pamilya. Huwag ako sa pangayon, Lord, Holy Spirit, na ang pagayon nun ay mapagbusog katong mga gigutom, huwag padayon nun siya na imos pagpainom katong mga giuhaw. Huwag lumaw sa nan, Lord, Holy Spirit, ihatag na ang tanan nga gipangayo sa tanan mong mga linalang na ngayo sila ang kasubaran sa ilang mga problema, sa mga problemang pinansyal. Sininta ng Lord, Lord, ako nag-ipangayo, pinagi sa dakong kong pagyuk mo, kong pagtahod sa balaanon mong pangan. Okay, may buntag na itong tanan. Salamat sa inyong pagpakiguba na ito. Ini nga itong talumanon, matag-buntag na tanan. Labi na gyud, ining adlong Lunes, mga kaisunan. Adlong Lunes, pizza, 17, siguro yun, no? So, Lunes ron, supposed to be, anak sa Patmong Pitire, pero di kasubok kayo na ito, no? Kasubok kayo na ito, kaya dili pa pa, maka panangubya para sa atong consultation. Tungod kay ni Amas sa kay Gibati sa bawat, so inunggan nga dili sa ta manambal karon. Ito manambal, no? So, inumlamog dito sa ibo. Inom na mong bisyo sa ibo, nga ibatiyon sa sakit sa bawas, na inom para na ma-abtik mo, makuha ng sakit na inyong gibati. Okay. Kunya, ay kalimot mga kaigsunan nga kaming di gusto malimot dahil, no? Sa pag-abli sa itong bintana, matagal ang stress sa kadaon, dapat sa sudlakan at ang pangayon sa Ginoo sa Espiritu Santo. Ang mga grasya ngayang ilisibis karong adlawa, huwag ato isang pasalamatan ng mga grasya nga itong gigamit, ngayang gihatag na ito kagahapong adlawa. So, mauna ang insakto yun. Insakto gid natong pamaagi, insakto gid natong buhaton para makapasalamat sa kaniya sa mga grasya na yung gihatag nato. Okay? Kanya, labaw sa tan na galimot mga kaigsunan nga karong pista 18, no, pista 18 na ay maghatod og tahibo diha sa San Carlos City. San Carlos City, kung nagman yan daw, ano? San Carlos City o Bihunan City. Pwede magkalimutan na, bagatin mo, no? Para makapalit mo sa itong tahibo, bagatin mo para na dili mo mauawan sa tahibo. Nahagipir mo yung tahibo sa inyong panunay. Unya, pisa 19, tuan na niya sa Surigao City. Sa Katuto Ruaya President sa Jimena Street, Corner Riverside. Sini nga, utogan siya sa alas 11 sa buntag. So, atong awagon, si Madam Mariana Antipasado, diya sa Siagaw, birthday na raman niya hapit. No, kini nga, magtun na niya ang iyang order, or magtun lang, magtugo siya makapabagat sa iyang order na ito sa Tuto Ruaya para makuha niya sa kanang dibugatuna sa atong email na iyang order, bugat na kayo na para diya sa LDC. Dako na kayo sa mabayran. So, muna nga, ipakuha sa na lang ang ilang i-order na ito. Sa duha, na katong tayo nga kung dibilin sa ila, no, magpakuha na lang po siya ang pinakabok ang iya ato, kunya ang nabilin, ipurwad na lang siya nga rin sa Katuto Ruaya para nga atong magamit ang nabilin. So, muna mga pensyonan. Unya, padayon ta sa puan kining atong mga pagbisita. Uman sa Surigao, karong pizza 19, kining naata sa maa, pizza 22 sa atas maasin 15. Maas

Yan, huwag na panik na promo. Pero mahurot mag-iapon na. So, bagat mag-iapon mo para makapalit mo sa itong super sa hindi. Unya, pag-apit sa 25, daat na sa Tagbilaran City, Gendulman Bohol, Carmen Bohol, o Tobigon Bohol. Lunes niya, pero ako nang gahian. Tungod kayo na tayo panahon nga ikausuan, mga kaigsunan, tungod kay dili man ta manambal dire sa Pasmon sa Itere. So, mao nga ato na lang nagigihian ng Lunes. Ewan na may lain panahon. Kay ang sa picture 26 na naman tayo hearing, mga kaigsunan, so isod na ng paltahan ang hearing. So, muna nga, gigamit na ng Lunes para makaadto ta sa Tagbilaran, Gendulman, Carmen, o Tobigon. Ang picture 25 na to, nata sa Ubay, Bohol, Trinidad, Talibon, Bugtong, Lubi, o Sagbayan, Bohol. Pagka picture 28, inibuan sa Agosto, na ay maghatod ang tahibo diya sa Oroqueta City, Kalamba, Misamis, Occidental, ananis may tindahan na nanggamay nga payag, kaya kilid ni sa gasoline station, kilid siya ni sa mga ukay-ukayan. No, madumduman ninyo diya. Then, pag pizza 29, tuwa na ni sa tindangan sa Buanga del Norte. Tunga na sa adlaw, diya sa tindangan, kaya tayo nagpauli, kaya nyo hindi sa Cebuha. Kunya, ariyan sa Cebuhan sa September, mga kaigsunan. Ang atong September, pizza 4, natas Baes, Dumaguete, o Ayungon. Baes, Dumaguete, o Ayungon. Pagka pizza 8, Tanglong Martes, natas Muanbuan, San Fernando, Naga, o Toledo. Pagka pizza 10, na ay mahagatod o tahibo diya sa Del Carmen o Son Masbate. Pagkaunto, adto na niya sa Ka-Elliot Restaurant sa Poblasyon Kawayan Masbate. So bagat yung magsiguro kay basin sa sunod buwan, dili na ito pasahan ng Masbate, sa disublisid maguna niya Masbate. O pagsakay, pag basta, yun na yun mga kaisunan so, muna ang kayo sumay ninyong higayon na naagid mo o naang atong sinugo, naagid mo para nga makapalit mo sa tantahibo o sa uban pa na inyong ditinanglan diha sa inigabot sa atong sinugo. No? Kadilig na may firme kay kaming Masbate, lisod-lisod magiging sakyan. No, ay firme barko na musakay tag Masbate, Cebu o Cebu Masbate. Then, nakuha sa pritihan, unya, layo pag yun nagto, masakay pa kag motor, mga habal-habal, nga dago kayong pakyaw. So, muna nga, usa pa ka maabot sa Del Carmen, o soon, Masbate. So, tagay, ganyan higayon, nga, makabagat yun mo para nga, dili mo mag, sige, o text na to, nga, hay naman mo, para mo, alig ba mo, ano, itong mga banga-banga pamilya diya sa Masbate. So, kini nga itong taugon kay usam sa tutila nga daghan sa taliton nga tayo hindi man ito pauaw ang mga banga-banga. So, muna nga, tinanglan din na. Unya, wala pa man ta kay schedule para sa uban, kini lang usay atong agyang taon, atong paminahon turni. Ha? So, muna yung mga kaigsunan. Unya, ang kalandrakas ni sa iyong kabuntagon, no? Tugapon akong gihisgutan itong isa kaanak na mangindikar at mga tao sa iyang birthday pero sa iyang ginikanan huwag yun niya tinggi huwag sa ginindikahan at sa kiton ang iyang inahan na kinigintiguan mo ka na mag-itagibati sa lawas di mangyadry perfect basta mag-inad na ka mga 60 pataas

0: may perfect sa tao. So, muna nga, kailangan atong itabati sa area nila, adon din o, nga pagmahal, hindi ka mo pabati o pagdumot, no, hindi ka mo bati o kanang kalagot, no, kay, sila na lang guda katuig ng ilang ang kuyan sa kalibutan, mga kaigsunan, na imo pa silang makita. So, kinanglan yun nga, ato wina silang at imanon. Ato wina silang tagaan sa atong pagtagad. Isip o sa kaanak na nagmahal o ginikanan. Ay inahan nga kanang pagnan sa tubig, pagnan sa suga, kanang mga ingon anak ba, dili gina maay. Di gina maayo mga kaigsunan. Kinanglan, kita-kita tayo, daratong pagmahal, nagto sa itong mga ginikanan, tungod kay dili pa, kakitagahayag, o dili pa sila. Tama na. Okay, so di ay ba, di ay sa kalandraka sa sayong kamuntagon? O yung anak na, yung anak na produktor kay nga no, dili na mukaon, dili na mukaon kanon, o niya, filming na lang ga butod antiyan o filming nagkalibanga no di konsulta sa inahan ngadto sa doktor ang tambag sa doktor nga ipahunong pagpakaon ng mga junk foods ipahunong yun pagkaon ng mga junk foods kay matod pa sa doktor nagdag na ang mata sa iyang anak o nagbuwa-buwa na ang ihi So, muna nga, ipaundang sa mga junk food kaya ang sakit sa iyang anak, kidney. Okay. So, muna nga, padayon ang pagtambal sa iyang anak, wak man maagwanta, i-admit niya ang iyang disanyos na anak sa hospital. So, muna yung sumbong karon sa ginikanan na rin nato kabahin sa iyang anak. So nga no, mag-iun ng kakao na junk food. Nga makadaot, mag-iun na. Yung makadaot yun na. Madaot ang imong kidney, anak. Kay parat-parat mo na. So, unya, filming gina ni imong kanon, filming gina ni imong ipasod sa imong lawas, ika mo kaos kanon. Unya, pagkauman mo, inom ka pag yung soup drinks, amos-amot na karunaan na kigbugno ang iyang anak. Sirkitan o dili madialisis ang iyang anak na disanyos. Atong gitray nga di lang madialisis kay mo may hukom sa doktor nga dialisison kung dili ma kung way kayuhan ang gitambal ngadto sa iyang anak. So, ang ato na lang ngadto sa mga ginikanan na dunay mga anak na iyong anak kailangan hunungon din ninyo pagpakaon ng mga junk food, ng mga parat. Takanag yun, tunig yun ang inyong anak, pagpakaon sa kanon o sudan para nga ninyong anak dili matigayon anak. Matumpasinahan, ubay-ubay na yun, dako-dako ng ilang gasto, mga na silang tabang sa gobyerno kay pertinandakuha sa ilang nagasto sa maong anak. So, gikan karon mga ginikanan na doon ay mga anak gagmay. Ayaw na yun pakana ang inyong anak at ang mga junk food na makahatag yun ang kadaot sa bata. Once nga tanaray sigihong kaon, dili mo kaon sa pagkaon yun na husto para dili sila masakit. Okay? So, ingin na mga kaigsunan, pagyod mo ang atong mga di ano pagyod mo gawas ha atong di hatag na kuan no pagyod mo gawas so agyod ang ibuti no so kay di ang ibutan pa to mo gawas na so antos lang gamay ha antos lang gamay pwede to nga atong ilisan pero niya na ugma na kumuinis kay kini nga di pagyod na yun na taglayin karo na itong mga kuwan. Muna nga sure kayo di may daghang na ngayon Pero sorry kayo kay support nga ni Holy Spirit na ko ana. So muna nga gitagaan ko gamay nga debate. So hinungdan nga dili lang unsa ta motukbel anang inyong mga gitanayo kay ako mangudanay musog moyo dili man kamo. Okay? No, so ay kalimutan ka ugma ano, pizza 18. Ugma mga kaigsuunan at kaming balikon pizza 18 na ay magkatulog tayo mo sa San Carlos City o Bihulgan City sa ugma ni nga dawa. O nga pagka pizza 19 na ananin sa Surigao City ano, sa Katuto Royal President suko na kabati ng si Madam Mariana Antipasado. Ako sa kantukaran ng Becky Chung ugma, kay ugma mo man ang imong adlaw. So, bagta na lang, ipabagat na lang sa imong anak niya ang katuyuan ni mo sa atong sinugo para makuha ni mo niya ang tahibong nga bilin. Pwede rin sa imong i-forward diha ipagasin mo imong anak para magamit na to. Ha? Okay. Unya, pagkapit sa 22, maasin batog baybay o ormo. Pagkapit sa 25, tagdilanan, gindulman, kaimen o tubigon. Pagkapit sa 24 na, pagbilaran, pizza 25 o bay, Trinidad, Talibon, Bugtong, Gabi o Kasbayan. So, muna, mga kaisuran, wala may oras. Sinisilay karapit at sabang siya itong co-pilot, sa engineer Kiel Sisminia. Ngayon na namin ninyo, dagan salamat sa inyong pagpaminaw, o may buntag, natong tanan.
1: Inyong nabati ang programa nga binayran. Ang tanan ninyong nadungog nga mga huna-huna ug gipangtuki ila lamang sa mga tigduma ug way labot kining istasyon.
2: Number 1 sa balita, number 1 sa komentaryo, number 1 sa drama at number 1 sa serbisyo publiko. DYHP RMN Cebu, the official overall number 1. Number 1.
3: Rasha Boy Nationwide!
4: DYHB RMN Cebu, the official number 1.
3: Rasha Boy Nationwide!
4: Ito ang DYHB 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
5: Manungtarong pagpanguma. Tulungan nun sa Department of Agriculture, Regional Field Office 7, na nagtanyag sa mga bagong teknolohiya sa pagpanguma, inagina sa pagpananom o mga utanong, prutas, humay o mais, nakib na sa pagpamuhi o lain-laing kahayupan. Manungtarong pagpanguma. Laing katuyuan din ng tulungan nun, mga pagpaambit sa publiko sa importansya sa pagsiguro sa igong supply sa pagkaon. Malungtaron na pamaagi sa pagpananong o gustong pagduma sa mga abot sa kinayahan. Dinhi sa kinatun-ang kabisayan o sa tibuok nasun. Malungtaron pagpanguma. O karun, ania ang inyong mga kauban.
6: Mayung adlaw ka natong tanan mga kaigala, welcome no sa tong programang
5: Manungtarong Pagpanguma.
6: Ako inyong host si J. Michael Bragas sa Department of Agriculture. Ug karong adlaw mga kaigala, lain na pud ng atong makauban karon. Atong i-welcome mga tuang science research specialist to dinhi sa Department of Agriculture, mayong adlaw si Rufino Teyugangko.
7: Mayong adlaw po ni Mudong Miko.
6: Daghang salamat sir na sa imuhang pagdawat sa atong invitasyon nga mag-guest din ni sa ato ang programa. So, last 2 weeks, daghan natag nag-guest din ni silang Sir John Dennis sa CFIDP. Nagtapig po tan ni Ma'am Grace din ni sa research. Sir, so karon adlaw mga kaigala, ang ato ang pag-aisgutan karon Sir Rufino is kabahin aning unsay na ng mga available ng mga seeds din ni sa Department of Agriculture. Sakto ba, sir?
7: Oh, ang ato ang kuan dong, ang ato ang assignment karon kay naata sa fruit trees production. So ang atong ipang distribute mga lain-lain nga seedlings sa mga fruit trees.
6: Ngano importante man sir nga magpunta og fruit trees?
7: Kay kuan man rondong labi na gyud karong panahon nga kusog kayo ang kanang murag recovery sa ato ang environment ba, so daghan kay mag-tree planting labi na tong nga igo sa pagbahag ang atin ang bagyo nga tino, so daghan kayo mga readers sa atong opisina kay mag-inquire sila kung unsay mga seedlings na to nga available nga fruit trees kay may ilang itanom sa mga area kuno nga giagian og baha katong nawas out gyud sa bagyo nga tino.
6: Mm-mm. So kaning mga fruit trees day sir, kaning makatabang ni siya nga makapugog sa maong nga baha.
7: Oh, kay kahoy man na siya dong, kahoy man na siya. So makatabang gyud na siya unya gawas nga kahoy, mamunga sad, so mapuslan gyapon siya, so dugli ang iyang purpose.
6: So dili ditang basta-basta lang mananom og fruit trees nga nalatay makaon
7: bunga. So dugli ang ato ang purpose ana.
6: So pila ka seedlings sir ang kasagaran day no madawat kung may mga yun din sa opisina?
7: Kuan radyo dong kung individual lima radyo ka buka tong mahatag kada tao, pero kung grupo maghimo sila letter request kung mga school kanang mga association kanang mga LGO nga ganahan, so natay mahatag at maximum sa 30 ka seedlings. Pwede na na siya i-assorted lain-lain o klase.
6: Kaning ato ang seedlings na available day sir, unsa day na aning sa Department of Agriculture?
7: Ang available din na to ron nga ready for planting na natay guyabano, nangka, natay mango, natay ang atong kalamansi dili pa kayo dagko, pero mga 1 month after ready for planting na siya, na seedling sa pomelo, mga seedlings na na siya, natay seedling sa santon. Yeah, nasa tay mga kuan kanang seedling sa kapayas, gawas nga maghatag siya glandong, magkatabang mangguna siya o absorb kung naikusog nga ulan, ang kahoy kusog man sa musuyo pong tubig, so dili tadayon madali mabaha. So importante jud kayo ang kahoy. Yeah, gawas nga bugnaw ang atong palibot, kanang ang init sad siya, dili na kayo, di kayo kaka-feel og init tungod sa daghan nga kahoy.
6: Kung magtanong magutag fruit trees, okay ra day nga sagasa lang ta pwede mo tanom, or nabay ubang tanom nga kanang invasive kaayo siya ba?
7: Oo, naa may ubang fruit trees dong nga kanang dili bitaw siya ganahan og kanang pero may gabasa ang yuta, pareha nang kalamansi, di na siya makaguanta kung ang atong area kanang pirming na itubig bitaw, humukay na siya mamatay, kalamansi, kanang nangka. Ang musuko na gyudana, ang atong mangga gani, basta gamay pa, di gani na siya maguanta. Pero ang musuko na gyudana, nga pirming na itubig, lubi na gyud.
6: Lubi, bitaw. Oh. Ligot ng lubi.
7: Musuko na gyudana, lubi.
6: Natay lubi dire, sir.
7: Wala, sa kuan na nadong, Philippine Coconut Authority. Oh, ilahan na po na.
6: So, kanus ani nagsugod gani sa inyo ang pagpananom? O asa day mugikan aning mga liso?
7: Dugay naman ni siya nga program dong sa una pagyod nga katong na nagdala diha sa fruit trees, dire pa ko na assign sa mga vegetables. Daan naman ni siya nga nanay memorandum nga maorganay limit sa itong mahatag. Unya, ang kaning ato ang mga liso na may kanang processing plant dire sa Mandawi, na may daghan nila ng mga liso dito at rami dito mangayo niya kuansad kanang ato ang mga kauban din sa DA magdala sa mga liso kanang mamalit sila mga nangka, mga kalamansi. Ang liso ila sa nang tigumon ilang ihatag diri sa mua, so amua na sa nasiyang paturukon. So daghan ang atong mga kauban sa Department of Agriculture nga magdala diha liso sa ato.
6: So kani sir, kaning ang seedlings nato din hino sa Department of Agriculture, mga pila din nakabuk ang inyong matanong jud estimate ninyo?
7: Kuan dong karong tuiga ang amo ang naamang gin mi-target diha kada tuig. Karon ang among target karong tuiga naa sa 14,000.
6: 14?
7: No. Unya, kuan man na siya, mao na siya amo ang target sa whole year. Unya, mo-exist pag yun na siya kay gitagaan man mi o kanang memorandum gikan sa Manila sa Central Office nga hatagon tangan to sa mga LGO. Unya, ang mga LGO naghimo sila request diri sa atoa. Pero ting dagana akong gikwenta maabot mga 27,000.
6: 27,000 ra na ka LGU.
7: Sa Tibok. Oh, Tibok Cebu. Apil na ana ang Bantayan Island o Camotes Island. So amo na lang nang gi-idea among bahin-bahinon nga karon nga LGU tagaan sang sa tamo ni 500 ya next month na po lain nga LGU tagaan sang lain 500 among gi-staggered among distribution ba kay aron maanam-anam kay dili na mo maapas tanan
6: dili jud maapas
7: no tungod sa kadaghan
6: So daghan jud di kayo mga atong mga kaigsoonan din hino nga naminaw nga moabil gayud sa mao nga mga factory seedlings din.
7: Daghan kay interesado nung daghan na kayo mananom ron ganing kanang atong mga walk-in clients di kada adlaw na agyoy mingon nga sir namon ko namoy ipanghatag nga seedlings dire ko oh na basta man tanom lang mo og seedlings. Kay ang kuan manggod ang uban mangitag atong mga grafted, markoted, nya baded nga kuan ingko wala man mi anak kaya nga mo ang seedlings dili mi ka graph kay anam kayo ma-distribute man dayon dili mi ka padagko ba so di gin mi ka perform og grafting sa mga bulano nga naminaw i-try lang ninyo kay naaman ang Bohol Experiment Station sa Gabi i-try lang ninyo kay naampot sila yung nursery dito so naagi na sila yung mga seedlings gihapon kay katong pag-anton na mo sa una naaman sila yung mga seedlings nung available
6: so mayo gay na nga naari available yes naadjud available ang Department of Agriculture sa Bohol o sa Cebu Mangali mga kahigala so sa before pa mag-break day sir no nga mangutan na taani na mention man gud kanimo ganina kaning grafted or marcoted sa sunod na pud ni pero ang atong pangutan na sir kaning kung mga ayaw magutang seedlings nga saon na to ni siya pag-atiman no? O no, doon na ba yung proseso yung ana, nga pamaagi, nga hinahinayon nga hangtod nga magmalampuson kayo ng atong gitanong nga mga fruit trees human lamang sa pipila ka mga painom doon.
8: Ninyo usa ka talagsaong paghitabo sa panahon o weather phenomenon diin matagamtaman ang grabe o sobrang kainit sa temperatura. Dili man nato mapugngan ang El Nino apan mahimo nga mapangandaman ang mga epekto niini. Sa humayan pagtanom og mga matang sa humay nga dali rang maani gamit og humay nga makasugakod sa kakulangon sa tubig ug sunda ang alternate wet and dry nga teknolohiya. Pagtanom og mga utanon nga dili kaayo kinahanglan ang tubig. Pagtanom og mga kumpay sa hayop nga masugakod sa hulaw. Paghimo og silage. Ipasiguro ang mga tanom og hayupan sa Philippine Crop Insurance kun PCIC. Paghimo og mga water catchment og labaw sa tanan, pabilin nga alerto og maalamon mahitungod sa El Nino. Hinumdumi, basta maghiusa tanang hagit sa panahon og klima atong mapangandaman og marisolba. Usa ka pahinumdum gikan sa Department of Agriculture, Regional Field Office 7.
9: Iwas peste. Problema mo ba ang damo, kuhol, daga, ibon? Ang mga peste ang kulisap tulad ng stem borer, rice black bug, plant hopper, rice bug? O baka may sakit din ang iyong palay tulad ng rice blast, sheath blight, bacterial blight o pungro? Pag-iwas ang pinakamabisang solusyon sa kanila! Paano? Gumamit ng matibay na variety. Isagawa ang sabayang pagtatanim pagkatapos pagpahingahin ng isang buwan ang lupa. Pangalagaan ang mga kaibigang organismo sa palayan. Palagiang bisitahin ang bukid. Tandaan, prevention is better than cure. Pag may makitang insekto, huwag agad magbomba ng pestisidyo. Para sa detalye, kontakin ang Tech Center ng Philrice 0917-111-7423.
6: Og mo ka to mga kanundo mga igala sa makausap pa mayong adlaw ka na itong tanan. Welcome no sa itong programang
5: Malumtarong Pagpanguma.
6: Ato gapon may nabi karon si Sir Rufino Teogangco ato ang Science Research Specialist 2 din sa Department of Agriculture. So sir, balik ka sa itong pangutana no. Unsaon na itong pag-atiman sa maong fruit seedlings. Though daghan man tag variety so lahi dyan siya pag-atiman. Pwede usaw-usahon ni nato sir.
7: Oo. Parang litan kanang nakay seedlings sa Guya Bano, nga initanom ni mo ana kanang ayaw sa o kanang pasangdan lang ba initanom labi na kay siblings mo na siya kinahanglan gani siya natong atiman ato na mayroon og ato gani siya bubuan kay aron dili siya mauga kay og mauga na siya mamatay man unya ang ikaduha kanang proper distancing is insakto nga distansya ba aron dili maghuot atong tanom ang gawi ang Guya Bano pwede ra gani siya nimo og 5 meters apart kay mo dako man na siya mo spread man na siya mo sanga man na siya pwedeng 5 o apike gyud imong lugar pwedeng 3 by 3 ingon ana unya kuan importante sa na imong applyan og abono kay pareha og magpatubo og bata ba nga ato pag yun ang tagaan og mga vitamins so kanang mga seedlings nato pwede ra gyud nato na applyan og kanang urea. Ato na siyang tunaon sa tubig. Ang usa ka galon kanang 4 liters nga tubig. Ato ron ang butangan og duha ka kutsara nga urea. Ato na siyang ibubo once a week, kausa sa usa ka semana para nga naa siya vitamins pirmi aron mopaspas ang iyang tubo. Unya ang among technique ana niya nga Guya Bano aron dili na siya magpatuyang og taas, inig ka tupong na nimo mga 5 feet siguro ang gitason, imo nang ikat ang udlot niya aron mo spread ang iyang sanga sa kilid aron modaghan na siya sanga mulabong di siya magpatuyang og taas. So, maaaring na siyang technique ana sa Guya Bano. Guya Bano, kanang mga nangka. Ingon ana, ragyapon parehero na sila. Kinahanglan gina siya og abuno na to mintras nagpatubo pa ta. Pero kaning ato ang limonsito, kaning atong kalamansi, kuan lang ni siya, kung gikan gini siya og liso, kuan delikado ni siya ini kadako kay naamon ko ni siya tunok mo gawas dili pareha sa atong grafted or kanang marcoted or budded nga wala na itunok pero ang among gihimo ani niya kay og imo sa ni siyang pasagdan ning seedlings og may imong itanom mutaas ni siya maayo so amo sa ni siyang pruningan hantod nga mugawas tong ang iyang udlot niya nga wala na itunok nga dala pero ang punuan ani niya nagin niya sa itunok so sayo ra man atong panguaan lang tunok dayon mo spread na nang iyang salingsing mamunga na siya dugay-dugay lang yun siya mabunga dili pareha sa kanang grafted or marcoted or budded.
6: So muni siya sir no balik ko na kuno si Guya Bano or si Nangka. Pwede ra jud siya kanyang ano kaning 5 meters or 3 by 3 ang distansya niya sa abono is usa ka galon.
7: Oh, kanang 4 liters nga galon.
6: 4 liters, okay. Niya two spoon ra.
7: 2 tablespoon.
6: Tablespoon. So ang urea kay usaban jud na kasako sir. So
7: magkapalit kag kinilo dong sa mga agribet.
6: So pwede kinilo din. Pero kung ay sobra, pwede po ko na bahin na po nato sa lain. Kaning lemon o kalamansi. So unsa pa ilain sir nga inyuhang mahatag nga advice? Ay, kaning imong gimensyon no nga limonsito is delikado siya kay na itunok. So sa DA sir manghatag di tagi sa na itunok pud.
7: Kuan ang wala man tayong mahimo dong kay atong kalamansi kanang demand gyud bitaw kay sa mga tao niya. Okay ra man na siya kung daghan nang dili bitaw daghan og balay ang imong tamnan lagi layo ra. Okay ra gyud na siya itanom bisag na siya itunok. Unya kuan lang kay ini kaguwang ana niya pwede naman to imong pang sapon ang tunok pa ani mong tunok pero ang bunga ana niya dagko na siya bunga kay gikan man gyud siya sa seeds dili pare sa kanang kuan grafted or budded nga labi na ang imong masumpay kay katong gagmay nga limonsito so gagmay gyud siya bunga. Na gani ko amigo nga naa diri sa Danao na si farm ang iyang giganahan kay gikan jug seedlings kay kuan ganahan siya kuno kay dagko kayo bunga.
6: So depende po na sa pag atiman sir no.
7: Oh, depende sad.
6: So kani sir ang asa di tagikan ani nga mga liso o naara ba ta diri available sa Central Visayas or
7: oo, naara ta dong kay kanang atong silingan diha nga tig process og mga kuan fruits kuan ang ilang seeds ilarang ihatag nato. So mawara na yung pangayoon at doon dito mangayo may mawara na yung ato ang ipangluyong igabot dire atong mawara po yung among ikuan ipanghatag inigkatagas na among may atong ipanghatag sa atong mga clients. Ang usasad na mong paagi sa pagkuan o kanang mga seeds ato sa carbon market kanang mga nangalata na pero marunong na kayo ang taga carbon market kadili na ipanghatag ibaligya na na bisag na tao. So among buhaton amo lang gyapon paliton kay sayang man ang liso man among giapa so may man nagapa sa unod.
10: Wow.
7: So barato barato ra ginoon ang among palit pero bayra na gyud din na pare sa una nga panahon nga mga 80s 90s pa nga ipaglabay ra na nila na so amo ra nang koleksyonon. Karon dili na kay baligya na gyud bisan nangalata na
10: pamaol ano
7: ah. Oh, kuan na gyud kanang negosyo ra gyud tanan ba?
10: Negosyo tanan. Sakto gyud no kay ginang atong gipangtaon nga mga prutas daghan ba kay available dia sa kulon man gan.
7: Oh.
10: Ari kaya sa Buhol nga grabe ang mga prutasan ko din.
7: Oh, naboy daghan diha
10: magtanong. Mm. So sa may kaning sikat nga mga fruit bearing trees nga na din sa Buhol day Sir Rufino.
7: Ang sikat gyud ron kanang ilahang Buhol sweet nga nangka, lami gina siya kayo tamis pag yun. So naa na available man na sa ato ang sa Buhol Experiment Station. Kay dito man na nagikan gyud sila may nagproduce ana, sila nagpa-certify ana sa insect. So lami gyud nila nakatilaw jud ko anang ilahang Buhol sweet. Lami gyud siya. So available lang yun na sa naidagan available sa Buhol.
10: So libre na ni siya sir.
7: Oh, kung seedlings na murag libre ra gyud.
10: Okay. So sir, sa pagbalik na to no man sa atong painumdum na pod nga sa tong radyo, kaniang giunsa ninyo pag-monitor no sa Department of Agriculture kung unsay mga problema sa usa ka lungsod or munisipyo bakaha nga kuwang sila og mga fruit trees or needed nila nga magtanom gyud man lamang sa pipila ka mga painumdum.
11: Ikaw ang pipiliin araw-araw.
12: Ganyan dapat magmahal.
11: Hindi lang dapat isang araw, isang buwan, isang taon. Dapat araw-araw.
12: Parang pagiging responsible. Araw-araw. As in everyday, responsible.
11: Paano? Simple lang. Tandaan ang ABC na be responsible.
12: A, as in avoid rice wastage. Ibig sabihin, kumuha lang ng kayang ubusin. Order ka na lang ulit kapag nabitin sa kanin.
11: B, buy our farmers' rice. Dapat, bigas ng Pilipinas ang binibili natin. Suportahan natin ang produkto ng mga Pilipinong magsasaka.
12: At syempre, para sa C, choose healthier rice.
13: Subukan ng masustansyang brown rice na makatutulong sa mas wastong nutrisyon, kontroladong blood sugar, at kalusugan ng puso.
11: Ang pigmented rice naman tulad ng red at black rice ay tumutulong palakasin ng resistensya para labanan ang pagkakaroon ng sakit sa puso, cancer, at diabetes.
13: Meron ding high zinc rice na tumutulong mapabuti ang resistensya, maayos na paglaki ng bata, at mas ligtas na pagbubuntis.
11: Habang ang low glycemic index rice naman ay angkop sa mga may mataas na blood sugar level at overweight o obese.
14: May iba pang healthier rice na pwede mong subukan.
11: Pwede mo rin subukan ang rice mix.
13: Mas masarap na, mas masustansya pa. Subukang ihalo ang adlay, mais, saba at iba pa sa kanin.
11: May linamnam at sustansya ang mga ito na wala sa puting kanin. Tatlo lang ang ABC ng Be Responsible. Madali lang tandaan.
12: Kaya isa isip, isa puso, at isa gawa mo na.
15: Let's be responsible every day.
16: Visit Be Responsible Facebook page for more information.
17: Uy, Kulas, kung saan man na nimong imong isuglanan sa mananang balde, mga plastic sa soft drinks ug uban pa, napay mga planggana.
18: Yung Berto, wag yung ka mahibaw nga kining mga iglalabay ng mga sudanan. Mahimo pa kining mapahimuslan. Ako ning gamiton sa pagganom o mga utanon do. Opo ba, Nicholas? Sabay, amo raman ang amoy ipanglabay raman na dito. No? Ayaw ka nag-ilabay. Tungod kay diri ka lang kay makatabang sa pagkunod sa mga basura apan makahimo ka ba yun sa imong kawalingon o garden diya sa imong nataran. Besan pa, wa kay utang katamnan. Ray, tanawa na nang akong pizza at sibuyas dahon na no. Ako raman yung gibitay na nasundan ng diskaw eh. Kung gusto ko maubutan, bukot ko rakong sibuyas o pizza eh. Presko pa kayo ang mga utanon na lutuon ako.
17: Tinood ka yun, Nicholas. Sige nung, ato na ko. Magsugo na po kong himo sa akong Kuntan Rice Vegetable Garden.
19: Busa, giawag na mo kamo sa pagtanom o mga utanon diha sa inyong tagsa-tagsa kanataran. Kining mensahe, gihatod ka nato sa maayong kamubuton sa Department of Agriculture, Regional Field Unit 7, o NIM Istasyon.

0: ang word of the day nato karon is nursery. Akong balikon, ang word of the day nato karon is nursery. So, text na sa itong number 0916-731-7100. Ugbasin ikaw makadaog sa tuang parafor premyo sa tuang word of the day. Ug sa ganahan nga magpa-enroll sa tuang eskwelahan sa kahanginan, pwede ragyapon mo mo enroll no gamit lang aning atuang numero mga kaigala 0916-731-7100. So balikon ako mga kaigala no ang kompletong pangalan, edad, address, adlaw nga natawhan sukod sa inyong luna. Ug unsa man nga klase-klase inyong gipangtanong, kung wala mo yung background experience sa pagpananom mga kaigala, no, pwede ragyapon mo nga mo enroll sa to ang eskwelahan sa kahanginan kay libre ra ni siya mga kaigala. So text na sa 0916-731-7100.
1: Og mo ka to mga painom do mga kaigala, so balik ta largo sir no kaniyang kuwang na magatong oras yun na natay 8 minutes na habilin. So sir, og yun sa lato pag monitor no sa Department of Agriculture pila bina din sa Bohol no.
2: So kuan lang ang among gihimo ana kay naghimo rami og kanang murag announcement bitaw nga pwede ang gikontak na mo ang municipal agricultural officer, gikontak nga unsa may mga fruiteries nga inyuhang needed gyud nga kinahanglan gyud ninyo nga may ma-distribute nga to sa mga tao. So mato nagpadala sila og mga listing kung unsa nga mga fruiteries ang priority sa mga farmers nga gusto nila itanom. So ang kuan na lang nato, ang ato alang yung buhaton kung gusto ta mo avail gani og aning ato ang mga seedlings nga free. Kung dinaghan atong gusto, maglabi nag mga association, pwede rin mo maghimog letter request, i-address among regional executive director, then mo reply naman, ipasar man na nila sa kung asa nga station na siya nagkuan na ang concern ana. So sila na bahala na mutawag. Butangi lang yun ninyo o contact number kaya aron makahibaw mo nga na-receive na namo ang inyohang communication, yeah, magkasabot sa ta kung kanusa na ninyo pick up ang inyohang siblings o kanasaan na available ba po na sa amuang station.
1: So, nindito na nga mangutana o sa tahdaan. Oh. What if ba, wata ka pangandam inig, anha na to sa opisina. So, sir, kaniyang ang mga nag-avail sa mga free siblings ba, inyo po na gina-check kung unsay pwede nila matanong sa ilaha or basin kay pakakalan sila request ba niya di ito, di they fit ang maong fruit siblings or fruit trees sa ilaha lugar.
2: Kuan niyo dong amo ang kanang interviewon sila labi na kanang mga walk-in clients nato. Amo jung interviewon nga asa man ninyo nga lungsod itanong, asa man unsa may status sa inyong yuta didto, dili ba siya waterlog kay aron dili masayang ang ato ang seedlings ba nga mamatay ra. So ang kanang sa kuan kanang among gipangatag sa LGU na gyud tay monitoring gyapon ana. Kay kuan man ang taga central office gani ni kuan sila nga mukuyog gani sila ini mga pila ka kuan years later siguro nga monitoron kung unsa na buhi ba gitong gipanghatag.
1: So pila target nato ron sir no karon 2026 mahapit na jud kung atong pila target nato nga mahatag ma-distribute nga seedlings.
2: Katong kuan akong giingon gani adto nga ang target nato 14,000 pero among kuan nga murag mo exist gani mi ana kay karon June na murag sobra na mi katong among na
1: hatag
2: among nahatag ya na pa may another kuan 7 months pa murag mo exist gid mi sa among target.
1: So nindot today no nga nubra jud kay daghan day ang hinahanglan ron sa pagtanom sa maong nga fruit tree. So last year day sir mga pila pud day to inyong target?
2: Last year kay wala pa man siya nga program. Kuan ra to 5,000.
1: 5,000
2: sila.
1: So, karon 5K to 14K.
2: No.
1: So giun sa yung pag-manage ani sir nga gikan sa 5,000 nga this year is 14,000 na ang needed na target.
2: Kuan na dong among mo nang double time na gyud panguha og pag-secure kung asa makakuha og mga liso dayon i-prepare gyud namo daan nga kinahanglan gi-target kana namo nga by, kinahanglan by October mahuman na namo nag-distribute namo ang kuan mo na karon nami daghan kayong liso ron nga gipangluyong na ang mangga na ami mangga siguro mga almost 50,000 euro to ka seeds among nakuha. Yeah, guayabano na idaghan. So, murag among pa ng paningkamutan nyo nga by October, makumplito na na namughatag ang mga LGU nga naghatag o katong mga request.
1: So, need you din nga mo communicate mo hatag tawag request letter na mangayo ta og maong aning fruit trees. So, sir, kaniyang wala man dyan tayo igong oras pa, sir. Unsa may kasagaran mga gina-request ato ang mga walk-in clients or kanang so, nag-inquire kunya unsa man ilang naisulti kabahin sa maong nga fruit trees dinhi sa Department of Agriculture.
2: Ang kasagaran gyud nilang pangayoon dong labi na ang kaning nara sa mga urban areas nangka nangka og guyabano kay di man kayo siya mo kawat og lugar kunya kuan ra sad kanang pwede ra gyud ipadoor sa balay. Mo gyud nila nangka guyabano mga pumelo mo na ilang ganahan. Dili sila ganahan ng santol kay mudako og maayo. Mangga di sila ganahan kay mudako og maayo. So kanara gyud mao gina ilang gyud pangitaon. Abokado di usa sana abokado.
1: Unsa nga variety sa abokado, sir?
2: Bisag unsa naman ang nay ang among variety di sagad mahatag katong evergreen o katong red.
1: Maayo nindot ba ning evergreen no? Kayala. So kani sir ang unsa day proseso aning kung mga yuta o fruit trees dali ra ba kini na ipirmahanan ba or na ba requirements na ID or unsa man?
2: Wala man dong magpapirma rami og katong client satisfaction monitoring niya dayon ikaw na namo ihatag na namo ang seedlings. Pero katong dinaghan ang pangayon mo to mag require gyud mi og letter request address ato ang regional executive director ni Ma'am Angel.
1: Sige, daghan kayong salamat, sir, no? O kaniyang basin na kay mensahe, sir, sa itong mga naminaw karon, advice ba ka ha sa ganahan nga mananom?
2: O ganahan mo nga mananom o mga fruit trees, ayaw lang mo kay ikog muduol mo sa Department of Agriculture. Kay kami, andam yun mi nga mutabang ninyo, mugiya ninyo, nga muhatag mi sad o mga advice kung unsay mga maayo nga fruit trees nga inyo ang itanom. Kung katogani nga layo ra mo sa kuan sa ato ang mga station labi na gyud sa Buhol nga lagyo kayo, pwede ra gyud mo mudol sa inyong municipal agricultural officer. Anha mo nila mangayo og mga dugang nga impormasyon.
1: Daghan kay salamat, sir, no? Sir Rufino Tiogangco atong science research specialist to dinhi sa Department of Agriculture. Sa sunod na pod nga higayon mga kahigala, sulod sa 30 ka minutos, no, maguban-uban na pod kita, no, diin nga hinaot nga mahinabi gapon nato si Sir Rufino Tiogangco sa dugang na pod nga mga topiko kabahin sa maong fruit trees atong grafted, sir, wa pa man na mention atong marketed. Sa sunod na pod to. So, andam lang ang inyong bullpen og papel mga kahigala, no, kay nindot kay nato ang topiko. Daghang salamat og maayong adlaw kanatong tanan.
3: Kung dirhi natapos kining tulumanon, malungtarong pagpaguma. Hangtod sa sunod higayon, daghang salamat sa inyong pagpaminaw. Malungtarong pagpaguma.
4: DYHB RNN Cebu, the official number one. Radyo mo nationwide. Number one sa balita, number one sa komentaryo, number one sa drama, at number one sa serbisyo publiko. DYHP RMN Cebu, the official overall number one. Number one.
5: Radyo mo nationwide.
6: Mula sa number one, Smart Dishwashing Paste.
7: Ang galing-galing mo. Smart Dishwashing Paste ko. Pritong ulam na masebo, plato at kaldero. Tanggaling for everyday.
6: Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bacteria.
7: Pahit para walang pahit, linis, fantastic sa metal at plastic. Number one ko to. Tanggaling galing mo. Smart Dishwashing Paste.
6: Heavy duty linis, bawat pahit.
8: Smart Dishwashing Paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
9: ACS. Maulan man, no worries, naamoy ko lumang damit.
10: Charm, Fabcon, pangong pumaka-bloom, tanggal amoy kulong sa bangon ng Charm.
11: Charm Fabcon with Bloom Fresh Technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
9: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
10: Pangong kumakabloom sa Charm.
11: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
9: ACS.
12: Life Extension Vitamin D3.
13: Pwede ba makausap si Ma'am Delia Flores?
14: Oo. Nagkaroon ako ng brain stroke, tapos nahirapan ako ng pagsalita, paglakad. Sa kadami-dami ng mga gamot na binigay sa doktor, 21 kaklase na gamot.
13: Hindi po kayo gumaling?
14: Oh, hindi. Hanggat sa lumaki, nag-heart enlargement na naman ako. Mm-hmm. Vitamin D3, Life Extension lang talaga ang gagamitin ko. Okay talaga sa buhay ko dahil gumaling lang dahil sa Life Extension Vitamin D3.
12: Life Extension Vitamin D3 for longer life.
15: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
16: Hello, Washi!
17: Hello, Mommy!
16: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
17: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Easy ang labada.
16: Mula noon hanggang ngayon.
18: All you need is Pride. All you need is Pride.
19: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world class quality.
16: ACS. Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang.
18: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
16: Dahil lang unique toothpaste, may Max Protect formula.
18: Ngipin ay Max talaga. Max Protectado pa.
16: Help stop cavities even before they start while keeping breath fresh with regular use.
18: You need toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay Max Alaga. Max Protectado pa, unique.
16: Max Alaga, Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ECS Manufacturing. ISO certified, world class quality.
18: ECS.

Ito ang oras ng panalangin. Panalangin para sa personal na pagbabago at pagbabalik loob sa Diyos. Ang mga petisyon na nilalaman ng panalangin ito ay hinango sa mga katuroan ng salita ng Diyos, ang Biblia. Ang salita ng Diyos mula sa mga awit 85, talatang 4 at 6 hanggang 9. Panumbalikin mo kami, O Diyos, ng aming kaligtasan. Ang pagkamuhi sa amin ay iyon ang wakasan. Ibangon mo kami, sana'y ibalik mo ang nawalang lakas. At kaming lingkod mo ay papurihan ka na taglay ang galak. Kaya ngayon, Yahweh, ipakita mo na ang pag-ibig mong wagas. Kami ay lingapin at sa kahirapan ay iyong iligtas. Aking naririnig mga pahayag na kay Yahweh nagmula. Sinasabi niyang ang mga lingkod niya'y magiging payapa kung magsisisi at di nababalik sa gawang masama. Ang nagpaparangal sa pangalan niya ay kanyang ililigtas. Sa ating lupain ay mananatili ang kanyang paglingap. Naway sabayan niyo ako sa panalangin ito. Mabaging Panginoon, salamat at sa anumang oras ay maaari kaming lumapit sa iyo. Nagsisisi kami sa aming mga kasalanan at pagsuway sa iyong mga utos. Patawarin mo kami sa aming pagmamataas sa sarili, sa aming kakulangan ng pagmamahal, paggalang o habag sa aming kapwa, sa aming mga maling gawi at pag-uugali, at sa aming masasamang mga pag-iisip, pananalita at gawa, sa aming galit at puot at kawalan ng pagpapatawad sa aming kapwa, at sa aming pagkalimot na magpasalamat sa iyong mga pagpapala sa araw-araw. Kami ay nagpapakumbaba at humihingi ng kapatawaran sa aming mga kasalanan, at tulad ng iyong pinag-utos, aming pinapatawad din ang mga nagkasala sa amin upang kami rin ay iyong patawarin. Kami nagpapatawad sa aming kapwa dahil din sa kami ay nagtitiwala na ikaw ang tagagawad sa amin ng tunay na katarungan sa iyong takdang panahon at paraan ayon sa iyong mga pangako. Pagkalooban mo kami ng busilak na puso, O Diyos, at bigyan mo kami ng kalooban na matapat. Pagpalain mo kami na iyong karunungan at kalakasan sa araw-araw upang makapamuhay kami ng matuwid alinsunod sa iyong mga panuntunan. Hiniling namin sa iyo na iyong patatagin ang aming pananampalataya at kalooban upang mapagtagumpayan namin ang mga tukso sa araw-araw. Bigyan niyo kami ng karunungan upang maiwasan namin ang mga maling pag-iisip at masamang impluensya. Hinihingi namin na kami ay iyong muling itayo kung saan kami nabuwal. Bigyan mo kami ng kakumbabaan sa paghingi ng tawad at pakikipagbalik loob sa mga taong aming nasaktan. Aming tinatanggap at pinananaligan ang iyong di nagbabagong pagmamahal sa amin upang ibigin din namin ang aming kapwa tulad ng pag-ibig mo sa amin. Turuan mo kami na laging maging mapagpatawad sa mga nakakasala sa amin tulad ng iyong pagpapatawad sa aming mga kasalanan. Nang kami ay mamuhay ng may kapayapaan sa ilalim na iyong masaganang pabor at biyaya, at nang sa gayoy, matanggap namin ang mga pagpapalang inilaan mo para sa amin. Dalangin namin, Panginoong Hesus, na maghari ka sa aming mga buhay, pamilya, sa aming mga pag-iisip at pag-uugali, sa aming komunidad, pamunuan, simbahan at sa aming bayan. Isinusuko namin ang aming sarili sa iyo bilang aming Panginoon at Manliligtas. Hiniling namin na iyong bantayan at pangalagaan kami sa araw-araw, ang aming pamilya, tahanan, negosyo, trabaho at paaralan, at iyong ilayo kami sa lahat ng kasamaan at kapahamakan. Naway kami ay iyong patatagin na kami ay laging makasunod sa iyong kautusan at makalakad sa katuwiran at pag-ibig sa kapwa. Panginoon, kami ay nanunumbalik sa iyo. Naway akayan mo kami sa mga landas na matuwid, alang-alang sa iyong pangalan. Maraming salamat, Panginoon, sa iyong pagtugon sa aming mga dalangin na ito, sa pangalan ni Jesus. Amen.

0: po ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
1: Philippine Standard Time, aras sa 4:39.
2: Headlines karon.
1: Headlines sa mga balita sa balitang nasyonal. Duha ka low pressure area kon LPA gamitor karon gawas sa Philippine Area Responsibility Compar.
3: Mga tao nakalas gamikan sa bagat ang samiagi ng mga bagyo dinhi sa nasod.
1: Samtang sa mga balita no kagamara sa nagbayan sa Sugbo, nagpadayon gihapon pagpadaom sa kasapaan sa Sudan.
3: Visayas greed gipabot nga magpadayon nga stable o sa sunod nga buwan.
1: Parita ka ba sa nasod Iran litanyag og reward alang sa pagpatay o pagdakop og mga sundao sa Amerika.
3: Sa negosyo may ranas kuryente musaka karwa gusto gumikas pagtaas sa transition charge.
2: Headlines karon.
4: Unang radyo, unang balita. Kasama sina Ken Galinea at Arnold Bustamante. Mga unang balitang kailangan mong malaman. Mga isyong huhulma sa inyong kaisipan. Unang radyo, unang balita.
2: DYHP, Bustamante at Galinea sa unang radyo, unang balita.
1: Luzon, Visayas, Mindanao, Pilipinas, Buenos Dias.
3: Mapuhay, Pilipinas.
1: Tungkol ng mga mahinong dano, lago na ka,
3: unang balita.
4: Pagkutok ng mga balita, nakatutok na sa unang radyo, unang balita.
1: Hato ng mga impormasyon ngayon mong masairan.
3: Ang ayani mo madunggan, una sa balita.
4: Unang radyo, unang balita. Kasama sila Ken Galinea at Arnold Bustamante. Ang number one.
2: Number one.
4: Number one. Hindi lang rating, kundi award winning. Unang radyo, unang balita.
3: Number one.
4: Number one. Yan ang DYHP Tatak RMN. Radyo mo nationwide.
2: Nationwide. Nationwide.
4: DYHP, unang radyo, unang balita.
5: Gising na,
4: bango na sa unang radyo, unang balita.
1: Adlaw na begalang Lunes. Pizza 17 na begala sa buwan sa Agosto tuig 2025. Tangan sa kinit bukang porsa sa Riva HP Aramin sa buka niya ang inyong mga tigbalita.
3: Kiriagin yung Radio Man Ken Galinea.
1: Ako sa aming Radio Man Earl Blusamante. Ato tabi ka na sa Resay Santak na sa buntag mga tunt kaninyo sa mga rapas ng mga balita. May buntag sugbo kami sa inang Mindanao. Nainapod ganda may gala sa tunga pagpanaguman. Oy, well, welcome back sa samang Ken Galinea.
3: Ay, salamat sa samang Arnold.
1: Kamusta ang tulog na si Mara? Almost 1 month, no?
3: Huwag mauto, natapos na.
1: Natapos ang...
3: Huwag natapos na ang hayahay. 1 month, isa kang balik sa samang Arnold.
1: Dapat 1 month to siya. Uy, murag, kita ko sa mga picture rin to, murag...
3: Dali ara, oy, mudag ka namang adlaw ko sa Marno.
1: Pero tingin, no?
3: Igbatan niya. Late pagali dito, 12 hours. Ay, hey, Lunes na po. Uy, Martes na po. Ay, trabaho na! Bale!
1: Kaya orasa dito, murag hapon, no? Di ba?
3: Kung saman ta ron? Sagnaon? Hapon ron dito. Hapon. Okay, parang ta. Late, advanced tag 12 hours.
1: Ah, advanced tag 12 hours. So,
3: ang akong tulog, wapa kayo ni Tultol kasamang Arnold.
1: Ah, wapa?
3: Bangon ako ganinang buntag. Ay, kalami pag iniloko-loko.
1: Mau ba? Ganinang, karong kadlaon
3: na. Yakay, di pa ko katog. Kaya nabali naman kasamang Arnold.
1: Nabali.
3: Ting tulog, mamating hikay.
1: Kasi tawag ka na, kanang...
3: Different time zones.
1: Tawag ka na, kanang...
3: Jet lag.
1: Jet lag.
3: Lain sa to, kaya mag-ug-ug mo sa to. Inutupan mo kasamang Arnold, na ug-ug imong ulo.
1: Pila ka oras ang travel gikan dito sa Canada?
3: Kuan siya, da sa iyang layoff, di man straight. Di man direkta ka sa mga Arnold, di agi pa may kong Taipei, dito na Toronto, mga, kuan saan, mga 18 oras.
1: Di kan dito sa Canada.
3: Di kan dito. Oras saan pa doong dire.
1: Sa Taipei, Pila ka oras mo nag-layover?
3: Cebu to Taiwan, mga almost 3 hours.
1: 3 hours?
3: Unyak mo. Ang layover kag mga 4 ka oras po. 4
1: oras,
3: saan? Maka-prepare ka para sa taas-taas nga biyahe.
1: Mode na, di ay.
3: Unyak, abot ni mo, diritsyo na dito, kay ito, lain-lain man, dito ron tom ko ning lugpa, kuan ka ng 15 ka oras.
1: Mo ba? Ang travel?
3: Ang travel, oh.
1: You can land travel, land?
3: Hindi ko na siya, aeroplano.
1: Ah, aeroplano.
3: Plano.
1: Si, sila ron-ron, Toronto dahil sila?
3: Toronto, dili, Niagara. Kanang Niagara, kuan pa na siya, ha? Mga duha ka oras gikas Toronto.
1: Gikas Toronto.
3: Considering ang biyahe ka sa Mang Arnold, ang imong speed, ana, 100 kilometers per hour pinakahinay.
1: Ah, grabe, no?
3: Oh. Kanin ka pwede maginahinay dito. Tinood ba dito na sa Mang Arnold, eh? Nga kanang pit. Businahan dyan ka dito og mo below 100 km/h ka lang ka sa highway. Gawas ko na ka sa mga community roads. Kaya tungkol sa kalapad silang daan.
1: Wala ka. Wala ka silang national highway dito. Kailangan 100 kilometers above.
3: Iyakaubos. Iyakaubos. Para maglupad, oy.
1: Pero hindi mo na mailan kay sarado ang sakinan.
3: Oh, hindi mo mailan kay close
1: man. Nato na yung tag Mindanao. Wata ka ba 130 na
3: nasa lagay? Oh, inato, no? Inato, dagana. Ikatay mo din Rayban, paingon dito sa Davao, at is Jinsan, ikan pa ni Riz Cagayan. Pwede na to dito. Ano ba lang gano'y? Hindi ka ka-notice. Kaya tanang ka sakinan, inano.
1: Pareha, pareha. Hindi na gano'y. Sabi niya ko, muro 60 naman tayo. Uy, wala, 120 naman tayo.
3: Pag safety ba po,
1: kaya
3: lagpad sa nilang daan. Pero sa ito, dito po pwede.
1: Ay ka, kaya naka, ito nakaglaing, kwan, laing yuta. Sa gawa, sa nasun.
3: Oo, lagi bitaw, nakasuroy.
1: Kaming GQ, ano, wag ganyan kabot buhol.
3: Wala kita, no? Natagaan sa og oportunidad. Okay, gayon na, no? Nga makaantolid to.
1: Ato ba lang mga bata may makakuan na niya? Pwedeng, kuan, plano na nila. Magawas man kuno sila.
3: Ano mga batanon ka sa mga Arnold karun, sa?
1: Ang ilahang, kuan, ang ilahang gusto, magawas sila.
3: Ilang goal, oh, magawas.
1: Ana.
3: Oh, manikay sikay ra po din, hina ilang.
1: Oh. So welcome back kasamang Ken Galinea.
3: Wadwad sa tagbalik, batag sayo sa buntag.
1: Inyo sa maduog bagalan sa kasamang Ken Galinea. Buntag og unto. Inyo bati unyang unto.
3: Balik nandan, balik nandan.
1: Balik sa nandan. Ala. Pagbuntag sa itong mga siringan, mga dakbayan, nagpain sa Mandawi, Lapu-Lapu, Toledo, Danao, Talisay, Naga, Karkarong, sa dakbayan, sa Bugo. Sa itong mga kasikpit ka mga lalawigan, dito sa Negros Oriental, Negros Occidental, Sikihor, Bohol, Biliran, Samar, Leyte. Dibira ka ba yung nagkala sa Mr. Ligistan Visayas? Kanigurasan, nabingna o namati na sa itong tulungan ng unang radyo ng balita. Gusto masayad, nagkala sa mga panghitabo sa itong palibot ng mga kasama. Oy, ato sang unahon may gala tong answer to win promo. Oy! Sa ato nga pagkutan na karang mga kasama, pinaka low pressure area. Ang gimonitor karon may gala sa pag-asa nga napay noon sa Philippine, o sa gawa sa Philippine area, o Philippine area of responsibility compar. Pila may gala ka low pressure area. Ang gimonitor karon may gala sa pag-asa. Nga napay noon, may gala sa gawas sa Philippine Area of Responsibility kung par. Wala. Wala inyong itubag, ha? O inyong panguta, ang pangutana. Wala ang tubag. I-comment mga gala sa itong Facebook page. Palihog lang. Wala ang atong mechanics, ha? Kinahanglan nga naka-follow, naka-like, may gala sa Diwa HP Aramis Cebu. Wala, gishare, may gala itong program. Unang radyo ng balita. Pari pag-share lang mga higala. Share lang. Aron nga doon ay puruhan na higala nga makadaog sa itong answer to win na promo. Okay, ha? Pertin sa iyo na may higala sa itong pangutana, karamuntan. Charog, masipyat pa, masimyat pa. Itabag lang ito, check may galas kasamang Jesse Samampong, sa rin tabi galang mga preso sa mga nagunang panalitons, merkado, publiko kasamang Jesse, good morning Jesse.
5: TYHP, tutok presyo sa merkado. Yes, mayong buntag kasamang analog kasamang gen. O mayong buntag usap sa atong mga suking tigpaminaw ni atong stasyon DYHP RMNG Bugo. Good morning, good morning, good morning, good morning, good morning. O mayong buntag usap sa atong mga tindira o tindiro o mga pray diri sa Carbon Public Market. Okay, para sa atong mga suking tigpaminaw karon, mohatag dag update sa presyo sa mga klasik-klasing mga

0: pagbit 50 ang kilo. Talong, si Tintang ngadto sa 80 ang kilo. Kalabasang puti, 40 ang kilo. Sikwa, 50 ang kilo. Tawgi, 35 ang kilo. Tapsoy, 60 ang kilo. Kasama mo sa Market Report. Ako ang inyong Radyo Man. GC Sumampong DYHP Tatak Arevan.
1: Ining mong balita, gihatod ka na to sa DTX 500. Pwede pa bang mabatanon ang nanay edad? Mag DTX 500 ka. Ang DTX 500, daghang superior antioxidant nga maoy ga-protekta sa mga cellula. I-appeal na mga skin cells, batok sa mga na-damage nga free radicals o gipagrabi sa pollution, UV rays, mga bisyo sama sa pag-inom sa alcohol o ang pagpanabako. Ang excessive accumulation sa free radicals ang muresulta sa oxidative stress. Kini makitaan sa pagdagan sa mga wrinkles o bald sa panit. Mutumaw ang mga dark spot o uban pang mga sinyalis nga nagkaedad. Ang DTX 500, kampiyon nga proteksyon nga naay 1.3 million orak units sa antioxidant. Epektibo kini pangontra sa mga free radicals o oxidation. Sa DTX 500, ang atong panit pabataon, internal organ ayuhon. Ang DTX 500, nindot-yod batok sa diabetes, fatty liver disease, cardiovascular diseases, high blood pressure, hypertension, diseases of the eyes, kidney disease, gallstone formation, hyperacidity, insomnia, acute pancreatitis, GERD, o uban pang mga sakit. DTX 500, ang sikrito aron mo buhato!
2: Nagkasala mga samang Jesse Samampong, gikamigala sa Carmon Public Market, din yan ba? Bati migala ang presyo sa mga utanon, ha? Gulay, o guman pa, may gala inyong gikinanglan, may gala sa Carbon Public Market. Samtang sa Pikas Bahin, mga dagkog ang mga balita, may gala inyong masairan, karong taon-taon sa itong napagpariguman sa unang radyo ng balita. Standby lang mo ha, alas sa 4.51 na. Kagahapon, may gala na ito'y patrol car, may gala sa Gindulman. Municipal Police Station, nagpanagiya may gala sa lungsod. Ang Nalimbuad Town, dito may gala sa lungsod sa Luay. Ecstasy. Ang kining mga patrol car, panungni may gala sa Tagbilaran. Kay maghatod sila may gala sa ilahang ebidensya. Nga nasakmit nga illegal nga drugas, atol sila ang bayba sa parison. Sus, ang driver mo nagduda kung ano mo na nakatog ng driver. Kay matod pa may gala sa imisikasyon sa Luay Municipal Police Station. Nga samtang nagsubay sila sa nasudnong karsada. Galit lang kuno ni Blur ang panan-aw sa driver. Wa na siya kaklaro may galas karsada. Moto nga nabangga sila may galas sa poste. Na tuyok-tuyok na murabitawag na turn turtle. Ako na ilahang kuan murag termino. Nahayang. Onya na kuan ba bitaw kada bitaw nga na tuyok-tuyok ang mao nga patrol car may gala gani kay ang sakay nini nga drive ang police wala man sa pero ang driver may gala mao'y nagrabihan gida may gala nga karong mga panahon na dito sa Tagbilaran na tambalanan etag okay ra tong mao nga driver civilian driver ni ang nag-drive may gala sa maong patrol car. Kagi panagiya may gala sa lungsod. At sa check may gala sa kasamang Jane Gallardo sa gawas sa Nening Orasa. Kasamang Jane, good morning Jane.
3: Good morning kasamang Arnold o kasamang Ken. Welcome back sa ato kasamang Ken.
2: Balik na sa kasamang Ken. Ha?
3: Welcome back. presto pa kay kasamang Arnold. So karon kasamang Arnold, no, kay balik na po sa trabaho o sa eskwela, kay adlaw Lunes kasamang Arnold, sa bagong semana nga pangatumbakmo na po da, na manikay sikay, mag-i-hike pa ni kay sikay para makapadayon kasamang Arnold, no. Karon na bang mga panahula kasamang Arnold, murago uso ka yun yung fun run kay dagang activity kasamang Arnold.
2: Narabato yung naligsan atong Sabado?
3: Kana ka sa mga Arnold, atong isang adlaw, murag atong isang adlaw ka sa mga Arnold, no? Mamurag natin na kuan na madasmagdan ba ito siya ka sa mga Arnold, huwag sakyanan?
2: Naligsan sa Osaka Honda Civic.
3: Natin na kuan na ito, pero wala kita nakaka-respondi ato.

0: pa sa Mang Arnold dito sa may area dito asa na itabuan pero dunay nakakuha na tunungan na ako no matunta ka sa Mang Arnold sa tinuod DGI na dunay usa ka dalaga na nag-appear sa fun run ka sa Mang Arnold na nadasmagan gito ang sakyanan. Karoon na ka mga panahon na ka sa Mang Arnold murag lain-lain ng mga activity ng mga umaabot. Usa ra ba gini ang fun run ka sa Mang Arnold sa mga activity
1: correct.
0: Na pag-himuon sa nagkadaiyang mga grupo ka sa Mang Arnold, mga estudyante, mga trabahante baka ka sa Mang Arnold. So, muna na mag-amping gito kanuna kay usahay ra ba ka sa Mang Arnold ubay-ubay gini at sila. Bayo-bay niya kanoon. O kung mag-fun run ka sa Mang Arnold, naman sa equation sa Karsada. So, ang atuwala nga sa hinangyapos itong mga drivers, no, nga mag-maklon din sa Karsada ka sa Mang Arnold. Lagi na din ana ka sa Mang Arnold. Na doon na po ilayang mga kalimutan sa ako ang Karsada. Lagi na din yung fun run din sa Mang Arnold. No, subukay ka malandong mo na inana mo aktilong na activity pero usahay lagi kaning uban na nga ato ang mga drivers, di ba kakabantay, wa ba ato katulog ka sa Mang Arnold, ang atong driver,
1: or, atong... Di ba ka tuhubog? Ay, sa Bandura ba?
0: Sana, di ka sa Mang Arnold, di ba ka tuhubog? Di ba mapasangyo ka ba, di ba ka wala ka bantay ka sa Mang Arnold, no? So, hopefully, na maayo na po lang mga kanina, ang dalagyan ko sa Mang Arnold. Sa Mang Arnold dyan, na yung mga bituon na atong nakita mo raga, walay pulga sa pag-uwan, karong adlaw ka sa Mang Arnold, pero di niya punta kumpiyansa, ila binagigkaroon na maadlong Lunes, so tingusaw at iskwela, ting trabaho balik ka sa Mang Arnold, ting balik sa mga artista, di kang probinsya ka sa Mang Arnold, sa mga na kung asa man di dyan, ita karong adlaw or mo pa doon ka sa Mang Arnold, magdala lang gihapon ka o panaganga kung ugaling mo, uwan o galit, o baka sobrang init ko sa Mang Arnold. So at least, doon na tayo panagang sa atong ulo o baka sa atong lawas. Ingat man nga to ang mga jeepney drivers kung gawin ka sa Mang Arnold, no? Naginihingay na po ni Silas pa ni Kay Sikay. Karong mga orasa, dagat tayo nakitaan nga itong mga traditional ng mga jeepney, karong mga orasa ka sa Mang Arnold, na maragagikan pa jeepney sa dari sa ubos bakit may kolon ka sa Mang Arnold, o baka ha, sa may carbon, kaya tingkumpra po doon sa ato mga ginikanan, sa ato mga tindera o tindero, kanang maligay, tugan ka sa Mang Arnold, kay wanted kayo ron, kanang halin, kayo ron sa ato ang mga estudyante, ang kanang mga pinutos na sudaan, na makasiga, po sila ka sa Mang Arnold. Ingin ba lang ato ang mga habal-habal driver po, no, nga na ni KTK na karong mga orasa, kaya iyahay na po doon pangita ka sa Mang Arnold, o mga pasimero, karong mga oras sa tubig. So, mga tagtagdugang pagtagad, mga pangitabo sa atong palibot ka sa Mang Arnold, ingon na mga update po de, sa ato ang mga police reports, aron po makahatag ka o dugang balita o informasyon sa mga pangitabo sa ato ang syudad ka sa Mang Arnold. Nagkika na lang din ito ang dapit. Ako ang inyong Rajman Jane Gallardo, DYHP. Tapak, or
1: Yan, salamat ka sa mga Jane Gallardo. Ika may gala sa gabas. Sa pagbalagway may gala sa itong gabas-gabahin. Bota may gala itong nga Sabado di ay. Katungon sa ka 18 anyos may gala nga tinunaan o kinang nga babae. Nga nadasmagan may gala sa Osaka sakiran samta nagpandran. Hindi na pita sa mga Tesda area. Habig may gala sa barangay Lahog sa sulad sa Sugbo. Okay, dari may gala itong winner ka na buntaga sa itong answer to win promo. Congratulations ni Ana Mahal Arellano. Sakto yung tubag. Duha. Duha yung tubag. Duha ka low pressure area. Ang gimonitor may gala sa pag-asa. Kenapa Megala sa Philippine Area of Responsibility si Ana Mahal Arellano? Ma'am Ana Mahal Arellano. Naka-follow siya Megala sa Riva HP. Ugang Attorney Rofil Fernandez Banyok. O niya naka-share po siya Megala sa programang Unang Radyo Unang Balita. Kompleto. Ang iyang natuman Megala ng mechanics sa itong Unang Radyo Unang Balita. Answer to win a promo. San may karatotod Megala? Dugang pa nga pagkuntan ha. Dili mo mo biya diha sa inyohang pagkatanaw sa itong FB Live. Ay lang yung mugbiya diha. Ito na patay mga pagkuntan na mga kasama. Karatotod. O niya ma'am, mahal. Mahal naman hinoon. Ma'am, Ana Mahal Arellano. Panihog lang ko chat sa Facebook page sa Riva HP RMN Cebu. Alang nasa imuhang kompleto nga pangalan. O kininiang cellphone number para dito na mo isend ang among 200 nga paldo-paldo. Paldo-paldo nga 200. Ha? Ayaw kalimot ma'am ha? I-chat ang Facebook page sa Riva HP RMN Cebu. Anong nga isend mo rito imuhang kumplito nga pangalan, imuhang cellphone number. Ayun lang itong address kay Gcash sa mga ato. Send naman ato sa Gcash ang ato ang daog. At mga nakadaog sa Sabado, karon to sila may gala mapaldo-paldo. Okay, standby sa mga balita may gala. O ba naman sa pipila ka mga bulawanong pahinomdom? Oras, alas 5.01 na.
2: Kining oras, hatod ka nato sa Biotroph Herbal Capsules.
3: The Wonderful Supplement.
4: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
5: ACS. Si Nanay Sean Alfuerto, 90 anyos na. Apan, ang nakatabang sa iyaha aron maulian ang kanunayng pag-inom sa Paragis Bila-Bila Herbal Coffee.
6: Kapoy kayo niya, nalagi magsakit sa kong lawa. Sa diya nga nagmintin ko ato, doon naman kayo mo. Niya makasaka ko, makalagsak. Bukit doon eh, gani ay. Sa tiyan nga nagmintin ko, ana ay, pwede na iya.
7: Pwede na, makakas, bilay mo ito.
6: So, anak ko, no, binta na ko.
5: Sa Paragis Bila-Bila, tili na ka, mag-agwanta pa.
4: That portion was brought to you by Nor Sinigang Mix. Sabaw pa lang kay Daug na with Nor Sinigang Mix.
8: Ang mga celebrity soaps ng SED Marketing, dili lang pambabae, kundili panglalaki usab. Ang SED Celebrity Beauty Soap with Glutathione, apil usab ang SED Celebrity Plus, Kojic, mga sabon kini nga adunay mga sangkap nga tinunan nga mubagay sa talang klase sa panit, mapalalaki man o babae. Ginamaan kini sa SED Marketing. Makatabang kini alang sa pag-is-is imong panit o kung kanunayon nimo kini og gamit, makatabang kini aron makapaputi tungod sa glutathione o makapalimpyo pa kini sa panit tungod sa Kojic. Kung ikaw naka-SED Celebrity Soaps, panit nimo, kutis porsilana na, himsog pa. Busa, pag-set Celebrity Soaps na.
4: That portion was brought to you by Ladies' Choice Mayonnaise. Make ulam may amazing with Ladies' Choice.
9: The original Koi Herbal Capsule.
10: Nanet, Karolasan, edad 73, Toledo. Adagang kong ipamati sa lawas eh. Hapitan na napakukidni. Pagkabati na ko aning koi, ako yun isang giswayan. Dugay do kong swayan niya, labi na ka na akong ubo. Mora na yung akong ginainom. Ako na yung giswayan ba? Ya mo na akong ginainom. Kanara yung koi. Eh, basin pa, mamasinan ka ba? Sagaan pa dahil tagataas pang kinabuhi. Dagang salamat sa original koi herbal capsule.
9: Original Koi Herbal Capsule.
4: That portion was brought to you by MX3. Dito ako bilib.
11: Life Extension, Vitamin D3.
12: Hello, my name is Ron Antriasian, and I've been a business development executive in the nutritional supplement industry for over 17 years. One supplement I personally recommend is Life Extension Vitamin D3. I choose Life Extension because they've been in the business for over 40 years. So come into a Life Extension clinic and the pharmacies near you to get your Life Extension Vitamin D3 today. Do it for your health.
11: The number one trusted brand of vitamin D3 in the Philippines. Life Extension Vitamin D3. The science of a healthier life.
4: This newscast is brought to you by
13: Mag-Max Vit para kargado ang lakas ng katawan, listo ng isip, pati sa lambingan.
14: DTX 500, ang tubak kontra sa sakit ng diabetes. DTX 500, epektibo sa pagpabubuo sa blood sugar level. DTX 500, ibo sa Disugard Sugar Cane Extract, ang anti-diabetic property. Kikan sa palaya. DTX 500, garantisado, highly recommended sa mga eksperto. Mapalit sa pinakaduol ng butingan sa iyong lugar. DTX 500.
15: Ito si Rochelle, ang akong bugas-bugas miabot na sa akong likod. Ipainom sa akong mama. Oh. DTX 500, duha lang kakapsula kada adlaw. Sulod sa tulo ka semana. Nawala jud dayon ang akong bugas-bugas. The best jud og epektibo ang DTX 500.
14: DTX 500. Pumali sa mga butika.
13: This newscast is brought to you by Mag-Max Vit. Para kargado ang lakas ng katawan, listo ng isip, pati sa lambingan.
16: Set Living Testimonies.
17: Ang diabetic retinopathy makapahanap o baka makapabuta sa imong mata tungod sa kataas asukar sa dugo. Maapektuhan ang atong pananaw.
18: Di na ko kakita. Nikalit lang og kao kung pananaw. Diabetic lang eh. Di na ko kakita.
17: June Largo, nakasinati sa pagkabuta tungod sa diabetes. Maayo na lang kay nag-Zed Panyawan Coffee Mix.
18: Ining Panyawan Coffee, kahinahinay kung kakitahan to'n karon. Dali mo uso sa imong sugar. June Largo.
16: Living Testimonies. Zed Living Testimonies.
17: Taas ang sugar maong nga'y bikin sa kidney. Nakaangko na siya o kidney stone.
19: Taas ko sugar o ganang nakuit bato sa kidney. Sakit iihi nga, sakit ng kilid.
17: Pinagi sa pagtumar sa Zed Panyawan Plus Mangustine. Usab ang pag-inom sa Zed Panyawan Coffee Mix. Tasyana na bastidan na tabangan.
19: Wa na, nawa na ang sakit sa kilid. Nadaghan na ang ihi. Nagawas sa ditong bato.
16: Living Testimonies.
13: This newscast is brought to you by GlucoPro. Say yes to the super fiber drink GlucoPro.
20: Ang atuang immune system kusog kaayo kung healthy ang digestion ug limpyo ang atong colon. Ang maayong balita na anakita og super fiber, the fast acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Epektibo kaayo sa 2 to 8 hours gikan sa pag-inom, mugawas ang gikon na dili dapat nagpuyo sa atong lawas. Para sa mas maayong resulta, mo inom sa super fiber 15 minutes bago mo kaon pamaho sa buntag o bago matulog. Ug ang life extension vitamin D3 pag umanog kaon. Para sa healthy and good digestion, mag-inom kada adlaw sa super fiber. Mapalit sa mga butika.
21: Igala, nakakape na ka? Kay mo na baka nga nibalik na o available na sa mga butika ang imong paborito nga pinakauna nga kape nga na ay vitamin D3 reishi mushroom o kaning mangosteen fruit extract? Kini ang Vita D Plus Coffee Mix, ang kape nga para sa ikamayong lawas nimo. Vita D Plus Coffee Mix, may kape na ka? Na ay vitamin D3 pa ka.
22: Life Extension Vitamin D3. At ngayon, ating pakinggan si Mary Ann Labaco.
23: Paala po naman ng Diyos. Matagal na ako gumaling. Nag-impating ako noon. Katapos nagpa-obigay ni. Nakita doon parang may gas-gas sa uterus ko. Mag-try din kayo ng Life Extension Vitamin D3. Life Extension better than the other. Mary Ann Labaco. Duenas, Iloilo.
24: Anong rating yung ibigay mo sa mga products po ng Life Extension? Especially sa Life Extension Vitamin D3 po.
23: Sa akin lang, siyempre 100% kasi gumaling ako sa Life Extension.
16: Life Extension Vitamin D3 for longer life.
25: Ang daming balita, chika, at mga kabudol-budol na offers ang nakikita natin araw-araw sa social media at mga messaging apps. Pero tandaan, sa panahon ngayon, hindi na sapat ang to see is to believe. Dapat, mag-think ka muna. Huwag basta-basta magtitiwala. Mag-pause muna. Alamin kung totoo ba ang balita, kung may basehan ba ang chika, at kung legit ba ang offer bago maniwala. Think ka muna, Pilipinas. Dahil sa atin magmumula ang isang mas mapanuring bansa. Isang paalala mula sa kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
26: Oras, gihatod kaninyo sa EXL Magkabuhay. Buhay at makulay ang buhay sa EXL Magkabuhay.
16: Excellent health, excellent life, EXL Makabuhay Plus.
27: Ako si former Governor Arturo Chungkiwi of Davao de Oro. I always take time drinking coffee after I wake up. Siyempre, EXL Coffee. Ito pala galing sa freshly harvested coffee beans, yung Arabica from Davao de Oro, at saka yung purple corn. And alam nyo, meron itong 17 kinds of herbs and vitamins. It's invigorating and na-energize ako. Dito na tayo, EXL Coffee. Stay healthy. Wow, sarap.
28: Makabuhay.
0: mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
1: Good vibes, mga kapamilya. Live on air, kauban nato si Tita Susan. Tita, tinuod ba nga konektado ang high blood sa panandaw?
2: Uy, DJ, tinuod gid na. Umusa ka ang akong blood pressure, musabay pud ang paghanap sa akong pananaw. Mao nga akong gibuhat, gidugang nako ang iBerry sa akong adlaw-adlaw nga routine.
1: So, nakatabang gid diay sa imo ang iBerry, Tita?
2: Oo kaayo, mabati gid nako nga naay suporta ang akong mga mata. Mas kalmado ko ug mas klaro na akong pananaw. Sa iBerry, na ako'y peace of mind nga akong giatiman ang akong mata ug panglawas.
1: Ayos, busa sa tanang namati, pangitaan na ninyo ang iBerry sa pinakaduol nga butika.
0: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Adunay Bilberry para sa mata nga hait ug tin-aw.
5: Daghan na kaayong natabangan ang Life Extension Vitamin D3 sa bisag kinsaman ng naay mga sakit. Ug atong paminawon ang mga testimonya nga pamatud sa kaepektibo aning Life Extension Vitamin D3. Reggie Tayona, Stomach Cancer Survivor. Life Extension Vitamin D3 for longer life.
6: Ako di ay si Reggie Tayona. Sa una, na ako'y cancer sa akong upper stomach. Nga result sa akong biopsy, malignan si cancer. Pero, wala pa ko noon ni katag. Nga, nag-admit ko sa ospital. Duhagyod ka si mana. Unya, gahigdara ko kay lain siya kong paminaw, akong tiyan, sakit kayo, pirmirang butod. Na ito, ingon sa doktor nga, di ko kuno ka panunaw sa akong tiyan. Unya, ingon na nga akong doktor nga, operasyon na lang dahil kuno niyang makaayo sa akong sakit para makuha ni. Sus, at kuhaan kayo kay risot kayo nga gisian ni atong tiyan. Na ako'y nabatian nga, Life Extension Vitamin D3, nga nindot kuno kayo ni og makapamaayo sa atong lawas. Nag-try ko, way ko nag-lost og hope sa God. Nga mo gamit ani. So nag-inom ko. So karon na lami na kaya akong paminaw. Nga akong kaon na nagbalik na sa normal. So niya tukos kuan kanang doktor. Natinga siya kay uy, ang imo nga kuan dali ra kayo ang imo recovery. Pero wasa kay baw nga akong ginom. Naggamit ko, nag-inom ko kuan kaning Life Extension Vitamin D3. So mga higala kung kinsa pa may wa ni gamit niya, maayog yung gayo ni sa atong panglawason. Bisan sa mga maintenance diya, makapamaayo gyud ni sa atong mga lawas. Mugamit na tani, lami gyud kayo. Tanan na to nga mga sakit, mawa gyud. Life Extension Vitamin D3.
5: Life Extension Vitamin D3 for longer life. Leonida Elangos, Breast Cancer Survivor. Life Extension Vitamin D3 for longer life.
7: Ako si Leonida Elangos, 68 years old. Akong nabatian sa akong lawas nga naay ni tubo nga bukol. Unya, kanang akong gipa-check up sa doktor. Ingon ang doktor nga mahog na kun ni siya sa breast cancer. Nadunggan ako ang Life Extension Vitamin D3. Akong gitistingan ni palit ko. Unya, kanang akong napaminawan sa akong lawas nga nawa ang akong kakapoy, unya ang akong bukol pod nawa. Unya, nagpasalamat chub ko sa Life Extension Vitamin D3. Paminaw na ko, maudyo'y nakatabang sa akong balatian. Mauna nga, ayaw dyan mong duha-duha o palit sa Life Extension Vitamin D3 kay kini kayuhan jud para sa lawas. Busa mga kahigalaan ko diha sa Sugbo, ayaw jud mog duha-duha paginom og Life Extension Vitamin D3 kay kini makaayo jud ini sa mga bukol-bukol og mga pananakit sa lawas og sa tanan pang balatian nga motubo sa inyong lawas. Life Extension Vitamin D3 for longer life.
5: Epektibo, sigurado, aprobado sa FDA Philippines o FDA USA o rekomendado saan sa mga medical doctors, the Miracle Vitamin Hormone, Life Extension, Vitamin D3 for longer life. Mapalit sa mga butika.
8: Life Extension, Vitamin D3.
28: I'm Dr. Suzette Steen, a medical practitioner, and I highly recommend Life Extension Vitamin D3 to my patients because of its purity, potency, and the best quality. The number one vitamin D3 brand in the market today, Life Extension Vitamin D3.
29: The number one trusted brand of Vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
30: Mapalit sa mga butika.
5: Life Extension Vitamin D3 for longer life.
31: Oras sa mga kasama na 5:14 na.
32: TYHP Bustamante at Galinea sa Unang Radyo, Unang Balita.
31: Para sa detalye na sa mga balita sa Balitang National. Mabot na sa 23 ka mga tao ang nakala sa epekto sa habagat o sa mga bagyo nga Luis o Maymay. Kaya base sa record sa Office of the Civil Defense, sa 23 ka mga namatay, 15 nini, ang gikan sa Benguet, gisundan sa Rizal o Batangas, intagtulo ang nakala samtang usa ang gikan sa Quezon Province. Ang inungdan sila kabatayon, mga pagkaigo sa landslide, nalumos, naigo sa rockslide, natumbang ang mga punuan o dunay na kurintihan. Samtang base usab sa data sa OCD, adunay 17 ka mga tao ang naangon tungod sa nasagol ng epekto sa Ilocos Sur, Benguet, Abra, Rizal o Cavite. Ug dunay tulungan na missing sa Batangas. Mabot og kapin sa 1.4 ka milyon ka mga pamilya o kapin sa 4 ka milyong individual ang kinitibok ang napektuhan sa daotang panahon.
4: Samtang sa mga balita, seryosong gikonsidera karon sa Senate Impeachment Court ang sugit ngay muna sa hapon ang trial batong ni Vice Presidente Sara Duterte, batong ni Senate President Sherwin Gatchalian sa wang pamaagi ang Senado makapaygayon ng regular na plenary session. Atul sa buntag o sa hapon, matagarog bastaas nga panahon ang impeachment trial. Si Senate Majority Leader Juan Miguel Zubire, mo'y ni sugit nga ibalhin ang plenary session sa buntag o sa alas 3 sa hapon. Sugda ng trial, alas paghatag o sa matistaas nga panahon, piragi niini ang prosecution o ang depensa ingon man ang mga senador. Makahigayon pagpresentar og sa katistigo sa matag adlaw og mapaubos sa direct og cross examination ingon man interjection.
31: Samtang gisaway sa embahada sa China dinhi sa Pilipinas si Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. Kabahin sa gyung pagkasikop sa pila ka mga trabahante na Chinese sa usa ka steel plant sa Taguluan ni Samis Oriental. Matod sa statement sa Chinese Embassy, walay basihanan ang pahayag ni Teodoro. Pugigaba nini ang kamaturan kung kanyang dumaan o nagganigawa sa tahong nga muabot nga to sa 69 ka mga Chinese workers ang nadagpan na to sa Osaka Ronda sa Philippine Sanjia Steel Corporation netong buwan sa Mayo. Pinag isang operasyon sa Militar, Presidential Anti-Organized Crime Commission, National Bureau of Investigation o gabang ahinsya sa gobyerno. Ginsistero sa ni Teodoro kaya iligal ang mga kalihukan sa nadagpan ng mga langyaw sa wang planta. Di naglakip nini ang paggawa og substandard nga puthaw og paglabay og polluted nga tubig ngadto sa sapa nga makadaot sa kalikupan.
4: Samtang sa balita, gikondinar ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. pag-atake sa litabo nga sa Interior Chief Minister sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao, nga si Abdul Rauf Sami Gambar makakuha ingon man kaubanan ni ini. Si Marcos miluwat sa mapamahayag doon ano sa kamanduan, pagpatuman nagbasugot nga seguridad sa rehiyon nga mapaygayon sa ilang labing unang parliamentary elections karong Setyembre 14. Subay ni ini si Palace Press Officer Claire Castro Libutia Garimando si Marcos alang sa mas laom nga investigasyon sa insidente matumbok ang nagpaluyo ni ini. Duga ni Castro ang gipasalig sa presidente gato sa publiko nga ang insidente dili makapahuyang sa katuyuan sa gobyerno nga tabangan ang BARM nga makambot ang hapsay nga transition ngadto sa demokratikanhong paggobyerno sa rehiyon.
31: Alas 5:17 na. Duha ka low pressure area ang gimunito karon sa gawa sa Philippine Area of Responsibility Compar. Sukad kagapong adlaw, ang usa ka LPA nabutang kini sa kapin 2,000 kilometro sa east-northeast nga pahin sa extreme northern Luzon. O gaminos ra ang posibilidad na mahimo kini usa ka tropical depression sa musulod nga 24 oras. Samtang laing LPA usab, ang nabutang kapin sa usa ka 1,000 ka kilometro sa silingang pahin sa central Luzon. O gadunay kini medium nga tsansa nga mahimong usa ka tropical depression sa musunod 24 oras. Ang habagat mipaabot gamay mo pauwan sa Luzon ug western section sa Kabisayan karong adlaw. Kini base sa weather bulletin sa PAGASA.
4: Sa balita gikan sa kauluhan, gilagway ni Ombudsman Jesus Crispin Rimulya gapakyas sa Department of Public Works and Highways kun DPWH sa pagatunog di kalidad nga infrastructure projects alang sa mga ahensya sa gobyerno. Matod ni Rimulya kini mo hinungdan nga maski pamura na mga public private partnerships nga mo butukod alang sa mga dagkong proyekto dinhi sa nasud. Ubos sa public private partnerships sa pribado nga mga kompanya, mo imugahin og pondo apan mo kolekta kini toll fee usa sa mga bayranan para pagbawi sa gasto sa ilang gitukod nga project. Gimong ehemplo ni Rimulya ang giingon nga napakyas nga 9 milyones ka pesos nga University of the Philippines Philippine General Hospital Cancer Center Project, ang bagong Bureau of Immigration Building o ang bagong headquarters sa National Bureau of Investigation kada NBI. Subay nini si DPWH Secretary Vince Dizon, misanong sa pahayag ni Rimulya o bitubok ang ikinahanglan ng reforma sa internal na sistema sa ahensya para dili magpabilin ng option ng partnerships alang sa mga dagpong proyekto sa gobyerno.
32: Pagputok ng mga balita, nakatutok na sa unang radyo, unang balita.
31: Adito nga pabrigobang giparenta sa nabantog ng herbal capsule sa Kabisayan ug Mindanao. Ang original koy herbal capsule. Suplemento nga gikan sa pariya, kamonggay, garlic, luya ug ginseng. Kami mahatag may kaligaligong salamat sa kaligong sa atong immune system. Aron nga dita dali nga masakit. Busa ikaw nga nagpaminaw karon. Mata sana ang pag-inom sa original koy herbal capsule. Ang labing epektibo nga herbal nga mabatok sa tanan nga mga baritian sa masahing blood pressure, kidney trouble, diabetes, rheuma, arthritis, sumak, dysmenorrhea, bugon-bugon sa tutoy. Ug ang pag-ubag sa inyong mga atay. Ang original koy herbal capsule epektibo sa nimigil pagbatok sa bisan usa nga matang sa virus. Mupaligon sa atong immune system. Aron nga dita dali may galang matakbuyan sa bisan usa nga matang sa sakit sa lawas. Gamitkan sa mga vitamins ganari ni, sama sa potassium, vitamin C, vitamin E, magnesium, zinc, calcium, iron, o thiamine. Ang original coil makapsula aprobar ko ni Miguel sa Food and Drug Administration. Mapalit kini sa mga butika, kagisupplyan sa Belgian Marketing. Ang exclusive distributor sa original coil herbal capsule. Mapalit kini Miguel sa Rose Pharmacy, South Star Drug Stores, 360 Pharmacy, Best Way Pharmacy, Diddings Pharmacy, Eastern Metro Pharmacy, Ultramart, Tanang Branches sa Purchases Pharmacy, ALV Pharmacy, July Pharmacy, Kalo Marketing Sormok, og sa Roosevelt Pharmacy sa Batolite. Mahimo sa niya may galang mapalit ang original koy herbal capsule sa Malunha Pharmacy, Liluan Pharmacy, TK Pharmacy, Tanang Branches sa Alfar Pharmacy, Cebu Ever Drugs, EJK Pharmacy, KLY Pharmacy, Tanang Branches sa Chris Pharmacy, Charis Pharmacy sa Kamotis Island, Hero Pharmacy sa Olango, og Zari Pharmacy sa Guadalupe, og sa Dalang Iscario. Original koy herbal capsule, barato na, epektibo pa.
4: Tas bomb bridge ng Siburgoy, kabadunay, hypertension. Basin tas yung sugar, guwasi may, diabetes kan, yura kamay, bow. At tas nga levels sa blood sugar. Magpagay ka ni smart arterial walls, mapalapot si mong dugo, kung sa nakarason. Nga nung nag-hypertension ka, mutaas sa imong dugo. At diabetic hypertension, brusot, akris pagkabuta, pagdaw si mong kidney, o daghan pang mga komplikasyon. Sama sa stroke, heart disease, dili pagkais mga samad. Pagkaputol sa tilbisan, gani ang impotent sa mga lalaki. Busa nagpabuta, nga mograbe ng imong kondisyon, mag DTX 500 na matagadlaw. Ang DTX 500, dira kini quarantine. Gikan sa paliya nga nagsu hid sa insulin function. Kun mo po ang imong blood sugar, kontrolado sa pag-imong BP. Ang pag-inom sa DTX 500 matagadlaw, magkapanindot ni simong katog, makapagong pagit sa hyperacidity, GERD, fatty liver, skin wrinkles, alopecia, o guban pa. DTX 500, your best choice against diabetes-induced hypertension. O bistaw sa pag-klinika, alternatibo, medicina, wellness center para sa libre nga consultation. Gamit ang computerized nga general machine analyzer. Nakinimutang din sa Madia, Consulim Street sa Cebu City, nga pwede matawagan sa 4160866 or cellphone number 0975-079-5133.
31: May buntag mga kasama. Doon ako'y pangutana, dali na mabong mutuo sa sulti sa uban. Nakapangutana lang ko kay among pamilya. Ingon anak Sam, doon ako'y tita nga dali rang mutuo sa mga mabasa online. Ang ingon, pare-pareho lang daw ang mga tambal. Ingon ako niya, tita kung pare-pareho lang ang mga tambal, ganong ang uban, di man epektibo. Ayaw dayon ugtuo sa mga storya-storya lang. Ang tambal, dapat gina-check o ginapangutana kung safe ba kini, epektibo ba kini. Maong para nako kung aduna mo'y aduna ko'y tuuhan, kato na pamatunang dunay pag-atiman sa matag proseso. Nakaadto na ko sa planta sa Unilab ug nakita nako ang research. Pagsusi o paghimo nila sa gatosang tambal o vitamin brands nila. Una-una ah, doon sila kapin sa 160 ka mga dedicated quality assurance expert na nagalantaw og nag-check lang sa quality, dili lang isa o duha, gatosang mata ang nagabantay. Og same level of quality checks kung tambal o bitamina maong kami sa pamilya, Unilab na kanento pa. Busa mga kasama di pwedeng iingon nga pare-pareho lang ang quality. Pag-abot sa tambal o vitamins, dapat Unilab quality. Kung napangutanan ninyo unsa ba ang mga produkto sa Unilab, para makita ninyo ang kumpletong line-up sa Unilab products, bisita ha! Ang www.unilab.com.ph/products.
4: Samtang sa bigas gabahin gawas nga makaboost atong immune system ang life benefit ka makuha sa adlaw adlaw nga paginom nining Life Extension Vitamin D3 mo kining pagpameno sa risgo nga ikaw masakit og cancer. Kay kini masakit kag cancer puwerte kana kagastoso. Apila nini ang breast cancer sa kababayen-an, prostate cancer sa kalalakian-an, colon cancer ug magmatang sa cancer ha nga dure direct connection sa kakuwangan og vitamin D diha sa atong lawas. Gani na matud-an usab sa lain-lain nga mga pagtuon sa medisina nga kadto mga cancer patients. nga mutaas ang ilang survival rate kung sufficient ang vitamin D level niya sa ilang dugo. Mas mo improve ang panglawas o mo balik ang pag-function sa immune system samtang siya nakigbatok sa sakit nga cancer. Dili kini dali nga maluya o mutaas ang syansa nga makasurvive sa maong sakit. Sa mga dunay cancer, gawa sa inyong medication, pag-inom mag 6 to 9 nga soft gels, ha? Matag-adlaw sa Life Extension Vitamin D3 kanang human ka makakaon. Gawa sa mga cancer patients, ha? Kadtong nag-maintain ng mga medisina din na gumikan sa lain-lain sa mga sakit, diabetes, hypertension, o guban pang balatian, makasabag ang pag-inom ay nadlaw sa Life Extension Vitamin D3. Bata o hamtong, ha? Mahimong mainom ang Life Extension Vitamin D3 adlaw-adlaw alang sa pag-maintain o baayong panawas. 11 pesos matag soft gel, affordable kaayo. Timan E, siguraduha nga doon marka nga LE, ha? Matag soft gel sa Life Extension Vitamin D3 nga imong mapalit niya sa mga butika. Kay mao ka rin timailhan nga authentic ang imong napalit nga Life Extension Vitamin D3.
31: Oy, lamig pangapi ka rumuntag. Basta kanabitaw nga ining bangon na nimo mga gala. Lamig ay pangapi. Oy, unya, aron nga di ka mga higala ka nga magluya. Arita sa kapi, may gala nga daghan kayo nga mga benepisyo nga itong nga makuha. Kini ang EXL Coffee Mix 17-in-1. Kini ang perfect coffee for you. Doon na kini spirulina nga doon ay powerful antioxidants o anti-inflammatory properties. Makatabang ni Miguel ipaubos ang kolesterol o triglyceride levels. Doon ay anti-cancer properties. Makareduce kini Miguel sa blood pressure o makatabang kini Miguel sa mga doon ay allergic rhinitis. Gawa sa spirulina, doon na sab kini native purple corn, arabica, ginseng, ginger, turmeric, ganoderma, mangosteen, malunggay, kanila, bayabas o gross heat. Dali basta-basta nga kape, di ba? Kana ang EXL Coffee Mix 17-in-1. Vegan o gluten-free maong recommended ni sa mga healthy coffee lovers. Maparigrimi ka na sa mga butika sa inyong lugar o ma-order sa Facebook, TikTok, Instagram, Shopee o Lazada.
32: Pagputok ng mga balita, nakatutok na sa Unang Radyo, Unang Balita.
31: Oras sa mga kasama na 5:26 na.
26: Oras, gihatod kaninyo sa EXL Magkabuhay. Buhay at makulay ang buhay sa EXL Magkabuhay.
32: This time check is brought to you by Myra E. Step into your Myra era.
9: Kining oras, hatod ka nato sa Biotroph Herbal Capsules.
10: The Wonderful Supplement.
11: Salamat sa Biotroph Herbal Capsules kay nawa ang sakit-sakit sa akong lutahan.
12: Salamat sa Biotroph Herbal Capsules kay miubos akong blood pressure.
13: Salamat sa Biotroph Herbal Capsules. Capsules kay mikunhod na ang akong blood sugar.
14: Salamat sa Biotroph Herbal Capsules kay nagkahiyos na ang akong goiter.
15: Biotroph Herbal Capsules.
17: Garantisadong epektibo para sa mga nagkalain-laing balatian.
18: Mapalit ang Biotroph Herbal Capsules sa tanang mga butika sa inyong dapit.
19: Biotroph Herbal Capsules, the wonderful supplement.
11: Salamat sa Biotroph Herbal Capsules kay nawa ang sakit-sakit sa akong lutahan.
12: Salamat sa Biotroph Herbal Capsules kay miubos akong blood pressure.
13: Salamat sa Biotroph Herbal Capsules kay mikunhod na ang akong blood sugar.
14: Salamat sa Biotroph Herbal Capsules kay nagkahiyos na ang akong goiter.
18: Biotroph Herbal Capsules.
17: Garantisadong epektibo para sa mga nagkalain-laing balatian.
18: Mapalit ang Biotroph Herbal Capsules sa tanang mga butika sa inyong dapit.
19: Biotroph Herbal Capsules, the wonderful supplement.
32: This newscast is brought to you by Myra E. Step into your Myra era.
20: Senior citizen ba ka o adunay mga gihambing nga mga balatian? Adunay alibyo nga dala ang Sugatrol Herbal Supplement. Adunay kaayuhan nga gikan sa ampalaya, banaba, kamote o duhat o lumboy nga naa sa usa ka tableta. Ang Sugatrol para kini sa maayong tulog, maayong pagkalibang, pagpaubos sa BP o sugar o sa maayong panglawas. Mao nga tumar matag-adlaw o Sugatrol Herbal Supplement.
21: Ang Sugatrol mapalit sa Mercury Drug, Rose Pharmacy o sa uban pang mga butika.
30: Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
32: Estudyante ka ba nga sige laptop o cellphone?
33: Oo, gyud. Tungod sa online study, permi ka po'y ugmuhanap na akong mata.
34: Ako pud. Usahay magsakit og magluha akong mata tungod sa kasilaw sa screen.
32: Ayaw ka balaka. Naanay Iberry Gold with lutein para sa mga estudyante nga sige gadgets.
33: Pero sukad nag-inom ko og Iberry Gold, mas klaro na akong pananaw.
34: Salamat sa Iberry Gold with lutein. Protektado na akong mata sa blue light.
32: Iberry Gold with lutein para sa klaro nga pagtanaw.
34: Iberry Gold with lutein. Mapalit na sa Mercury Drugstores nationwide.
0: The original Koy Herbal Capsule.
1: Ako si Leticia Lacuarin, edad 73, taga Sikatuna Street, taga Barangay Dayas. Ay, kapoy akong lawas, eh, niya ka nang sakit akong dugan. Niya karoon, iinom na ko, ani, nahupay na akong dugan, ba di na magsakit, basta makainom ko, ani. Mo, duhan na rin katuig. Mo, dyan akong inom. Panagay ko na ko ang vitamins, kanina akong inom. Kadua sa usang kaadlaw, bunta o gabi. Kaya salamat sa The Original Koy Herbal Capsule. Mo, dyan ay nakatabang na ako, ngawa na ako, masakit akong dugan.
0: The Original Koy Herbal Capsule.
2: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
3: ACS. Ang mahugaw nga colon na makadaot sa lawas. Dakong mahinabo nga mahilo ka og sa kadangatan magdevelop ini sa colon cancer kung ato pasagdan ang large intestine. Ang hugaw nga colon na pinakauna nga silent killer. Ang kamatayon magsugod sa colon. Mag-inom sang Super Fiber, the fast acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Ug para sa mas maayong resulta ubanon sa pag-inom ang Life Extension Vitamin D3 kag Super Fiber para sa himsog kag maayong digestion. Mag-inom kada adlaw sang Super Fiber. Mapalit sa mga butika.
6: That portion was brought to you by MX3. Dito ako believe.
7: Taas na uric acid. Mauka na ang nasinati ni Nanay Penny Galacio sa 60 anyos ug natabangan sa Paragis Bilabila Herbal Capsule.
8: Nagharaw ang tambang ipanginom, nagsinaw balik-balik pa medical, pa ultrasound, ang taas akong uric, akong ulo magsigong kalipong. Nagparagis ko, nanay kausaban, ug nanambok na gani po. Pagsugo na ug inom sa Paragis, makapi man na siyang magkapsule, tinta na yun akong ibati.
7: Sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.
16: Ako si Radio Man Benzi Tanghian, kining balita hatod kanato sa Parangis Bilabila Herbal Capsule na ilhan isip herbal nga kapsula nga makatabang og daghang benepisyo sa kalawasan. Mao kini ang all-in-one nga herbal. Makahatag og kaayuhan sa ato ang mga selula sa lawas, makatarong sa nindot nga flow og limpyuhan ang imuhan dugo nga modagkayday sa ato ang kasing-kasing. Alang sa kumpleto nga kombinasyon, gamita lang ang Parangis Bilabila Plus Herbal Capsule. Parangis Bilabila Herbal Capsule na uban sa pagpangapi sa Parangis Bilabila Herbal Coffee ug ang pagpanghapla sa Paragis Bilabila Liniment Oil. Gama sa GFMQ Marketing. Sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa. Sa dugang kasayuran, tawag lang sa 0935-641-0261. Ang Paragis Bilabila mapalit sa Diding's Pharmacy sa Manalili Street, Cebu City, Bestway Pharmacy sa Mandawi City, Healthway Pharmacy, JV Butika sa Cebu, Mandawi, Liloan o Cosminia Boulevard. Mapalit usab sa JY Pharmacy sa 30 Ito Osminia Building, Osminia Boulevard, Cebu City.
22: Mga kasama, dapiton ko kamo sa pagpaminaw, sa makalingaw o makahatag o pagtulunan nga drama nga naguluhang Himayang Nahunlak. Matag alas 8 hangtod sa alas 8:30 sa gabi, Lunes hangtod sa adlawng Sabado. Maminaw ta dinhi lang sa DYHP RMN Cebu.
6: That portion was brought to you by Generica Drugstore. Ginhawang hatid ng Generica Drugstore.
0: Zen Living Testimonies.
23: Si Pastor Rolando nakaangkon sa acute gastritis. Usa ka pagpanghubag sa lining sa atong mga tiyan, hinungdan sa iyang pagpanglisod sa paginhawa.
24: Na landing ko hospital ida, tugos ko ginhawa man pa sa doktor. Mulala ako ang acute gastritis.
23: Pinagi sa gahom sa Zed Kogon Herbal Capsule. Siya na tabangan.
24: Salamat kay na atong Zed Kogon ka-recover ko. Ako si Pastor Rolando, pamaybay gikan sa Barangay Punagitan, Bukod Sotongaw.
0: Living Testimonies. Zed Living Testimonies.
23: Ang Zed Panyawat Coffee Mix na pamatutan ng makatabang sa pagkubo sa imong high blood pressure.
25: Ako, poriba ko ana, ang kaling Panyawat Coffee, akong gini-mintin kay high blood ko, lasong tila, kay mababa man ang imong lipid.
23: Jaime Verano, nag-inom sa milagrosong kape sa Zed Marketing, ang Zed Panyawat Coffee Mix, ug siya natabangan.
25: Sigurado gina, kung taas imong lipid, mababa na iya, Jaime Verano.
0: Living Testimonies. Zed Living Testimonies.
23: Ang kapikas ni Jaime Verano adunay goiter. Dako na kini og makapalisod na sa pagtulon.
25: Ako nga tawag na goiter po na to siya. Din tapos nakalungog ko sa istorya ni Panyawan Capsule. I-try na ko. O niya, sinuol magig siya di ay.
23: Ang Zed Panyawan Plus Mangustin makatabang sa pagpahiyos sa naghubag nga goiter. Tungod sa gahom sa mangustin nga taas sa antioxidant level.
25: Pag hikas niya siya tutunlan, wala naman.
0: Living Testimonies.
2: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
4: ACS. Mga igala, may adlaw kan natong tanan. Kini si Kuya Gulyat ninyong adunay na ilhan nga lamian kaayong tablia, ang Don Pepe tablia.

0: Don Pepe Tablia! Charap ni bay! Kun makatilaw ka, magpangita ka!
1: This newscast is brought to you by Rexidol. Bilis banat sa apat.
2: Nibalik na ang pinakauna nga kape nga na ay vitamin D3. Karon, Vita D Plus Coffee Mix na. Na ay reishi mushroom ug mangosteen fruit extract pa. Ang healthy nga kape ug humot ug lami kaayo. Vita D Plus Coffee Mix. May kape na ka? May vitamin D3 pa ka. Mapalit sa mga butika.

0: po si Ronel Romanillos, 37 anyos. Isip po sa kaanak, nakita na ko ang pagluya sa akong amahan, karon na senior citizen na siya. Na ay nakasulti na ko na ang sugar troll ko no, makatabang sa mga senior citizen, ako aday yung gipatumarang akong amahan o sulod lang sa pila kaadlaw, nakita na ko na naay kaayuhan sa ihang panglawas. Busa sa tanang anak dia, ayo pasag di na maluya ang inyong ginikanan. Suway ang sugar troll, tabang sa mga senior citizen.
1: Mahalagang paalala, ang sugar troll ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Maayong buntag sa tanan nagpaminaw, kanima o ang inyong Healthline segment. Kung kanunay nga nagkahanap ang inyong pananaw, labi na gyud kung gabii, paminawa nato ang istorya ni Nang Maria.
3: Sa una, halos dili na gyud ko makakita kung mungitnit na. Isipo sa kadiabetic, nahadlok gyud ko sa posibleng mga komplikasyon. Mao nga nangita ko og natural nga tabang. Maayo na lang, nadiskubrehan nako ang iBerry.
4: Mas klaro na ba bisan gabii?
3: Mas gaan na ang pamati sa akong mga mata ug mas klaro na gyud bisan gabii. Dakong kaayo akong pasalamat sa iBerry.
5: Unsa pay gihulat ninyo? Pangitaan na ang iBerry sa pinakaduol nga butika.
6: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Adunay bilberry para sa mata nga hait ug tin-aw.
8: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
9: Nagkabata ug nagkadaghan ang adunay na ay diabetes, high blood ug sakit sa kasing-kasing. Kamakabuhay, pahinumdum gikan kay Ate Ann. Ayaw intaw nulata nga maigupod ka sa tabang sa insaktong diet, ehersisyo ug pag-inom sa EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule, siguradong optimum health makabuo. Ginama kini sa mga natural na sangkap na siguradong masaligan ug epektibo. Kamakabuhay, damhang mas maayong kaugmaon kauban ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. Maski unsa pa kalisod ang hagit sa kinabuhi, laban lang, go for health, go for life with EXL. Usa ka pahinumdum gikan kay Ate Ann.
8: May buhay sa makabuhay!
10: Pagbasa sa 10th kabanata ng aklat ni Juan, ang talinhaga tungkol sa pastol, talata 1-42. Pakatandaan ninyo, ang pumapasok sa kulungan ng mga tupa nang hindi sa pinto nagdaraan kundi umaakyat sa di dapat pagdaanan ay magnanakaw at tulisan. Ang tunay na pastol ay sa pintuan nagdaraan. Pinapapasok siya ng gwardya at pinapakinggan ng mga tupa ang kanyang tinig. Tinatawag niya ang kanyang mga tupa sa kani-kanilang pangalan at inilalabas sa kulungan. Kapag nailabas na, siya'y nangunguna sa kanila at sumusunod naman ang mga ito sapagkat kilala nila ang kanyang tinig. Hindi siya sumusunod sa iba kundi patakbong lumalayo sapagkat hindi nila kilala ang tinig ng iba. Sinabi ni Jesus ang talinhagang ito, ngunit hindi nila nauunawaan ang ibig niyang sabihin. Kaya't muling sinabi ni Jesus, "Pakatandaan niyo, ako nga ang pintuang dinaraanan ng mga tupa. Ang mga nauna sa akin ay mga magnanakaw at mga tulisan, ngunit hindi sila pinapakinggan ng mga tupa. Ako ang pintuan. Ang sinumang pumapasok sa pamamagitan ko ay maliligtas. Papasok siya at lalabas at makakatagpo ng pastulan. Dumarating ang magnanakaw para lamang magnakaw, pumatay at manira. Naparito ako upang ang mga tupa ay magkaroon ng buhay, ng isang buhay na masagana at ganap. Ako ang mabuting pastol. Iniaalay ng mabuting pastol ang kanyang buhay para sa mga tupa. Ang bayaran ay tumatakas kapag may dumarating na asong gubat. Iniiwan niya ang mga tupa palibasa hindi siya pastol at hindi kanya ang mga ito. Kaya't sinusunggaban ng asong gubat ang mga ito at binubulabog. Tumatakas siya palibasa ay bayaran lamang at walang malasakit sa mga tupa. Ako nga ang mabuting pastol, kung paanong kilala ko ng Ama at siya kilala ko, gayon din naman, kilala ko ang aking mga tupa at ako'y kilala nila. At iniaalay ko ang aking buhay para sa aking mga tupa. Mayroon akong iba pang mga tupa na wala pa sa kulungang ito. Kinakailangan sila ipasok ko rin at papakinggan naman nila ang aking tinig. Sa gayon, magiging isa na lamang ang kawan at isa ang pastol. Dahil dito'y minamahal ako ng Ama, sapagkat iniaalay ko ang aking buhay upang ito'y kunin kong muli. Walang makakakuha ng aking buhay kung sa ako itong ibinibigay. Mayroon akong kapangyarihang ibigay ito at kuning muli. Ito ang utos na tinanggap ko sa aking Ama. Dahil sa mga pananalitang ito, hindi na naman nagkaisa ng palagay ang mga Hudyo. Marami sa kanila nagsabi, "Talagang sinasapian na ito ng demonyo at nababaliw. Bakit ba kayo nakikinig sa kanya?" Sinabi naman ng iba, "Hindi nakakapagsalita ng ganun ng isang sinasapian ng demonyo. Nakakapagpagaling ba ng bulag ang demonyo?" Taglamig na noon at kasalukuyang ipinagdiriwang sa Jerusalem ang pista ng pagtatalaga ng templo. At habang naglalakad si Jesus sa templo, sa portico ni Solomon, pinaligiran siya ng mga Hudyo at sinabi sa kanya, "Hanggang kailan mo ba kami ilalagay sa alanganin? Kung ikaw nga ang Kristo, sabihin mo na ng tuwiran." At sumagot si Jesus, "Sinabi ko na sa inyo, ngunit ayaw ninyong maniwala. Ang mga ginagawa ko sa pangalan ng aking Ama ay nagpapatotoo tungkol sa akin. Ngunit ayaw niyong maniwala sapagkat hindi kayo kabilang sa aking mga tupa. Nakikinig sa akin ang aking mga tupa. Nakikilala ko sila. Sumusunod sila sa akin. Binibigyan ko sila ng buhay na walang hanggan. Kailan may hindi sila mapapahamak at hindi sila maaagaw sa akin inuman. Ang aking ama na siyang nagbigay sa kanila, sa akin, ay lalong dakila sa lahat at hindi sila maaagaw ninuman sa aking ama. Ako at ang ama ay iisa. Ang mga pinuno ng mga Hudyo'y muling dumampot ng bato upang batuhin siya. Kaya't sinabi sa kanila ni Jesus, marami akong mabubuting gawang ipinakita sa inyo mula sa ama. Alin ba sa mga ito ang dahilan na ako'y inyong gustong batuhin? Sumagot ang mga pinuno ng mga Hudyo, hindi dahil sa mabubuting gawa kaya ka namin babatuhin, kundi dahil sa paglapastangan mo sa Diyos, sapagkat nagpapanggap kang Diyos, bagamat tao ka lamang. Tumugon si Jesus, di ba nasusulat sa inyong kautusan? Sinabi ko, mga Diyos kayo. Mga Diyos ang tawag ng kautusan sa mga pinagkatiwalaan ng salita ng Diyos, at hindi maaaring ipawalang bisa ang sinasabi ng kasulatan. Ako'y pinili at isinugo ng Ama. Paano ninyo ngayon masasabing nilalapastangan ko ang Diyos? Dahil sa sinasabi kong ako ang anak ng Diyos? Kung hindi ko ginagawa ang mga pinapagawa ng aking Ama, huwag niyo akong paniwalaan. Ngunit kung ang ginagawa ko ay ang mga ito, paniwalaan ninyo ang aking mga gawa kung ayaw ninyong maniwala sa akin. Sa gayon matitiyak ninyong nasa akin ang Ama at ako'y nasa Kanya. Kaya tinangka naman nilang dakpin si Jesus, ngunit siya'y nakaalis. Muling pumunta si Jesus sa ibayo ng Jordan sa puok na dating pinagbautismohan ni Juan. Habang naroroon siya'y maraming lumalapit sa kanya. Sinasabi nila, si Juan ay walang ginawang himala, ngunit totoo ang lahat ng sinabi niya tungkol sa taong ito. At doon, maraming sumampalataya kay Jesus. Ito ang salita ng Diyos.
4: Life Extension, Vitamin D3.
11: Am I speaking with William Hill?
12: Yes, that's me. I've been taking it religiously for almost 9 years. I was taking Life Extension and I had some exams done and doctored recently before I came here, said I was the healthiest person he ever saw this age. So Life Extension is the only one I trust. And
11: for you, what's the best brand of Vitamin D3 in the Philippines today?
12: I have the D3 right here, Life Extension.
4: Life Extension, Vitamin D3 for longer life.
13: Oras sa mga kasama, alas 5.42 na.
14: TYHP Bustamante at Galinea sa Unang Radyo, Unang Balita.
13: Hoy, ang ato di ay pag-uta na bigala sa itong answer to win na promo. O na ito, mapang-uta na kagalina na. Ngayon bigala itong pang-uta na. Pila mga higala ang nakalas atol sa pag-igo may gala sa Habagat na dito may gala sa Luzon area. Pila may gala ka mga tao ang nakalas sa epekto may gala sa Habagat o sa mga bagyong Luis ug Maymay. Base sa record may gala sa Office of the Civil Defense dito sa Luzon. Natumaga na ninyo mga kasama ha. Kunya ang ani ang number di kabot og 24 ug di pod sobra pod megala sa 22. Lisod kini megala pangutan na ha. Oh. Ah, kinakabo kini matay megala sa Habagat og sa duha ka mga bagyo. Mao ta megala tong pangutan na karong buntag mga kasama.
14: TYHP Bustamante at Galinea sa Unang Radyo, Unang Balita.
13: Mga kasama ka na itong kapagpanaguman, nag-iparanta sa Vitamin D, Vitamin D3, Life Extension Vitamin D3. Unsa ba ang mga benepisyo sa regular sa adlaw-adlaw nga pagtumar na ito sa Life Extension Vitamin D3? Ang Life Extension Vitamin D3 magkatabang kanimig na sa cancer risk reduction, halos 17 times of cancer elimina sa breast cancer, prostate cancer, colon cancer, ugubang pangmatang sa cancer nga doon ay direct connection may gano'n sa Vitamin D3 deficiency. Mutpasabot ang mga kasama na kung ubos ang vitamin D level sa dugo sa tao, usan ni sa mga faktor nga pagtaas sa risgo nga magkabaton siya cancer. Base sa daghang mga medical nga pagtuon, doon ay tulog ka mga rason kung nga nung makatabang ang regular nga pag-inom sa Life Extension Vitamin D3 sa sakit nga cancer. Una, ang Life Extension Vitamin D3 mutrigger kini sa apoptosis sa mga cancer cells sa lawas sa tao. But pasabot nga kung ang usa ka cancer patient doon ay sufficient nga vitamin D level sa dugo, ang mga cancer cells mamatay kini ug maghatag kini ug mas taas nga survival rate sa mga cancer patient. Mas mo improve ang ilahang nga quality of life o ginihinay nga mabalik ang ilahang immune function o kusog aron nga mas mabatukan pa may galang ilahang sakit na cancer. Ikaduha, ang Life Extension Vitamin D3 mapugong kini sa mga angiogenesis Na usa ka proseso din ang mga formation o growth sa gagmay nga blood vessel sa parte sa lawas sa tao. Una sa mutubo ang cancer i black o mabaga niya o baka putlon sa vitamin D3 aron na way maagian nga nutrients sa containing blood for cancer foods. Umutabang kini magala mapugna ng papaspas kapag atap sa cancer cells sa lalang parte sa lawas sa usa ka pasyente. Ikatuloy, i-activate sa life extension vitamin D3 ang mga immune cells o mga natural killer cells sa lawas sa cancer patients. Ano mapugan may galapaspas kapag paluya sa immune na function sa usa ka cancer patients? Base sa mga published medical papers, kalabutan sa vitamin D o cancer, mas mutas may galang survival rate sa usa ka cancer patient ug moubos ang ihang tsansa o risgo na mamatay sa sakit ng cancer kung dunay risgo sa o dunay say igo o sakto nga vitamin D blood level. Ang dosage alang nito ng mga cancer patients, 6 to 9 soft gel daily. Ang ihang imnon may kala with meal in decided dosage. Ang life extension vitamin D3 mamahimong imnon kini sa usa ka tuig nga bata, mga buntis o mga nagpatutoy nga mga inahan o sa mga individual nga dunay maintenance medication alang sa hypertension, diabetes, cancer disease, autoimmune disease o guman pa. Mapalit ang life extension vitamin D3 sa mga pharmacies sa Cebu sa kantidad ka 11 pesos ang gabatag soft gel. Labing mahinungdanon nga pahinumdum, dapat siguruduhon nato may galing ang dunay marka nga LE ang matag soft gel sa life extension vitamin D3 kung mapalit mo may galing sa mga butika. O baka, mutawag sa telephone number 416-1655 or 0917-318-1161. Life extension vitamin D3 and life extension clinic for longer life.
15: Atong sugato na itong kabuntagon, pero is paginom sa lamian o healthy kayong kape. Kining Vitan D Plus, coffee mix, ang pinakaunang kape, gandura sa isagol, ng vitamin D3. Matag sa shay sa Vitan D Plus coffee mix, gandura kining 200 na ayo, ng vitamin D3, plus rich in mushroom extract, gandura mga powerful anti-tumor, ng anti-cancer properties. Kagitawag kining mga polis, saccharides, with phytoterpenes. Ang Vitan D Plus coffee mix, ginugangan pagiginog mangosteen, fruit extract, makabato kining sa oxidative stress, o kining delika pagkadaos sa itong mga cellula, gumikan sa sobrang free radicals sa itong lawas. Muna sa isbuntag, mga piganita, isugat na ito pag-inom sa Life ko na Vita D Plus sa Coffee Mix na doon ay sagol ng vitamin D3. Mabalit ang Vita D Plus Coffee Mix sa lalain ng mga butika. Pilosabdi na sa Life Extension Clinic.
16: RMN DYHP Police Plate Honda Presinto.
15: Dahil suspect, pag-anunggap din sa may kamputaw, pwede ang ipag-ita karos kapulisan. Kasama mo sa balita, Ardiman Paul Lauro.
16: DYHP Tatak RMN Report.
13: Kasama Paul. Ato marikad ka rin ito sa kasama ng Paul Lauro samtang sa Bigas Bahin. Dugang detalye sa mga balita, Cebu City Transportation Office kung CCTO ang damo patuman pag-wave sa penalty sa mga traffic violators sa Manila at Talamban kung Bantal area. Kasama mo sa balita rin siyaman, Ilibulon.
16: DYHP Tatak RMN Report.
17: Anda mo tuman ng Cebu City Transportation Office kung CCTO pag-wave sa penalty sa mga traffic violator sa Manila at Talamban kung Bantal area. Kinato sa unang adlaw papatuman sa discipline zone sa Maong Dapit. Usa ka resolusyon ang ilusuri Kumsyal Harold Kendrick Go at tulong sa sesyon sa di-council o mga adlaw ng mag-uwag kang Mayor Nestor Archival alang sa Maong Katuyuan. Partikular na sa mga commuter nga naisyuhan o citation ticket sa CCTO. Matun sa labaw sa CCTO nga sa Raquel Arce, nga way problema kaniya ang lakang ni Go kung siya makarabato kamanduan gikan sa mayor.
18: Pancho ko'y problema. Igor, biyag yun kong mutuman sa ilahang mga mando. Usarag yun ko kabuutan ng sundao and I follow orders.
17: Si Raquel Arce, ang discipline zone sa Bantal area, gisugdan pagpatuman sa CCTO ni Atumiaging Agosto 5. Kasama mo sa Cebu City Hall. Kini ang inyong radyo man. Eli Balanos, DYH P. Tatak RMN.
16: Radyo mo nationwide.
15: At pabalikan si Radyo Man Paul Lauro. Labo din yung suspect pagpanunggap din sa kamputaw na padayong ipakita karon sa kapulisan. Radyo Man Paul.
16: DYHP Tatak RMN Report.
19: Radyo Man Ken, Radyo Man Arnold, launa 58 na ito po. Kinigap pagpanunggap din sa may barangay kamputaw ni ato ng sugbo. Kinigitawag og sityo sukuro. Ang suspect niya at large pa hangtod karon giilan nato nga si Rene Amador Reatata na nagpuyo sa Maong Dapit. Iyang gidunggab kining biktima nga si Rodilito Alam.

0: Tauro, DYHP tapak RMN.
1: Radyo mo nationwide.
2: Samta Department of Agriculture kun DA ni Parigoro nga motabang sa ribuan ka mga mag-uuma. Garapiktuhan sa dautang kahimtang sa panahon. Kasama mo sa balita na siyaman, Raymart Pugoy.
1: DYHP Tatak RMN Report.
2: Kasama Raymart.
3: Kininga balita, tud ka nato sa Vita D Plus Coffee Mix, ang pinakaunang kape nga dunay vitamin D3. Sa detalye sa tong balita, gipaniguro sa Department of Agriculture kun DA nga muhatag sila dayon og tabang sa libuan ka mga mag-uuma nga naapektuhan tungod sa bagyong Luis ug Habagat. Matod ni spokesperson DA Assistant Secretary Arnel De Meza nga sa kasamtangan niabot na sa 21,000 ka mga mag-uuma ang apektado sa mga pag-uwan. Base sa initial nga datos as of nitong Biyernes, moabot na sa 35.67 million ang insured damage sa agrikultura sa unom ka mga rehiyon nga gilangkuban sa Region 3 Central Luzon, Region 1 Ilocos Region, Region 4B Mimaropa, Calabar Zone, Region 2 Cagayan Valley o Region 6 Western Visayas. Kasama mo sa Department of Agriculture, Radzuman Ramart Pugoy DYHP, Tatak RMN. Kadto nga balita, hatod ka nato sa Vita D Plus Coffee Mix, ang pinakaunang kape nga adunay vitamin D3. Matag sa shea sa Vita D Plus Coffee Mix, adunay 200 ayo nga pure og di kalidad nga vitamin D3. Aduna usab kini reishi mushroom extract nga abunda sa polysaccharides o triterpenes nga pulos adunay powerful anti-tumor o anti-cancer properties. Matag sa shea sa Vita D Plus Coffee Mix, aduna say mangosteen fruit extract nga makahatag og dugang proteksyon batok sa oxidative stress ug paspas nga pagkaguba sa atong selula og DNA nga tungod sa daghang mga free radicals sa atong lawas. Ang Vita D Plus Coffee Mix, lamian, humot ang aroma sa kape nga kauban nato sa matag pagmata sa buntag. Sugata ang kabuntagon nga positibo ang panglantaw. Vita D Plus Coffee Mix, dili lang basta kape. Angay nga naka Vita D Plus Coffee Mix ka. Available ang Vita D Plus Coffee Mix sa tanang mga pharmacy sa tibuok Cebu City, Cebu Province ug tibuok Central Visayas. Mapalit usab ang Vita D Plus Coffee Mix sa pharmacy sa Life Extension Integrative Medical Clinic.
1: Ratcho mo nationwide. DYHP abroad ngayon.
4: Kini nga balita, hatod ka nato sa SED Marketing, ang tiga-mautiga po na po sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus, Mangustin, SED Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Kugon, epektibo alang sa UTI o bang malatian sa kidney, ugang SED Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Nitalye sa tong balita,
5: gianonsyo sa militar sa Iran, nga nitanya kini reward money, nga mo kandidat nga to sa $30,000 alang sa pagpatay o pagdakupog US soldiers, din mahimo pa kinindublihon kung sa kababae ang makahimo ni ini. Nagkanayon ang Army Chief sa Iran, Amir Hatami, nga ang maong plano na kapadasig sa daghang Iranians. Nasuta ang awalay na itabong deployment sa U.S. Ground Forces ngayon sa Iran samtang nagbadayon ang kagubot sa Middle East region gawa sa itabong rescue mission niya tumbuhan sa Abril alang sa usaka American Airman nga napunta sa teritoryo sa Iran. Kanunay nang nanawagan si Hatami alang sa Estados Unidos nga mubiya sa Middle East o nipay mangno nga wala na sila tuguti nga makasud pa sa Persian Gulf, the Gulf of Oman o sa Strait of Hormuz. Kasama mo sa abroad ngayon, ganyan Radio Man Maris sa Abadies, DYHP, Tatak RMN.
4: Katong mga malita, ihatod ka nato sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, SED Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Kugon nga epektibo alang sa UTI o bang malatian sa kidney, o ang SED Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban.
6: Ang SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, nga mao ang numero uno o wanay lain pa, nga makatabang sa inyong mga sakit, sama sa diabetes, mayuma, high blood pressure, kidney stones, gallstone, goiter, o tuberculosis. Naghanaw sa mga makapamatuod sa kaepektibong natabangan sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin. Samta ngayon gyapon kalimog mga kasama sa SED Liniment Oil. Ang nailan na kayong epektibo ng liniment sa masa nga SED Panyawan Liniment Oil kani adto SED Liniment Oil na karon kay kini mas gipakusgan, mas gipanindot, mas gipahumot ug mas gipaepektibo pa. Mapalit na ang SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin mga kasama sa presyo nga 15 pesos kada usa. 12 pesos sa Panyawan with garlic ug 12 pesos sab alang sa SED Kugon. Samtang ang SED Liniment Oil mapalit sa 125 pesos alang sa 60 ml ug 70 pesos alang sa 30 ml. Sa tanang butika sa inyong mga lugar.
1: Radyo mo nationwide. Pagputok ng mga balita, nakatutok na sa unang radyo, unang balita.
2: Alam niyo, para si Brian 50 pataas, marami nang nagbabago sa ating katawan. Kaya importante na kasabay ng healthy food at exercise ay uminom din tayo ng multivitamins na adjusted para sa edad 50 pataas. At yan ang Multivitamins Plus Mineral Centrum Silver Advance. Ang Multivitamins Plus Mineral Centrum Silver Advance ay may nutrients na complete from A to Zinc. na inadjust ang level para sa mga edad na

0: 50 pataas, tumutulong para sa healthy heart at strong immunity kasabay ng tamang pagkain at exercise. Napatunayan din na tumutulong ang multivitamins plus mineral centrum cellular advance na ma-improve ang memory habang nagkakaedad kasabay ng tamang diet at exercise. Kapag edad 50 pataas, mag-multivitamins plus mineral centrum cellular advance araw-araw with proper diet and exercise. Multivitamins and minerals is the generic name of Centrum Silver Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Pagtutok ng mga balita, nakatutok na sa unang radyo, unang balita.
0: 5 minutos sa labanang at ang alas 6.
2: Mensahe alang sa maayong panglawas.
3: Ako si Butch Girit, Osaka branch head sa Cargo Padala Express Capix Cagayan de Oro City. Namatikdan ako ang pag-reduce sa akong timbang, walay ganay kaon, dili ko makatulog, miaksin og hanap ang akong pananaw og sakit ang akong pagpangihi. Ang finding sa doktor, taas ang akong blood sugar. Apan sa diyang akong nadiskubre ang talagsaon nga Giritox Plus sa pipila lang kaadlaw sa akong pag-inom, mibalik dayon sa normal lang akong blood sugar. Maayo na akong pagkatulog, gana sa pagkaon og dili na sakit ang akong pagpangihi.
2: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butika.
4: Oras, hatad ka nato sa Camel Soy Sauce.
5: Gusto ba ni mo kape pero ga-worry ka kay basig dili ka katog? Don't worry, available na ni sa mga butika ang Vita D Plus Coffee Mix nga na ay vitamin D3 nga makatabang improve sa imuhang pagtug. Ang Vita D Plus Coffee Mix na may reishi mushroom ug mangosteen fruit extract. Vita D Plus Coffee Mix, may kape na ka, may vitamin D3 pa ka.
0: Oras sa mga kasama, alas 5:57 na.
1: DYHP Bustamante at Galinea sa unang radyo, unang balita.
6: Samtang balita sa ito nga balita, kagabas sa kong mo, nagpadayon gihapon pagbalaom sa kasapaan dito sa syudad. Kasama mo sa balita, di man Eli Bolono.
1: DYHP Tatak RMN Record.
7: Kining mga balita hatod nato sa EXL Makabuhay Plus Capsule. Nagpalayong hapon ang kagamhanan sa mga sugbo pagpalaom sa kasapaan sa syudad. Kini pinagi sa Department of Engineering and Public Works kundi IBW sa City Government. Kaya naroon masali ang paghubas tubig baha sa gayon ng budo kausapan kusog ng mga pag-uwan sa dakbayan. Matuloy City Engineer June Nadine Sison, ngayon ilang ginutukan karon mao ang pagpalaom sa Kinalumsan River.
8: Ongoing ang dredging diha sa Kinalumsan. Kaya mao manay mo dawat sa ilahang tubig. Kitan diha sa tisa.
7: Si City Engineer na John Nadine Sison na sayo niya gawas sa dredging. Ang DPW nagpalanusom sa desalting o declogging operation sa mga kanal ubang waterway sa syudad. Mga kasama, nangita ka ba o mahimo ni mong kauban sa mga timan sa imong panglawas? Ania ang EXL Makabuhay Plus Capsule. Atong maangkon ang optimum health and wellness pinagi sa regular nga pagtumar niini. Sa kantidad ng 20 pesos lang matag kapsula, maangkon na nimo ang mga beneficyo sa makabuhay, moringa, ashitaba, neem, guyabano, luya, bawang, cinnamon, turmeric, mangosteen, serpentina, oregano, sambong, lagundi, vitamin C, sodium ascorbate. Kini ang 17-in-1 nga kapsula. Atong himayaon ang Ginoo pinaagis pagkatiman sa atong lawas. Tumara ang EXL Makabuhay Plus Capsule. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar o ma-order sa Facebook, TikTok, Instagram, Shopee o Lazada. Kini ang inyong radyo man, Eli Bolonos, DYHP Tata RMN.
1: Radyo mo nationwide. DYHP Kalakaran sa larangan ng kalakalan.
6: Kini nga balita, hatod ka na sa SED Marketing. Ang tiga-mautiga po na po sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus, Mangustin, SED Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Kugon, epektibo alang sa UTI o bang balatian sa kini, ugang SED Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Detalye sa itong balita, ipang lanawan nga musaka ang bayronon sa kuryente sa nasod, gumikan sa pagtaas sa transmission charge nga makita na sa bill sa kuryente karumbuhan sa Agosto. Namahayag ang National Grid Corporation of the Philippines o NGCP nga ang transmission rate alang sa buwan sa Hulyo nga i-appeal sa distribution utilities ug electric cooperatives karong buwan na musaka kini og balik 22.22% ngadto sa kapin 1.75 matag kilowatt hour nga aumento gikan sa kapin 1.43 matag kilowatt hour. Ang NGCP ni attribute sa maong aumento sa overall transmission charge tungod sa pagsaka sa ancillary services rates. Kasama mo sa negosyo ngayon kini yung Radio Man Marisa Abadies DYHP Tatak Arimen. Katong mga malitag, hatod ka nato sa set Panyawan Herbal Capsule Plus, Mangustin, set Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, set Kugon nga epektibo alang sa UTI ubang malatian sa kidney, ug ang set Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Nangita ba mo og kape nga dili lang lami ug gumot ang aroma, kundi puno sab og mga benepisyo? Palit na sa Panyawan Coffee Mix. Nahibaw ba mo kung nganong special ang Panyawan Coffee Mix? Kinitungod kay ang set Panyawan Coffee Mix adunay tulo ka special nga mga sagol nga mao ang Panyawan nga nailhan sa anti-inflammatory properties, mangustin nga puno sa antioxidants, ug purple corn nga abunda sa anthocyanins nga mao'y mopalig-on sa atong immune system. Ug nasayod ba mo nga ang pait nga lasa sa atong kape adunay daghang benepisyo sab? Tungod kay ang pait nga lasa sa kape makatabang kini pagpalig-on sa atong digestion ug pag-release sa digestive enzymes, hinungdan nga mas epektibo kini pagtunaw sa atong kinaon. Busaon sa painyong gihuwat mga kapanyawan, subdi na ang inyong adlaw sa saktong pag-inom sa kape. Inom na sa set Panyawan Coffee Mix. Available na sa inyong paborito mga tindahan o parmasya ang siguradong tatak set marketing. Set Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban.
1: Radyo mo nationwide.
0: Samtang Cebu City Mayor Nestor Archibald mga nag-update sa listahan sa mga informal settlers na namuyo sa dapit sa kasapaan sa Lakbayan. Kasama mo sa balita, Radyo Man na Ilibunan.
1: CYHP Tatak RMN Report.
7: Mangayo na og update sa Cebu City Mayor Nestor Archival sa listahan sa mga informal settler nga namuyo dapin sa kasapaan sa Takbayan. Kini subay usab sa plano sa mayor pagpalayong sa clearing operation sa 3 meter easement niini. Partikular na sa mga sapa nga nasugdan paghawan sa kalabay nga mga administrasyon. Ang pangayuan og report ni Archival niini mao ang Prevention Restoration Order Vivification Enhancement and Probe ug ang Division for the Welfare of the Urban Poor Condiwop.
9: Among the report ang probe ug ang diwop na ko ana. Ibaluit nato na ato nang ipatuman
7: si Mayor Nestor Archival. Ang barangay Pasil nga agian sa Guadalupe River, una na niawag si kagamanan sa payan at iwaso ng paghawan sa 3 meter easement diha sa Maong Sapa. Kasama mo sa Cebu City Hall. Sining inyong Radyo Man, Eli Balones, DYHP, Tatak, RNN.
1: Radyo mo nationwide.
0: Ano na ikabang magluya? Posibleng kurang ka sa B vitamins. Makuha ang B vitamins sa pagkaon ng itlog, beans, tuna, saging uguman pa. Apan din na kinahanglan nga bugasto ka pa og dako. Sa 20 pesos lang, kumplito na ang B vitamins kay imong hanggang kinahanglan. Ana kini sa EXL Makabuhay Plus Capsule. Gawa sa B vitamins, may lang 16 pa kini ka mga powerful ingredients. Maong kung makatumar ka rin, mahimo gyud kang abtik, alerto og dili limtanon. Himsog pag yun ang tibok lawas. Ayag kalimot pagtumar sa EXL Makabuhay Plus Capsule. Ang EXL Makabuhay Plus Capsule inyo ning mapalit sa mga butika diha sa inyong lugar og ma-order kini niyo sa Facebook, TikTok, Instagram, Shopee og Lazada.
1: Pagkutok ng mga balita, nakatutok na sa unang radyo, unang balita.
0: Oy, dera bay gala tong winner kada buntag kay gala sakto yang Tobago. 23 sakto yang Tobago 23 may gala ang anakaras atol sa pag-igo may gala sa habagat og bagyo nga si Luis og Maymay may gala sa tibuok Pilipinas. Diabot og 23 taon ang nakalas. Ang nakasakto og tubag, nato na bunutan, mao si Regina Corcelius the second. Regina Corcelius the second. Ay. Oh, mano siya. Ma'am Regina, ikaw ato pala rin yung mananawag ka na buntaga kay gawas nga sakto. Nabunutan ka sa itong representante din sa dito. Onya, nakapalo sa ka sa diba HPRM in Cebu. Onya, kang Atty. Rafael Fernandez Banyo, kung nakashare po ka sa itong program, karong buntaga ang DYHP Unang Radyo Unang Balita. Alright! Congratulations sa mama! Onya, i-chat lang ang DYHP nga Facebook page. I-send ito mo hang cellphone number para sa paldo-paldo nga Gika. Sometimes, because by na po yung paldo. Nasakpan may galang namin sa DYHP. Kanawat may galang palipay ka sa DYHP. Aramin si Buka samang Julius Malini. May butang yos!
10: Good morning ka sa mga ano! Good morning ka sa mga kids! Good morning! Sopo!
0: Yehey!
10: Lata sa mga kids sa mga ano! Diyan, lata sa sakpan.
0: Ano sakpan? Manol.
10: Kana. Ate, may buntag! May buntag! Napakala na to, Mian!
0: Hi, Mian! Pila edad, ma'am, Mian!
11: Buntag!
0: Pila edad mo, ma'am, Mian!
11: Later.
12: 52.
0: 52, oy. Maguang na ganda ko, kuan, 1/4. Pila na kabuk, pila na kabuk imong anak, ma'am?
11: Pila ka buk imong anak?
12: Tulo.
0: Tulo na kabuk. Si Mr. Pilay Dad.
11: Pilay Dad yung Mr.
12: 51.
0: Ay, maguang ka niya ako sa katuig.
12: Oh.
0: Masamay. Nakipangutana. O samay panginabuhi ninyo, ma'am?
12: Ay, naro sa bari. Bantay sa po.
0: Si Mr. O siya panginabuhi?
12: Musin dyan lang.
0: Ah, okay. Pero, kumbate na gihapon ang inyong mga apo na sa inyo, ha, diha, nala sa inyo, ha, nagpuyo?
12: Oo, nala. Ihato naman din rin.
0: Ihato doon, diha. Ah, pinakabok inyong apo.
12: Usa.
0: Usa pa kabok?
12: Usa.
0: Ah,
11: padugangan pa rin.
0: Ina, padugangi para abibo.
11: Abibo. Ano mo, mga lima o lumpan
0: na po. Ay. Okay. Permi ka maminog di WHP, ma'am?
11: Permi ka maminog di
12: WHP. Oh, matasyo na ako. Alas 5.
0: Alas 5. Congratulations, di WHP yun.
11: Okay, kasamahan na, kasi atong nasakpan ng Mira sa DWHP unang radyo ng Magdama Kalasyan. Palipay na bugas!
0: Oh! Yes! Yes! Yes! Yes! Back, back!
11: Mana ba, sila ka Mira. Okay, ate, kay kaman ng aming nasakpan ng Mira sa DWHP. Okay, kasuntin mo.
12: Dagang salamat sa DWHP na number one!
0: Yes! Yes! Yes!
11: So kamo rin ang minaw, paabot na kamo na mo. Basin ka mo na sa sunog. Makarawat sa mga pakalipay. Paminaw lang Diyod, buntag hanto gabi. Kaoban ako dali kita mga lalilin na balis Ganat, George Chikuya. So si Idol B sa 93.9 IFM Cebu. Kininyong kasamang Julius Balili. DYHP. Tata, Kalemen.

0: Saya Imam, saya Wiser. Gimita nak bahan lah tau. Kena. Kena ingin saya, kena. Perti, okey ha. Yang kesana bersama Gan Julius Valeria Mahkamah di Kesan Research Department. Congratulations, satu winner kena bertaga. Ini tuh kapal berikutan mekanik perantas serban tuk dengar berkapsul sekarang bisa yang lebih drau. Ang original koi herbal kapsul. Kamu batok sa tanan nga mga balatian. Koi herbal kapsul barato na epektibo pa.
1: Mati may hami ko dunay daghan sa sisi balawas mo dili kan right lang pag pagawas ni bungga o dili ka maglisa pag utod imong niyan makakinahanglan kay insomnia. Kanunay nga magsigit ang imong ulo para kit sa kalawasan ug dotahan. Di pagin hami sa imong kutis, poor memory, excess weight, chronic respiratory or sinus problems. Sigwa na pagkaluya sa imong tibok lawas. Busa, kung tanga ka na mga toksin sa imong lawas aron maingong maangko nag maayo na panlawas. Pagino matagadlaw OG Detox Plus Herbal Capsule ang pinaka kapsul.
0: Ay, wala man tayo oras, may kala sa itong kapagdagoban, sa itong tulumanununang ranjo ng panita, ni Kadlaw Karamegal ang Lunes. Pizza 17 na sa buwan sa Agosto 2, 2026. Tangan sa kanito bukang power sa Sero HP, aramin sa buka minyo bagatig balita.
1: Kinayin yung Radio Man, Ken Galidea.
0: Ako sa inyo, Radio Man, Arnold Busamante, magpasalamat sa inyong pagpaminaw, hangturuma sa samang taknaw, sa samang sibyanan. At ang inyong kalas kasama, Tornero Phil Fernandez Manyo, kamasunod ka rin sa Straight to the Point. Ay kalimot, matagal ang tanan, day gang Jose, praise the Lord, hallelujah.
2: Sabakadari. Pagtutok ng mga balita, nakatutok na sa unang radyo, unang balita.
3: Welcome to our reunion.
4: Uy, Dai, nidaot lagi ka. Dili ka na bloated o dili na constipated imong naon.
5: Tungod na sa Super Fiber.
4: Usa?
5: Super Fiber.
2: Super Fiber. Super Fiber. My powerful detoxification effects ang plant fibers, prebiotics o alkaline food. Lowers cholesterol levels, helps control blood sugar levels, normalize bowel movement o immunity booster, and prevents colorectal cancer. The fast-acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Para sa mahapsay ng pagkalibag. Super Fiber. Mapalit sa mga butika.
6: Ako po si Dr. Manfred Marpa, isang medical doctor. Napatunayan ng mga studies at ng mga maraming medical doctor na ang vitamin D3 supplementation ay nakakatulong sa maraming sakit, cardiovascular disease, diabetes, at even sa pag-prevent ng cancer. Ugaling mag-take ng Life Extension Vitamin D3.
2: The number one trusted brand of vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life. Mapalit sa mga butika. Life Extension Vitamin D3. 3-4 longer life.
7: Hala, Madi! Naopirahan na dito si Indais iyang bungi!
8: Oh! Salamat sa Operation Smile! Libre, luwas, o tibuok tuig ang ilang serbisyo para sa mga bungi o moho. Sa tibuok Visayas, apil pagyod ang nutrition, dental, psychosocial, o speech therapy.
7: Wow! Libre na! Kompleto pa! Asa ang ilang center?
8: Ado na sa Operation Smile Cebu Center, nasa 7th floor Cebu City Medical Center, abli Lunes hanggang Biyernes.
9: Operation Smile Philippines Cebu Center of Excellence. Libre, luwas, o tibuok tuig ang serbisyo para sa bungi o nguho sa Tibuok, Visayas. Para sa mga pagkutana, tawag sa 0919-098-5046 o message sa Facebook, Operation Smile Philippines Cebu Center of Excellence.

0: bygone. 100% knockdown.
1: Sa opisina, pirmi ba kang nagatubang sa computer?
2: Grabe na gid akong mata. Pirmi hanap ang akong pananaw. Sakit ang ulo, ug dali kapuyon ang mata. Usahay silaw pagid sa screen.
3: Parehas ta. Ako pod pirmi pula ug uga ang mata tungod sa sigig computer.
4: Maayo na lang. Nanay iBerry Gold with 10 milligrams lutein.
2: Pagsulay na ako sa iBerry Gold, na feel na ko nga mas klaro ang pananaw ug dili na dali kapuyon ang akong mata.
3: Salamat sa lutein sa iBerry Gold, makatabang protektar sa mata batok sa blue light ug eye strain.
4: Kung pirmi ka sa computer o cellphone, iBerry Gold with 10 milligrams lutein. Alaga sa imong mata, matagadlaw.
5: Available na sa Mercury o mga suking butika.
6: Maayong adlaw mga suki na itong tigpaminaw. Kauban na ito karoon si Tatay Antonio. Tay, kung sa malang epekto sa diabetes sa imong pananaw?
7: Pirmi lang ulubog akong mata. Murag, pirmi po ko nagtanaw sa adlaw. Taas gid kaya akong sugar level. O say mo abog yung 320.
8: O unsa pong solusyon ang imong nadiskubrihan?
7: Nay, galangan ni suggest sa ako o iBerry. Tungod kay natural ang mga sangkap ni ini, isunayan ako. O tuod, mauna yung pinakaningkot nga desisyon nga ako nahimo karon, wala na og pagkalubog sa mata. O makabasa o makatanaw na ko og TV nga dili na maglisod. Kung usa ka diabetic o makasinati og problema sa mata, highly recommended nako ang iBerry.
9: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
10: Adunay Bilberry para sa mata nga hait og tin-aw.

0: times papaya.
1: May papaya.
0: Niacinamide para sa protein power times two. Plus shea butter and tea tree oil.
2: Wow, wow, by the power of two.
0: White Rose Papaya.
1: Kuting sulit ang glow on.
0: Regular use helps. Results may vary. White Rose Papaya. Manufactured by ACS ISO certified world class quality.
3: ACS.
4: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero uno. Tatak RMN.
5: Ora sa DYHP RMN Cebu la size 16.
6: This time check is brought to you by Mabilis magpagaling in as fast as 3 to 5 days when taken thrice daily. This time check is brought to you by Sakabag ni Baby, Semeticon Rest Time to the Rescue. This time check is brought to you by United Home First Sulfate Iron, Healthy Blood para sa Healthy Glow. This time check is brought to you by Myra E. Step into your Myra era. This time check is brought to you by Be the Best, Be Galing, Be Mag. This time check is brought to you by Ladies' Choice Sandwich Spreads. Omega Siglang Baon with Ladies' Choice Chicken Spread. 66 Omega 3 and 6. Para Omega Sigla sa school with proper diet and exercise. This time check is brought to you by San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. This time check is brought to you by MX3, Dito Ako Believe. This time check is brought to you by Tandaway 5 Years, Tibay ng Loob, Tibay Tandaway. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
3: ACS.
6: This time check is brought to you by iBerry. This news is brought to you by Aluminium Hydroxide, Magnesium Hydroxide Simeticone, Cremil S, Hyperbilis-Bilis-Bilis sa Hyperacidity in as fast as 5 minutes. That portion was brought to you by Ladies' Choice Mayonnaise. Make ulam may amazing with Ladies' Choice.
7: Article 3, Section 4 of the 1987 Constitution provides, no law shall be passed abridging the freedom of speech, of expression, or of the press, or the right of the people, peaceably to assemble and petition the government for redress of grievances. Maukini ang haligi ug sukaranan nga gibasihan ni ining tulumanon. Straight to the point. Tulumanon sa patas ug lapas nga mga balita, interviews, investigative reports, undanon nga mga diskusyon ug di prinsipyo mga komentaryo. Straight to the point. Straight to the point. Kauban ang Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards. Best Radio Commentator, Best Newspaper Columnist, and Best Public Affairs Anchor. Attorney Rufil Fernandez Bañok. Attorney Rufil Fernandez Bañok. Straight to the point. Og karon, ania ang inyong anchor man.
5: Non in imposumos aliquid adversos veritatem sed pro veritate. Wa kitay mahimo aron sa pagpakigbatok sa kamatuoran. Kundi aron sa pagdapig sa kamatuoran.
3: Straight to the point.
5: Luzon, Visayas ug Mindanao, Pilipinas. Og sa katawhan kutob sa mabot sa Tungsibya. Sa tibuok kalibutan via internet. Mayong buntag o kumusta live. Gikan sa Queen City of the South, Cebu City, Philippines. Welcome nining atong tulumanon ug inyong tulumanon.
3: Straight to the point.
5: Kini lang ipon yung busong lagad sa kahanginan sa kasamang Rufil Fernandez Bañok. Maoy padaya makikuban ka ninyo nining laing adlaw sa atong pagpakigbisok. Adlaw karamay galangan Lunes, pizza 17 na. Buwan sa Agosto tuiga 2026.
3: Straight to the point.
5: Sa gihapon, natagantag pagtagad ang mga issues na may labot ang lungsod. Nagbagang mga expose, naguna mga reports. Dinhi lamang gihapon mga higala sa atong pagbanuban, nining atong tulumanon ug inyong tulumanon.
3: Straight to the point.
5: Nagunas to maiskutanan karong nga buntaga makigsunan. Duha ka mga low pressure area sa gawa sa Philippine Area of Responsibility kun PAR ang gimonitor karon sa pag-asa.
3: Straight to the
5: lain
3: point.
5: Lain na sa ni mahigala nga low pressure area. Duha para bagyo kabuok in taon mga sukit dig paminaw. Pulos kini na atungod sa Luzon area, usan ini layo nga ang tsansa nga mahimong bagyo o samtang ang usa, medium ang tsansa nga mahimong bagyo sa musunod nga 24 oras.
3: Straight to the point.
5: At anig pagtagan rubutaga mga kahigalaan sa atong pagbanuban, ining atong tulumanon ng inyong tulumanon.
3: Straight to the point.
5: O ni mga higala nga kining kaso mga kahigalaan sa flood control scandal, gisungog yun tayo ni. Gisungog yun ang administrasyon ni BBM ani. Gisungog to mahigala mga senador nga miingon nga mo move on na ta sa flood control scandal.
3: straight to the point.
5: Saan pag-move on, saan pagkalimot, umingon nga kalimta na lang ang flood control scandal, ang Ginoo man, o ang kinaiyahan man, mao mahigalay mo pahimang, no? Ato lang agi katawa-katawa, mga higala. Kanunay tanggi pahimangnuan sa kinaiyahan kay malimtanon man. Mao nga bisan pag-usawag ingon nga, move on, move on. Dili mahitabo nga maka-move on kay sige mang uwanon, sige mang bahaon.
3: Straight to the point.
5: Atari pagtagad rubutaga sa atong pagwanoban, ining atong tulumanon, inyong tulumanon.
3: Straight to the point.
5: Samtang sa pikas nga bahin, mga sukit yung paminaw na inahan o ganak na biktima sa pagpanigbas dito sa Bukirang Barangay sa ning atong dakbayan sa Subo.
3: Straight to the point.
5: Ang suspect na tanggong na karon sa police station.
3: Straight to the point.
5: O sa pagkahinungdan in taon mahigala nga no ni nga na ay pagpanigbas.
3: Straight to the point.
5: Ato siya tagagpagtagad rubutaga sa atong pagbanuban usab din ning atong tulumanon at inyong tulumanon.
3: Straight to the point.
5: Sa laing bahin, usa ka babae nga ni appeal og fun run na ligsan sa usa ka sakyanan nga nilihay sa gisunda ni ini nga laing sakyanan sa may Tesda flyover sa may barangay Lahog ning Dakbayan sa Subo.
3: Straight to the
5: ang
3: point.
5: Ang driver sa sakyanan gitanggong karon sa traffic enforcement unit sa kapulisan.
3: Straight to the point.
5: At sa nagpagtagad rubutaga sa atong pagwanoban ining atong tulumanon og inyong tulumanon.
3: Straight to the point.
5: Samtang ni ay usa ka lalaki nga nangawat og bag sa usa ka fast food chain sa may barangay Mabulon na dakpan hinoon.
3: Straight to the point.
5: Human ni balik kini sa lugar aron iuli ang gikawat nga bag. Human niya gipanguha ang mga sulod ni. Oo, siguro niya may gala kung iyang iuli di na sa dakpon. Iuli niya may gala niya ang sulod niya mang gipanguha. Ato hatag ang pagtagad ron mahigala basi niya nundog siya mga kagalaan itong mga taga DPWH ba dahil nga giuli ang kwarta. Giuli ang kwarta ron kunuhay nga di nakasuhan.
3: Straight to the point.
5: Ang uban mahigala giuli ang kwarta kay kunuhay gihimong state witness. Pero kumusta man sa bunuan nga utahin lang himo ang state witness na dekin marugok may kwartang giuli. At ang ipatagad rubutagas sa manuban usab niya ning atong tulumanon ng inyong tulumanon.
3: Straight to the
5: samtang
3: point.
5: Samtang sa laing bahin may gila 130 milyon pesos na bayranan sa lokal nga kagamanan sa dakbayan sa Sugbo ngadto sa Prime Integrated Waste Solution. Gikabalakan nga himuon unyang kondisyon aron makabalik og labay ang syudad sa may Binaliw landfill.
3: Straight to the point.
5: At sa nagpagtagad rubutaga mahigala sa atong pagbanuban karon ning atong tulumanon ng inyong tulumanon.
3: Straight to the
5: sa
3: point.
5: Sa kauluhan, ang Senado ni konsiderar karon nga ibalhin sa hapon ang impeachment trial batok ni Vice Presidente Sara Duterte.
3: Straight to the point.
5: Yamiro mahigala hapon eh. Gibalhin sa buntag. Nga karon nakanahuna sila nga ibalik na po sa hapon. Unsa gigat ni mga sukit tigpaminaw?
3: Straight to the point.
5: Unsa gitinuod nga rason tungod ba sa traffic? Kaya mo man ito, giingon ni Mig Subiri, permiro mga kaigalaan nga, gibalhin sa alas 10 ngayon sa alas 3, ibalhin na kuno mga higala sa ha, kinini ang alas 10 imidya, kaya matraffic kuno siya. Kariklamador ba ining Mig Subiri? Ha? Ang mga yanong trabahante, alas 8 magani musod in town?
3: Straight to the point.
5: Panikamot ka para dili ka maigo sa traffic? Alas 8, 8 to 5, mga higala ang mga regular nga mga trabahante. Pero si Mig Subiri, mahigala nga trabahante sa Senado, gusto mga kagilaan e 10:30 kay kuno o 10 o'clock sa'yo pa kayo. Dili sa gustong malate kuno mga higala kay grabe ka traffic. May kinakakita ka sa grabing traffic. Niyon sa inyong solusyon, ana.
3: Straight to the point.
5: Ato ni tagag pagtagad, mahigala. So nabalhin sa gikan sa hapon, nabalhin sa buntag, karon ibalik sa hapon. Ha? O niya matod pa kuno nga para ma-unlimited daw ang oras. Kung hapon ang trial, ha? May kakakog nga mabuntag ay sa trial. Aron ko na mahimong unlimited ang oras kay kung buntag need sila nga mo end gyud sa oras para sa plenary session. Ha? Ya unsa naman ni? Adto na sa gabi. Ah sige ato ning klarohon may galaw. Kanay ba gyud ang rason or ilang gibalhin-balhin kay murag wa na may nananaw? Mura magwa na lamii ang mga tao, mura na may ayo. Gilaay na ang mga tao, niya mura man ogwan, si balhintanig oras. Atanig pagtagad rubutaga sa banuban, usap niya ning atong tulumanon, inyong tulumanon.
3: straight to the point.
5: Samtang sa laing bahin, ombudsman isaway sa DPWH tungod sa kapakyas pag-deliver o dekalidad niya mga proyekto. Hinungdan nga mas daghan ang pabor sa mga public-private partnerships alang sa mga dagkong proyekto sa gobyerno.
3: Straight to the point.
5: Sa may buhaton ng higala ni Buying Remulia, kuno hiana. Igo lang sa pagsaway-saway. Hindi uguban pang mga iskutanan niyo mabati, exclusive over DYHP RMN Cebu, 612 sa dial sa inyong mga radyo sa 93.9 IFM. Yo!

0: straight to the point.
1: Bianca de Vera here. When I enter a room, napapatingin sila because my skin says I'm here. Kasi I use Silka Green Papaya Soap, boosted with green papaya enzymes. With regular use, kitang-kita ang cutis Silka in as early as 7 days. Bianca here for Silka's self-care tips. For 1 week, work on a skill. Pansin ang pag-improve mo. Sabayan mo rin ng Silka Green Papaya Soap. In as early as 7 days, pansin ang pag-lighten ng skin with regular use. Kasi boosted with green papaya enzymes, Silka Green Papaya Soap. Bianca de Vera po! Kitang-kita ang cutis Silka ko with Silka Green Papaya Soap. Whitens in as early as 7 days with regular use. Silka Green Papaya Soap.
2: Mga kasama o mga idol, panahon na usab sa ting-uwan, ug uso na usab ang mga sakit. Lisod para bagyod kayo magkasakit karon tungod sa daghang mga bayronon. Busa, inigpili ni mo og tambal o inguman mga vitamina, adto gyud ta sa dili bugat sa bulsa, apan sigurado ta sa kalidad. Dili kinahanglan nga barato kayo, kay unsaon na lang kung kini dili epektibo o luwas. Sayang nga imong kwarta. Dili pud kinahanglan nga sobra kamahal, aron masulti nga di kalidad ang tambal. Tambag ni Unilab. Pilia ang tinuod nga di kalidad sa presyo nga barato. Unilab yan.
3: Wala kayo sa pabaong sandwich ni Mommy. Yummy na egg. Wala kayo sa sandwich ko. Yummy na chicken.
4: Wala kayo sa baon ko. Sandwich na may Lady's Choice Chicken Spread.
3: Lady's Choice Chicken Spread.
4: May yummy na egg, yummy na chicken, para omega sigla with proper diet and exercise.
3: Patikim! Panalong sandwich with Lady's Choice Chicken Spread. 66 Omega 3 and 6. Made with real chicken and farm fresh eggs pa. Starts at 1350 pesos SRP.
5: Lady's Choice Sandwich Spreads. Omega siglang baon with Lady's Choice Chicken Spread. 66 Omega 3 and 6. Para omega sigla sa school with proper diet and exercise.
6: Pindutag out of one guapa to another. It's giving confidence, Myra Era.
7: G22 here. Step into your Myra Era. Myra E helps boost collagen for healthy skin with regular intake, proper diet, and exercise.
8: D-alpha tocopherol vitamin E is the generic name of Myra E.
9: Ang Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards. Best Radio Commentator, Best Newspaper Columnist, and Best Public Affairs Anchor. Attorney Rufiel Fernandez Bayok. Sa Straight to the Point.
2: Atong attack na may kalala sa 31 na sa atong pagbanuban karon ng atong tulumanon, inyong tulumanon.
0: Straight to the point.
2: At sa dawaton may kalala ang report sa kauban karon on board sa patrol na grass fire sa may barangay Pahaks, dakban sa Lapu-Lapon, nakaangin o pipila ka mga sakinan. Ato ni check sa mga higala ang report before ta may kalala mo aray sa atong mga isgutanan rumutaga. Kay ato may kalala ang padayon ng pag-isgot ng isgutanan labot sa impeachment o isgutanan labot sa eleksyon mga higala. Ikot malikaya, no? Kay kini mga senator judges, tinuray lang. Lahi ni sila sa mga regular judges nga fair gyud. O niya, tanawon gyud ang ebidensya. Ha? O karigo ka may gala sa korte gyud niya tinuod, regular courts, mutanaw gyud sa ebidensya ang klaro ng mga huwis. Kini mga senator judges, of course, mutanaw gyapon sila sa ebidensya, pero mutanaw po sila sa katawhan asa mga higala ang mga tao gyud nga nakatutok o asa may pabor. Kaya kanang pagtanaw sa ebidensya, ang mga ordinary nga mga tao, anak, makakita man sa sila. Lahi man ni Michael, like ikaw, senator judge. Unya, ang imong mata, malang higala na tabunan ka, nabuta ka, gumikan sa partido. Ang mga normal nga mga tao, ordinaryo nga mga tao, nakakita man unsay tarong, unsay dili. Mao man ay problema ron. Ha? O doon na mahigala yung makadawat o mga malita dahil na makakakita yung tarong kay nasalipda na mas malita imong kwarta. Ang kinabag ang katawhan makakita man tarong ba ito yung decision or dili ba? Sumo ka na nga kining mga senador judges, senator judges mutanaw sa nisla unsa may pulos sa mga tao. Hindi ginamalikayan ato nisgutan o taod mahigala. Mas dili pa na ay report una sa Radyoman Paul Lauro. Yes, Paul?
10: D-D-D-Y-H-P RMN Report.
11: Gadyaman, Attorney Rufiel, ang grass fire nakadamay ni o mga sakinan diya sa kuan ni Attorney Rufiel. Gitubag ni sa itong kabumbiruhan mga pasado alas 10 kagabi diya sa may likod sa Asian Learning Center sa may Pahak-Lapu-Lapu City. Ang report ko lang na dawat sa itong kabumbiruhan sa Lapu-Lapu, grass fire, apan medyo pagdako sa kayo ni kaon sa mga sakyanan niya diya sa palibot sa kasagbutan niya na sunog, inungdan niya na tama ini. Isubay pa sa kabumbiruhan niya nung kalit niya ni sila og kining maong lugar nga nakapagan o nakadamay o mga sakyanan. Wano'y gireport nga doon ay naangol atol sa maong sunog. Kasama mo sa kapumiruan sa Lapu-Lapu, ako inyong Radyo Man Paul Lauro, DYHP Tatak RMN.
9: Number one sa balita, number one sa komentaryo, number one sa drama, at number one sa serbisyo publiko. DYHP RMN Cebu, the official overall number one. Number one.
12: Radyo Boy Nationwide!
2: Okay, salamat Radyo Man Paul Lauro sa imong report. Naghatos ng oras, may gilala, 6:24 na sa atong pagbanuban karon ng atong tulumanon, inyong tulumanon.
0: Straight to the point!
2: Nawarita mahigala sa atong mga isgutanan karong butaga. Dili tama kagalaan magpalipat, arigid ta sa substance impeachment. Kay karon hasta naman ang mga kilid-kilid nga bahin. Gihimo naman mahigalang gipadako naman og maayo. Lakip na mahigala og unsay mga kakulian. Dunay mga abogado nga dunay mga kakulian, mauni-mauna. Naparan ako, dili kay ko mututok niya napita kay malipat niya tayong mahigala sa substance ng impeachment. Ang itutukan mahigala si Attorney Ferrer, Attorney Kapunan, ana. Paran ako mahigala isi practicing lawyer sad. Nakasabot ko, tanan practicing lawyers nga naminaw na koron, kung imong tanawon to, evaluate ni mo to actually, pareha to sila. Mayo, pareha. Paran ako, mayong abogado si Kapunan, mayisang abogado si Ferrer. Si Kapunan, medyo taas-taas na lang mileage kay karaan na. Sa Attorney Ferrer, mahigala CPA lawyer, bata pa, pero kumbatisan. Kanto mga higalang mga side comments ni Kapunan, kung ato kung i-evaluate yung mayo, ibutang talang, wa silang duha, pareha to silang duha, way sayop, butang talang. Nga naman, katong kang Kapunan, iya magi-correct dayon pag ingon niya nga, leading question, misleading question, iya magi-correct. Pero, sayo pa niyang permirong nalitok. So, kini po si Silen, kini po si Christine, ingon po siya, they are allowed. Refer mga higala sa unang word nga gibuhian ni Kapunan. Pero kana, gamay kayo na nga, gamay kayo mga higala taon nga butang na. Para na ako as a lawyer, nila na ako na, Bukikio na napita kay why abogado mga higalang practicing lawyer nga why si Piatz Kurti oy. Usahay kana ganing misleading question or leading question pwede ganing tuyo-tuyoon pag pangutana part sa strategy sa abogado.
0: Straight to the point.
2: Bisa ka nang pag-object-object, bisa kasabot ka nga imong objection ma-overrule yun ka pero gituyo-tuyo lang imong object paghatag og kiyo sa imong witness. Kana mga na may mga techniques. Kanang misleading question dili pwede. Pero kung ipangutana nimo nang misleading question niya di mabantayan, makalusot mahigala di maobjekan, di na pwede na labi nang nitubag mahigala ang witness. Og natog ang bugado speakers, nya wa maka-object. Nya nitubag pod ang witness. Unya wa pod mahigala ipa stricken off from the record. Kada kaparehan ng leading question. Leading question is not allowed during direct examination. Dili man allowed. But kapila man kahigayon nga ang counsel mangutana ana. Ang PICAS counsel pod pwede nga iyang objekan. Pwede pod nga kasabot siya nga objectionable na lang niya daginota. Pwede man. Kay usahay mahigala magsigi kag object pod korte usahay. Depende ha pero usahay og dili na kinahanglang material yung sige kag object ang judge po na mairitar. Kung ka practicing lawyer ka, tanan nga naminan ako practicing lawyer, mutimplada masanta. Gawas nga, kasabot ka sa balaod, kasabot ka sa fax, gawas nga nagtuon ka diha, inigabot ni Muskorte, imo pong tunan ang judge. Uy! Mutimplada sa kamahigala sa huwis. Katong huwisa dito, medyo lahi ito siya. Gani pong pikas, lahi pong timplada. Gani pong pikas, pong timplada-timplahon. Walang para nako, di na lang ko mo daginot anang sa mga abogado ng aspek ha. Huwag ako'y pangutanon, mayroon ko pareha ng mga abogado sa defense o sa prosecution pulos maayo. Kana may akong fair comment. Ha? Arita sa unod. Anong aray mantang palipat mantanga? Arita sa unod. Kung sa may unod sa hisgutanan, mga sukitig paminaw. Lain mga higalang mga punto mao, daghan na matag puntos nga na-discuss pero tungod sa kataas ba daghan kay tag mga isgutanan, mga kagilaan di mahuman. Usa sa mga puntos mao nga nag-anam og katinaw karon. Nag-anam og kaklaro karon. Ah, ang uban di naman makasunod, sige lang di mo makasunod, no? Pero tagaan ta mo summary. Kato mga listeners atos DYHP o IFM, updated mo. Kay kitas DYHP, niyamantay news department nga nag-monitor yun. Nag-anam o katinaw karon nga kini mga higalang, mauro ba ni ang ilang original complaint ha? Complaint, kini ni ang Article 1, Confidential Funds. Mao gini ang pinaka-original nila nga reason, nga no nga ilang impeach, nga no nga ilang gipasakag impeachment si Vice President Sara Duterte. Busa, nag-expecta nga kining maong article, Article 1, ilagin ang ayuhon. So far, wala pa. Pero, magpaabot, basin na ikalit mahigalag pasabog ng ilang ibuhian ang prosecution. Basin pa lang, di ay. Ah, di pa tama kakonclude sa pagkakaroon. But so far, kung ako'y mo evaluate, katong Article 4, wag ito'y hinungdan mga sukit di paminaw. Labot atong grave threats mahigalag inciting to sedition nga tulo ka mga witnesses gikan sa NBI. Wala matandog ang akong pagtahod sa NBI, no? With due respect, may gala sa National Bureau of Investigation. Institution, maguna. Pero, kitato ang tulo ka mga witnesses nila taon, paminaw ko na suguan na gitaon po to sila. Kato mga higalang, mga witnesses nga tulo, bida, si Matibag, kininiang si Lutok Sus. John Mark Kalilang, wagi mga hinungdan itong mga witnesses taon. So, primerong article to Article 4, mahigala, bisag sa unang mag-evaluate. Dito, pulos way personal knowledge. Nalamot na mahigala si kinini ang Matibag. May, sa tulog, katong tulo, si Matibag may nagdag pinakaldakong laugaw. Na arita mahigala sa Article 1, kinini ang confidential funds, upat ka witnesses na ilang na-present. Of course, katunduha ka mga taga-bangko, fair witnesses to sila, waay na pribahan nga makadaot sa dipinsa. Wa po baka build up ang prosecution. Ang duha ka mga taga-kuha na tinaw ron, nga kining duha ka mga taga-kuha na tugaan nila ron sa katawhan, nga kining ilang mga findings, pulos ni mga preliminaries. Kining mao mga findings, pulos mga recommendatory, dili pa final. Ha? So, kanang notice of disallowance nga na diritso gani na mahigala ang notice of disallowance, sawa na gani mo follow og procedure gyud nga klaro mahigalag step by step. Ah, gidaldali na gani na. Pero bisag ilang gidaldali, naa paghihapoy mga remedy within the kuwa mga sukid di paminaw. Kisa man nag-ingon, ang mga witnesses, si kuwa auditor Roderick Wamil o si Silene Del Campo. Nga kining ila, recommendatory ra ning ila, naapay mga remedies. Si VP Sara Mahigala, labot anang notice of disallowance.
0: Straight to the point.
2: Nya karon, kinahanglan man nimo ng tagaan sa tanan opportunity. Naaparon sa period of appeal. Sa to pa na makapangutana natin aron sa mga tao ngano man nga niabot man ta ining puntuha nga nag-impeachment na ta. Nga recommendatory pa man ta preliminaries pa man na nga mga findings. Pag-ingon Mahigala nga dunay notice of disallowance, dili pa man conclusion nga dunay failure to liquidate ang OVP, ang Office of the Vice President. Ako namong itagaag example Mahigala, wa pa gani moabot sa portion napas na karon sa period of appeal. Wa pa moabot sa portion Mahigala nga niingon ang kuwa nga final na dunay notice, final notice of disallowance, wala pa. Unya kinini ang wa pa mo order ang kuha sa stage ba? Wa pa mabot sa stage nga, mingon ang kuha restitution, mando og restitution. Kay panalitan yun, og dili gid pwede, mingon kuha, dili gid pwede. Disallowed yun. So, ang kuha may gala mo mando, nga iuli ang kwarta. Ipauli ang kwarta. Muna na itabo, may gala sa akong example, sa atong Cebu City Hall, katong ilang calamity bonus, nga ilang gihimo sa dihang naigo taglinog sa Cebu, og naigo ta sa Bagyong Yolanda, nga ang mga City Hall employees under mahigalang Mayor Mike Rama at the time, gipang tagaan at 20 mil nga bonus. Naku, itong issue na to. Wa man musugot ang kuha. Naisyuhan sila itong EOM. Naisyuhan sila notice of suspension. Naisyuhan sila notice of disallowance. Ipabalik. ipabalik mga higala ang kwarta. Kaning kang VP Sarawa, pamabuta na nga point nga ipabalik ang kwarta. Napa sa period of appeal, kinahanglan pa siyang mo explain. Kinahanglan pa ning paminaon ang ilang explanation. Nga nung paminaon man, part of due process.
0: Straight to the point.
2: Especially nga kining kuwa, ang ilang mahigalang pag-audit is only limited mga kaigalaan sa compliance audit. Unsa may but pasabot? Unsa may pasabot? Compliance audit lang, dili sa fraud audit. Ah, lahi ng fraud audit ha, o ang compliance audit. Ato diwa sa gisgo, tuman lamang sa pipila ka mga mahinungdanon. Alas 6:44 na.
5: This time check is brought to you by Generica Drugstore. Ginhawang hatid ng Generica Drugstore.
13: Maayong adlaw, makauban nato karon si Nanay Elena. Unsa man ang problema nimo kani adto?
14: Ay, grabe, nakahanap sa akong mata. Naa daw ko'y katarata. Ingon sa doktor, murag na'y dag-umpirmi sa akong mata. Pero maayo na lang, kay nakadungog ko bahin sa iBerry. Gisulan na ako. Human sa tulo ka bulan, dako kaayong kausaban. Pag mata na ako, murag kalit lang nilinaw. Wala na ang dag-um.
13: Wow, alang sa naa'y katarata, ug mayong pananaw, pangitaa ang iBerry sa inyong paboritong butika.
15: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggawat sa anumang uri ng sakit.
5: Adunay Bilberry para sa mata nga hait ug tin-aw.
16: Man, kita mo bang nakikita ko?
17: Oo nga, kitang

0: kita.
1: B-Meg Premium. Mas pinagaling versus previous formulation. Kaya kitang-kita ang galing.
2: May kontrabaho formula pa.
3: Walang amoy.
0: Kitang-kita.
4: Ang pangarap ng pamilya.
1: Sa B-Meg Premium, kitang-kita ang galing.
5: B-Meg Premium, kitang-kita ang galing.
6: Pinakabarato nga data.
7: Sa Shopee, naka 5% off para sa tanan.
6: Bagong user.
8: Terms and conditions apply. For GTI Fair Trade Permit Number FTEB 26290 Series of 2026. Promo runs from August 1 to 31.
9: Enjoy sulit data deals with pinakamurang data sa Shopee. Magload na!
10: Driver ka ba nga pirmi magbiyahe bisan gabi?
11: Lisod na jud akong mata akong gabi eh. Hanap akong pananaw. Og silaw kaayo ang headlights sa kasugat niya sakyanan.
12: Parehas na. Usahay na eye glare sa suga. Og dali kaayo kapuyo na akong mata sa pag-drive.
13: Maayo na lang. Nanay, Eyeberry Gold with lutein.
14: Pagulay na ako ani, mas klaro na akong pananaw bisan gabi eh. Og nakuhaan ang silaw sa suga.
15: Salamat sa lutein sa Eyeberry Gold. Makatabang protektar sa mata og suportahan ang klarong pananaw.
16: Para sa mga drivers, Eyeberry Gold with lutein. Alaga sa mata para luwas ang biyahe. Pangitana sa Mercury ug mga suking butika.
17: Good vibes mga kapamilya. Live on air. Kauban nato si Tita Susan. Tita, tinuod ba nga konektado ang high blood sa panantaw?
18: Uy, DJ, tinuod gid na. Kung musaka ang akong blood pressure, mosabay pud ang paghanap sa akong pananaw. Mao nga akong gibuhat, gidugang nako ang Eyeberry sa akong adlaw-adlaw nga routine.
17: So, nakatabang gid diay sa imo ang Eyeberry, Tita?
18: Oo kaayo. Mabati gid nako nga naay suporta ang akong mga mata. Mas kalmado ko ug mas klaro na akong pananaw. Sa Eyeberry, na ako'y peace of mind nga akong giatiman ang akong mata ug panglawas.
17: Ayos, busa sa tanang namati, pangitaan na ninyo ang Eyeberry sa pinakaduol nga butika.
19: Mahalagang paalala, ang Eyeberry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
20: Adunay Bilberry para sa mata nga hait ug tin-aw.
21: Sa henerasyon karon, anad na kita sa ginagmayng kadaogan. Nakompleto nimo ang tasks. Win. Nakapahulay ka. Win. Naka-survive ka tibuok adlaw. Kadaogan na nimo. Pero mga idol, nasayod ba ka nining pinalahi nga klase sa kadaogan? Kanang pag-uli nimo, anay reward nga init ka sabaw sa sinigang. Ay sus na lang gyud. Usa ka tako sa sabaw, usa ka higop. Aslom kilig, deserve ang kalami. Kung North Sinigang Mix ang gamit, makakuha ka og aslom kilig sa matagtakos. Diha pa lang, nasinati na nimo nga sabaw pa lang, daog na ang kalami sa aslom kilig. Nasayod na ka sa lutuon ha? Kay basta Nor, kaya na nimong lutuon.
20: Nor Sinigang Mix, sabaw pa lang kay daog na. With Nor Sinigang Mix.
22: Gigutom na ba?

0: magandang ugalo tungod sa dandruff?
1: Try all new SunSilk Anti-Dandruff and Silky with Nyan Nourish Complex. Our best ever SunSilk, made even better versus previous formulation, so your hair is dandruff protected with regular use.
2: Sway it with SunSilk.
3: O pirmi kapoy, nanluya, nalipong og ng loose pad, basin anemia na. Ug ang mutabang, aron healthy ang blood, ug na ay healthy glow. United Home for Sulfate Iron with proper diet and exercise.
2: United Home. Unilabian.
4: Iron is the generic name of United Home for Sulfate Iron. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Ang Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards. Best Radio Commentator, Best Newspaper Columnist, and Best Public Affairs Anchor. Attorney Rufiel Fernandez Banyok. Sa Straight to the Point.
6: Atong attack na may kalawas size 49 na sa atong pamanuban karon ng atong tulumanon, inyong tulumanon.
7: Straight to the point.
6: Na atong balikan, mahigala. Pag-ingon ko notice of disallowance, o niya imong ipaukyab sa mga tao na ala, notice of disallowance, sige, gidisallow sa kuwa ang budget confidential fund sa Office of the Vice President, ang mga ordinaryong tao may ula. O sa taan yun sa haraday? Gidisallow man, pero dili pa man final. Wala pa mabot sa stage, mahigala, nga doon na mahigala ay notice of finality of decision sa komisyon. Kay kana mga higalang sa mga state auditors, recommendatory ra sila. Naapay mga remedies, niya kinahanglan man mahigala nga, imong hatagan sa due process, pa-explaino ni mo nga nga nung naunsam ning hitabua. Muna ka namin itong City Hall Indiken, gitagan sa notice of disallowance. 20 mil nga bonus. Explain sila nga, naigo magud mi sa kuan kana na ang linog niya naigo sa Yolanda na ang depende na sa kuwa mo yung kuwa nga okay satisfied mi ang explanation wa man na ibulsa nimo Mike Rama na magud as mga tao pero mo yung kuwa dili mi satisfied iuli gina ko

0: institution stage wala pa maabot si VP Sara anang napita because naapa sila sa period of appeal. Wala pa'y finality. Muna na mangutana ang mga tao na ganam nagkatinaw karon nganong niabot man mo ining punto nga nag-impeachment na ta? Nga wa pa man ay mahumana, na pa man ay nasa stage unta sa kuha, na pa may mga remedies?
1: Straight to the point.
0: Unsaon man pag-ingon, ganun ay failure to liquidate, nga wala pa may final findings ang kuha, recommendatory pa man eh, sa mga state auditors. Mabitaw na, kinidili ni kuha ato ning analysis based may gala sa testimony sa witness. Dara, kung ibalik gamay lang ako na para makaingon mo dili ni kang Rufil Banyo ko. Gika ni mga higala sa witness. Ang witness may nagsulti ani, muna klaro-klaro ang pagka-istorya mga kagalaan. Ha? Dili na ako. Ang ako na analysis ra. Ang nagsulti ang witness nga doon na pa sa mga remedies. Both si Attorney Roderick Wamel, ang kuwa auditor, o kini si Silen Del Campo. Silang duha, niingon, dili pa final to mga higala, o unya, doon na pa yung mga remedies. Nga o, atong ibalik lang gamay ha, para lang yun nga, just to emphasize nga, dili ni ako sa witness ni. Proceda, dong names. Audio. Gamay lang. Atos lang kung audio kanali. Sige, audio lang, audio. Kay aron nga maklaro, mga higala sa mga tao, nga wak na magbutang-butang.
2: 112.
3: For 22, first to third quarters po ng 23 yung
2: selected. 112. Sa DepEd po, magkano inaantay nyo?
3: Yun po yung 112.5 million.
2: Sa OVP po?
3: Sa OVP po is 375 plus 73.287 million po.
2: So magkano po total lahat?
3: Mga... Hindi ko naman... Mga 4 million, 400 plus.
2: Opo. Okay. So, yun ang inaantay po ninyo?
3: Yung sa OBP po, opo.
2: So, hanggang ngayon inaantay po ninyo?
3: Opo, kasi may mga remedies pa po sila na...
2: Okay. Alright.
0: Pause. Kasi may mga remedies pa sila. Dili pa na final. May mga remedies pa. Kaya pag-ingon, paibutan ta 125 million, pila man ang kada na ang i-disallow. Di man, waman gi-disallow ang tibuok. So pila may gidisallow, pila may giallow, pila gidisallow. Nya tagaan nimo og period of appeal kay mo explain man ang Office of the Vice President. Pare ba sa Cebu City Hall nasa notice of disallowance ni appealar sila nga gitagan sa notice of disallowance kay nganong inyong gihatag ang tag 20 mil pesos nga calamity bonus sa mga empleyado sa City Hall niya nang 2013 under Mahigala the administration of Mayor Mike Rama. Pabayron sa askuwa. Napilar sila day. Nga, wala man na ibulsang Mike ang kwarta. In fairness to Mike Rama, may dili man kinini ang iyang kaso, dili man tumoy kaso niya. Doon sa kaso ni Putisim. Usap itong kaso niya. Ba't katong butanga day, wala siya makasuya ito day. Explain niya nga, di waman ako ng kwarta. Gihatag sa mga tao kay biktima mapo sa Linog, biktima mapo sa Yolanda. Pero mo lagi na nga, kamukamo lang din ha. O di kin musugot ang kuha, ibalik tong kwarta, datadatahan sa empleyado.
1: Straight to the point.
0: Muna'y mahitabo mga sukintig paminaw. Ha? So, kinipon mga kagalaan ang Office of Vice President na pa sa period of appeal. Kaya mo final o decision na ang komisyon. Kinahanglan man mahigalang mo explicar ang Office of the Vice President. Muti pangutana ni Attorney Christine Ferrer. Kinsa man ay mo decide? Kinsa man ay mo decide ay nga kini confidential activity ni o kinidili. Kaya ang kuha mga higala, kutob naman sa post-audit. Ang kuha mga kagalan, ang ila mga compliance audit naman. Kinsa may mo decide. Muto sakto tong punto ni Lacson. Nga, kanagong gasto sa gobyerno, muna kinahanglan ng explicar, na pa may time to explain, ilagi nang gamiton. Nga naman, tanaw ha, niya ilaing punto may galang kinalang explain sa period of appeal. Ang kanang documents evidencing success. Usasad ni sa mga punto nga naadiha mahigala gilang tugian.
1: Straight to the point.
0: O gipangutana sa abogado. Nga naman, kanang documents evidencing success. Kaya ang punto mahigala sa kuwa auditor nga, kung way madakpan, wala ko nung success. Dili successful. Ang punto ni Attorney Christine, usama na niya, kanang crime prevention na eh. Dili na na. Success. Kanang pag-report nga no untoward incident, dili na makonsider a success. So, diha na po mga higala mo na ang kinahanglan nga, taganin mo time to explain. Kaya na po masalay time

0: Di pa man sa konklusyon. Kay kana man matupunto ni Lacson ba, pananglitan kanang imong gisugo ron nga mga intelligence nga mga people mahigala under the intelligence community. Gisugo nimo nipalit og sigarilyo nangapi dito mahigala dunay biyahe dito. Unya wa gyud makadakop pero duna nay gasto. Naglihok man ang intelligence community, dili na makonsider nimo na. Unsa man na imo dai nang i-disallow. Sa to pa na alkansi mahigala ang mugasto ka ang office of vice president nakagasto inana. Unya pagkahuman i-disallow nimo na kaway nadakpan.
1: Straight to the point.
0: Naglihok man ang intelligence community. Munay dapita mahigala nga muingon ang kuwa nga wala kay wa may nadakpan. Mu-insist may galang OVP nga naglihok man ang atong mga agents. Ang crime prevention day, dili-day pat-apil. Kay pwede man, ako example ha, pwede man mga higala nga pag-anhi ni Pope Saint Francis sa Pilipinas. Pag-anhi may galang Pope Francis sa Pilipinas, niya to sa Tacloban, security nightmare to sa atong armed forces, sa atong kapulisan o guban pa. Simba ko. Nahuma naman tong insidente ha. Simba ko, dunay mo butong bomba diha. Dunay terorista na kalusot. Mabita tong grabe ang security. Simba ko, dunay terorista na kalusot. Dunay nangamatay simba ko niyang. Katong terorista na rakpan, mo'y gusto kuwa nga. Inana, giyod niya dunay madakpan. Muna nga dunay ko na'y, muna ka na'y document evidencing success. Pero inana nga malinaon. Pasalamat as Ginoo nga, nagmalampuson to, why? Ano ang tuwa incident? Nya pangutana na wala day nay dili day success ng hitabua.
1: What?
0: Nga naglihok man ang intelligence community ana, it doesn't mean nga why nadakpan nga wa maglihok ang atong mga pulis, wa maglihok ang atong mga army, wa maglihok ang mga civilian personnel sa military o ang intelligence community. Grabing lihok oy. Grabing lihok mga civilian, mga agents nang lihok sila. Ang man dito nimo nakagasto ka do, daghan man to mga nag-civilian attire nang, nga niipon dito sa mga tao. Nakagasto man ka na, kayo mo gasto man ka, ang kaon rin nila kay. Ang ila na yung mga pamiliti o guban pa dito. So nakagasto ka niya, mingon nga, i-disallow na, kayo may narakpan. So, kana mahigal ang document evidencing success, dapat na nga i-explicar sa OVP. Muna na pa'y time to appeal. Napas lang karon sa period of appeal, dili pa mga higala final. Kahit mo ingon ng kuha, di na pwede. O appeal ang OVP nga, pwede na mauna yung tinuod nga nahitabo. Nga na pa may period of appeal, so imong ihatag. Muna na kong pangutan na ron, nag-anam o katinaw, nganong naabot na ta ni ining impeachment karon mahigala nga dapat tuwa pa man unta di ini sa kuwa nga stage mga sukintig paminaw.
1: Straight to the point.
0: Muna da kong question na naabot naman ta ani. Naabot na ta ani kay dalion yun mga higala nga maabot. Kay race against the time ta. Kay kung langan-langano ni og paabuto na to ang kuwa kay di pa man ni hinog sa kuwa. Kung imong paabuto ng kuwa niya na mag-eleksyon naman 2028. Nakaing mga tawa, na sa moto katinaw ron nga awa, gyod. Clarex gyod nga ang tuyo ani mahigala nga di makadagan si VP Sara sa 2028 eleksyon. Kaya tanawa ang mga mabuot nga mga naminaw na to karon. Klaro man ang mga sugitig paminaw na ang mga witnesses may nagsulti nga naa pa sa stage may galas kuwa wa pato ka ng notice of disallowance mo na gipangutan ng chief bureau unsa man ka ng EOM audit observation memorandum na by failure to liquidate wa pa unsa man ka ng notice of suspension ang second step na by failure to liquidate wala pa unsa man ang notice of disallowance ikatulong step na by failure to liquidate wa pa because dili pa final ang final say ana mahigala na as commission. Until now, wala pa mga higalay final say ang komisyon. Nga nung naabot naman tayo ng mga puntuha karon.
1: Straight to the point.
0: So, muna may higala nga so far sa mga witnesses nga gipresentar sa prosecution so far. Wa pag yun mga higalay nakatabang sa pag-build up sa kaso sa prosecution. Pero wa ta kasabot, basta yung pagduna sa idugang pasabog inigsasunod ng mga witnesses. Ilagay ng isiguro kay otherwise kana mga senator judges kanang pinangutanaan ni Lacson kanang pinangutanaan la ni J.B. Ayers ito, napanay chance mahigala nga tanaw la murag alanganin yun. Lisod man kayo. Ngano man ang mga tao nagtanaw na ba yun?
1: Straight to the point.
0: Unsaon pagkuha og 16 votes kung dili ni mahigala nila mapin down sa evidence si B.P. Sara? Kinahanglan nga kumbinsido ang katawhan. Nga sadaan si B.P. Sara because kung dili kumbinsido ang mga tao, kanang mga senator judges managana po na, kay dili lang si V.P. Sara mo under mga higala, under trial karon hasta ang mga senator judges, labi na. Walo ka mga senator judges ang re-electionist mga higala.
1: Straight to the point.
0: Ano itimanan? Walo ka mga senator judges ang re-electionist. Ay kung inang mag-iat sila decide na naroon. Ha? Labi na mga higala. Kana o, kana JBR Sito landaan. Si JBR Sito ron, ang the good one mga higala, naas gawas. Kanto si Jinggoy may tos prisuan. Pero mas taas og score si Jinggoy na sold sa top 12. Si JB may higala tos kabainti. Ngano na? Ha? By next year filing na, October of next year filing na sa Certificate of Candidacy. Filing na sa Certificate of Candidacy. Mapahamak ang mga senator judges kung dili ayuhon sa prosecution kinimong kaso. Dili yung gani may higala makapresent o pasabog ang prosecution. Kini mga senator judges, delikado na mahigala kining mga swing votes pa diha. O labi na kini mga re-electionist. Mutimbang kining maayo, otherwise, ang nakataya ang ila mismong political career. Ha? Ila political career. So far, wala pa'y napabutong bumba. Wala pa'y pasabog ang prosecution as of this time, mga sukid ting paminaw. Bati pata makahukom, kay wata kasabot, basin unya, og umaabot ng mga adlaw, doon na sila mga pasabog yun. Ng mga witnesses nga makaingon ta angay ra gyud ay nga konbiktuhon si B.P. Sara. Pero sa pagkakaroon, wa pa gyud. Kani akong evaluation na, honest to goodness nga evaluation, kay lisod bang kayo mahigalag. Honest to goodness nga evaluation. Hasta na mahigalang kwan. Di na kumapir sa mga lawyers kaon sa gidaginot pa gina mga lawyers mahigala bida. Para nako pareha na mga lawyers, di ko mo ingon nga si Kapunan, mabitan na yung mga nagingon ako, nga komentaryuhan si Kapunan, komentaryuhan si Fidel, kundi lang ko. Kanang mga lawyers nga na diha, pulos na maayong lawyers. Arita sa unod. Lisod man kayong sige tag panaway sa mga lawyers, ang di ama na mahigalas kilid-kilid, ang substance sa impeachment na itong atong tutukan. Ha? In so far as the substance of the impeachment mahigala mo ay atong tutukan sa pagkaroon wa pa kaprobar ang prosecution. Muna'y prangka na akong istorya. But, sayo pa kayo ron because napa may duga mga witnesses. Basin pa unya o makapabuto sila bumba doon na sa mga pasabog sa umabot pa ng mga witnesses. Standby alang sa RMN 558 Manila nga masunod na kanon na yun. Alas 7:03 na.
2: Live via satellite. RMN News Nationwide.
3: Kaya minabuti na lamang nilang mabulok ang mga gulay. Umaapela naman ng tulong ang mga magsasaka dahil labis na naapektuhan ng walang humpay na ulan ang kanilang pangkabuhayan. Sinusuplayan ng benggit ang 70-80% ng demand o yung pangangailangan ng gulay sa Metro Manila at ilan pang bahagi ng Luzon.
4: Balita po tayo sa probinsya, convoy ng BARM Chief Minister sa Dato Odinsen Suwat, Maguindanao, Del Norte, Tinambangan. Isama natin sa balita, Rajuman Ebs Abang ng RMN Cotabato.
5: Tinambangan ang convoy ni BARM Interim Chief Minister Abdul Rauf Magakuha na naganap mag-alas 5 ng hapon sa bahagi ng Cotabato Jensen Road, Barangay Bito, Dato Odinsen Suwat, Maguindanao del Norte. Ayon sa ulat, wala namang nasaktan sa mga sakay nito. Gayun din, naligtas na ang punong ministro ng Bangsamoro, ngunit nagkabutas-butas ang mga sasakyan makarang ratratin ng di patukoy na mga salarin. Hindi umano bababa sa 30 piraso ng di rin tukoy na uri ng armas na ginamit ng mga suspek. Nangyari ang insidente matapos dumalo si Magakuha at manumpa bilang bagong talagang party president at chairman ng Bangsamoro Federalist Party. Kaliwat kana naman ang pagkondena ng mga local government units, maging ang 6ID, PRO Bar, COMELEC at Moro Islamic Liberation Front o MILF at Moro National Liberation Front dahil sa duwag na pag-atake na posibleng sisira sa umiiral na kapayapaan sa BRMM. Kasama mo sa DXMY 90.9 RMN Cotabato, Radyo Maneps, Abang Tatak Animen.
3: Sa kaugnay na balita, malalimang investigasyon sa pananambang kay BARM Chief Minister Makakuha, iniutos ni Pangulong Bongbong Marcos. Kasama natin mula Malacanang, Rajuman Chanel Salazar.
6: Kinundi na ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang ginawang pananambang sa convoy ni BARM Interim Chief Minister Abdul Rauf Makakuwa sa Datoon din Sinusuat, Maguindanao del Norte nitong Sabado. Ayon kay Palace Press Officer Claire Castro, inatasan ng Pangulo ang mga law enforcement agencies na paigtingin ang seguridad sa BARM at tukuyin ang mga nasa likod ng pag-atake. Hindi dapat anya makaapekto ang insidente sa maayos na transisyon tungo sa demokratikong pamamahala sa Bangsamoro. Nanawagan din ang Pangulo sa mga taga-BARM na manatiling kalmado at igalang ang buhay at karapatan ng bawat isa. Inaalam na rin ng pulisya kung may kaugnayan ang pananambang sa nakatakdang unang Bangsamoro parliamentary elections sa Setyembre. Kasama mo sa DZEC sa La Arimen, Manila, Radyo Mansyanao Salazar, Tatak Arimen.
4: Ang Philippine National Police, iniimbestigahan na rin yung nangyaring pag-ambush kay BARM Chief Minister Makakuwa sa Maguindanao del Norte, si Rajuman Marjo Domingo.
7: Mahigpit na minomonitor ng Philippine National Police sa pakikipagtulungan sa Armed Forces of the Philippines at iba pang ahensya ang nangyaring pag-ambush sa convoy ni Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Danao o BARM Interim Chief Minister Abdul Rauf Makakuwa sa Dato Odin Sinsuat, Maguindanao del Norte nitong August 15, Sabado. Ayon sa PNP, kinakalap nila ang lahat ng mga impormasyon kaugnay na nasabing insidente. Dagdag pa nila, ayaw nila munang magbigay ng spekulasyon sa naging motibo na nasabing insidente kagaya na kung ito ay may koneksyon sa eleksyon. Ayon naman sa AFP, mariin nilang kinukondena ang nasabing pananambang na ito. Anila na natiling mamadyag ang kanilang pwersa at manaiigti na rin nila ang kanilang mga security measures sa mga vulnerabling lugar at sa mapangunahing ruta sa nasabing riyon. Nanawagan naman ang PNP at AFP sa publiko na manatiling kalmado at mag-delay lamang sa maberipikadong impormasyon habang patuloy ang sinasagong investigasyon ukol dito. Kasama mo sa Cap Crame, Rajuman Marjo Domingo, Tatak RMN, DZXL, FFV.
8: RMN Network News.
3: 707. Kapit mga motorista dahil may inaasahang malakihang dagdag presyo sa mga produktong petrolyo ngayong Linggo. Maglalaro sa 4 hanggang 5 piso ang posibleng taas presyo sa kada litro ng diesel. 2 hanggang 3 piso naman sa gasolina. 5 hanggang 6 na piso naman ang inaasahang dagdag sa kada litro ng kerosene. Dahil nasa ilalim pa rin ng State of National Energy Emergency ang bansa, ilalabas ng DOE ang eksaktong oil price adjustment ngayong araw. Ang nakambang big time oil price hike ay bunsod pa rin ng lumalalang tensyon sa gitnang silang.
4: Samantala, kinwestiyon po ng grupong Manibela ang pagpapatupad ng pamahalaan ng fuel discount para sa mga PUV. Ayon kay Manibela Chairperson Mar Valbuena, duda siyang napupunta talaga sa fuel subsidy ang pondo dahil base sa karanasan ng mga driver, kung hindi offline, madalas na cut-off na raw ang mga gasolinahan. Kaya sa halip na diskwento, muling mapila si Valbuena na pagbigyan na lamang ang hirit nilang pisong dagdag pamasahe.
9: Ang hinihingi nga po natin sa Department of Energy na paano ito nauubos yung pondo na inilalaan po dito at kung talaga bang nagagamit ito doon sa programa. Kasi itong mga gasolinahan, kung hindi offline, cut-off sila parati. Bawa ngayon, makakakarga yung iba, bukas hindi na. Parang nilalaro nga kami, lalo po sa amin sa Manibela, halos lahat po hindi naman po nabibigyan po ng subsidy na sinasabi nila. Kaya po kami humihiling ng per increase na lang para diretso po ito sa kita ng mga driver.
4: Nanawagan din po ang grupo na palawakin ang saklaw ng 12 pesos per liter na fuel subsidy para maisama sa makikinabang dito yung mga driver ng tricycle, taxi, motorcycle, taxi at PNVS.
9: Sabi nga natin, paano naman yung iba na pumapasada kahit po yung mga school bus, mga riders na bumibiyahe, taxi, PNVS, hindi po sila kasama rito. Sa Department of Energy po talaga yung panawagan natin na bantayan naman sana itong presyo ng sa mga gasolinahan, kung paano yung pag-increase at pag-rollback. Kasi natutulog po sila sa pansitan Nasa gitna pa rin po tayo ng crisis. Isipin nyo po, halos 100 piso pa rin po ang presyo.
4: si Manibela Chairperson Mar Valbuena sa interview ng DZXL News, RMN Manila.
2: RMN Network News.
3: Bumaba sa 14,000 pesos ang tinatawag na National Median Self-Rated Poverty Threshold nitong Hunyo. Para po sa mas madaling explanation, ito yung buwan ng kita na kinakailangan ng isang pamilyang Pilipino para hindi maituring ang sarili nila na mahirap. Batay po sa survey ng social weather stations na itala sa Mindanao, ang pinakamababang self-rated poverty threshold na 10,000 pesos. Sa Metro Manila, ang may pinakamataas na SRP threshold, 21,000 pesos. Ayon po sa SWS, may indikasyon na binababa ng mga mahihirap na pamilya ang kanilang pamantayan sa pamumuhay, kaya naghihigpit na lamang ng sinturon o sa madaling salita ay nagtitipid. Lumabas din sa kaprehong survey na bumaba sa 49% mula sa 52% ang bilang ng mga Pilipinong nagsasabing mahirap sila. Isinagawa ang survey mula June 20 hanggang 29 at sumagot po rito ang 1,200 adult Filipino respondents.
2: RMN Network News.
4: 11 minuto na ho nakalipas sa alas 7 ng umaga, umakyat na sa 23 ang nasawi dahil sa pinagsamang epekto ng habagat at mga nagdaang bagyo. Batay sa pinakahuling datos ng Office of Civil Defense, pinakamaraming nasawi mula sa Benguet na umabot sa 15. 3 naman ang nasawi sa Rizal at Batangas, habang isa sa Quezon, kung saan karamihan sa sanhi ng pagkamatay ay landslide, pagkalunod, pagbagsak ng puno at electrocution o nakuryente. Nananatili naman sa 17 ang nasugatan habang 3 ang hinahanap. Nasa mahigit 4.9 million na ang apektado ng sama ng panahon sa iba't ibang rehiyon, habang mahigit 31,000 pa ang nanunuluyan sa mga evacuation center. Umabot din sa mahigit 1,800 na bahay ang nasira, habang nasa halos 700 milyon piso ang tansyang pinsala sa agrikultura.
2: RMN Network News.
3: 10 patay sa Iloilo dahil sa leptospirosis. Kasama natin sa balita Idol Reynold Arca ng IFM Iloilo.
10: Naitala na ng Iloilo Provincial Health Office ang 10 nasawi dahil sa leptospirosis sa lalawigan, habang umabot na sa 84 ang kabuuang kaso ngayong taon. Ayon kay Iloilo Provincial Health Officer Dr. Maria Socorro Quinion, ang mga kaso ay naitala mula Enero 4 hanggang Agosto 8. Pinakamalaking bilang na mga nasawi ay tig 2 sa Dingle at Dueñas, habang tig 1 naman sa Dumangas, Oton, Barotac Nuevo, Zaraga, San Junicio at Concepcion. Sa 84 na kaso, 32 ang agriculture-related, kabilang ang mga magsasakang nagtatrabaho o lumulusong sa mga lugar na maaaring kontaminado ang tubig. Karamihan sa mga tinamaan ng leptospirosis ay nasa edad 40 pataas. Nananawagan si Dr. Quinion sa mga magsasaka at iba pang lumulusong sa baha na agad kumonsulta para sa prophylaxis o preventive medication kung may exposure sa posibleng kontaminadong tubig. Para naman sa mga may sugat na lumusong sa baha, pinayuhan silang agad magtungo sa Rural Health Unit o RHU para sa pagsusuri at tamang paggamot. Ang leptospirosis ay maaaring makuha mula sa bakterya na nagmumula sa mga ihi ng daga at iba pang hayop na humahalo sa kontaminadong tubig at pumapasok sa katawan sa pamamagitan ng sugat, mata, ilong o bibig. Paalala ng PHO, huwag baliwalain ang pagkalusong sa baha, lalo na kung may sugat, agad magpakonsulta upang maagapan ang leptospirosis at maiwasan ang pagkamatay. Kasama mo sa DYIC IFM Iloilo, Idol Ringold Arca, Tatak, RMN.
2: Weather report.
4: Ulat po ng panahon, mga kasama, binabantayan po ng DOST Pag-asa ang isang low pressure area na nasa layong 1,040 na kilometro silangan ng Northern Luzon. Ayon sa DOST Pag-asa, may katamtamang tsansa na magiging isang ganap na bagyo ang LPA. Samantala, habagat pa rin po ang magpapaulan sa Luzon at kanlurang bahagi ng Visayas ngayong araw na ito. Panakanakang mga pag-ulan ang inaasahan sa Ilocos Sur, La Union, Pangasinan, Benguet, Zambales at Bataan. Habang maulap na kalangitan, may kalat-kalat na pag-ulan ang mararanasan sa Metro Manila, Calabar Zone, nalalabing bahagi ng Ilocos Region, Cordillera Administrative Region at Gitnang Luzon. Gayun din po sa Ilocos Norte, Occidental at Oriental Mindoro, Marinduque, Romblon, dyan sa Camarines Norte, Camarines Sur, Catanduanes, Albay at Antique. Bahagyang maulap naman, nakalangitan na may tsansa rin ng pag-ulan dulot ng localized thunderstorms sa nalalabing bahagi po ng ating bansa.
2: RMN Network News.
3: Sa kaugnay na balita, walang pasok. Suspendido po ang klase sa ilang bahagi ng bansa ngayong araw dahil sa masamang panahon dulot ng habagat. Walang face-to-face klase sa lahat po ng antas, pampubliko man o pribado, sa Caloocan at Valenzuela sa Metro Manila. Gayun din sa mga bayan ng Balayan, Calaca, Calatagan, Lemery, Lian, Nasugbu at Tuwi sa Batangas, maging sa bayan po ng Candelaria sa Zambales. Wala rin klase mula preschool hanggang senior high sa lungsod ng Maynila at sa Pateros sa Metro Manila po yan. Gayun din sa buong lalawigan ng Abra, Baguio City, bayan ng Santa Rosa sa Nueva Ecija at Santa Cruz sa Zambales. Nagpatupad naman ng localized suspension o nakadepende ho sa mga lokal na pamahalaan ang suspension ng klase sa Cavite, Bulacan, Pampanga, Pangasinan, La Union at Benguet.
4: Kaugnay po ng problema na naman natin sa basura, tutol ang Eco Waste Coalition sa Waste to Energy Program na isinusulong ng Administrasyong Marcos Jr. bilang solusyon sa garbage crisis. Ayon kay Eco Waste Coalition National Coordinator Aileen Lucero, hindi malulutas ng programa ang problema sa basura dahil kailangan patuloy na magsunog ng basura para makagawa ng enerhiya. Maari lamang ani ito magdulot ng panganib sa kalusugan at kapaligiran dahil sa ilalabas na toxic pollutants kapag nasunog o nagsunog ng basura.
11: Ito ay hindi magandang proposal, no? Ang basura ay nandiyan, no? Masakit sa mata, no? Pero ito ay susunugin mo naman. So ito naman ay mawawala nga yung basura, pero ito ay mapupunta sa ibang anyo. So ano ito? Ito ay magiging toxic na malalanghap naman ng mga tao. So direkta na kagad ito dun sa ating mga baga, no? Dapat ito mga ganito, pinag-iisipan ito ng gobyerno, no? Kasi quick fix to eh. Mabilisan na solusyon na nasunugin mo yung basura mo. So na ito ay maraming mababiolate na batas natin.
4: Kaugnay po niyan, tinawag din ang grupo na Plastic Pollution Crisis at hindi lamang garbage problem ang malalang problema ng basura sa Metro Manila na iniwanan ng pagbaha dulot ng habagat. Iginiit po ng Eco Waste Coalition, kailangan tutukan hindi lamang ang disiplina ng mga tao kundi pati ang maayos na koleksyon at disposal ng basura, pagbabawas ng single-use plastics at pagbibigay ng mga manufacturer ng mas maraming alternatibo sa mga mamimili.
11: Hindi lang yan yung simpleng garbage problem, eh, no? Yung garbage crisis. Ito ay talaga namang plastic pollution crisis. Kasi itong nakikita po natin doon sa mga nakitang mga larawan, no? Yung mga kuha, karamihan doon sa mga naglulutangan, niraragasay, puro mga plastic. Maraming plastic, kaya sabi niya, inano namin, na yan ay plastic pollution na, no? At talaga naman may crisis. So nakita namin yung problema ay dalawang bagay. Isa yung maglala ng pollution ng plastic dito sa atin. At pangalawa, yung collection crisis. No? Yung problema sa collection. Isa sa nakikita namin na factor ay dapat mga pribado ay meron ding magbabawas yung mga manufacturer.
4: Si Eco Waste Coalition National Coordinator Aileen Lucero sa panayam po yan, DZXL Armen, Manila.
12: RMN Police Report.
3: Diyan po sa Kiamba, Sarangani ay may patay na sanggol na natagpuan. Kasama natin sa Balita Radyo Man Brian Oñate ng RMN General Santos.
13: Patuloy ngayon ang imbestigasyon ng Kiamba Municipal Police Station matapos matagpuan ang siyam na buwang babaeng sanggol sa Maytual River sa may barangay poblasyon Kiamba, Sarangani Province. Ayon kay Police Major Emmanuel Ariosa, hepe ng Kiamba Municipal Police Station, na isang concerned citizen ang nagbigay sa kanilang impormasyon hinggil sa pangyayari at agad nilang pinuntahan ang nasabing lugar sa inisyal nilang imbestigasyon. Bago pa lang itinapon ang sanggol at posibleng buhay pa, ito nang itinapon base na rin sa sumuring doktor. Sa ngayon, tinitrace na ng kapulisan kung sino ang magulang na nasabing sanggol dahil posibleng tagaroon lang din ang mga magulang nito. Imposible di umanong taga-ibang bayan ang nagtapon nito dahil maraming kabahayan ang nasabing lugar at makikita kaagad kung sino ang dayo sa kanilang lugar. Agad naman na inilibing ang nasabing sanggol habang umuusad na ang imbestigasyon. Kasama mo sa DXM, the RMN General Santos, Radyoman Brian Oñate, Tatak RMN.
3: Abangan sa aming pagbabalik, mabagal na pag-responde ng 911. Ikinasawi ng isang lalaki sa Tagig.
4: Mga dating Special Disbursement Officer ng DepEd at OVP na asahang sasalang sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte ngayong linggo.
3: Ito ang RMN Power of Hyperlocal.
12: RMN Network News.
14: Barangay Budag, Pilipinas, sa Ilopos.
15: Dalawang foreign nationals ang kasama sa mga naaresto ng mga otoridad.
14: Right. Commission on Elections, Dangangambang. Narito ng ulo na mga mainit na balita.
16: Ako si Zander Kayabyab, magbabalik ang RMM Network News.
17: Ang maruming tubig ay posibleng maging breeding ground ng madaming bakterya. Isa na rito, ang leptospirosis. Kabilang sa sintomas ng sakit na ito ay mataas na lagnat, pananakit ng ulo at kalamnan, panginginig, rashes, pagdudumi, paninilaw ng balat at pamumula ng mata. Maaring maiwasan ang leptospirosis kung tayo ay mag-iingat. Gumamit ng bota at gloves kung ang trabaho'y di makaiwas sa maruming tubig o baha. Iwasang lumusong o lumangoy sa maruming tubig. Agad maghugas ng katawan gamit ang sabon at malinis na tubig kung lumusong sa baha. Para maiwasang pamugaran ng mga hayop na nagdudulot ng waterborne diseases ang paligid, panatilihin itong malinis. Ang pagkakasakit ay maiiwasan kung ang kalusugan at kalinisan ay pahahalagahan. Isang paalala mula sa RMN News.
18: RMN Network News.
3: Yun pong dalawang araw na RMN and Councilor Malabor Fishing Competition dyan po sa Iloilo River ay naging matagumpay. Yung mga aktibidad po ay dinaluhan ng mga angler, mga namimingwit mula po sa iba't ibang mga bahagi ng Visayas. Kasama natin, Power of Viper Local, Radyoman Rezi Bordon ng RMN Iloilo.
19: Naging matagumpay ang dalawang araw na Alderman and Councilor Malabor Fishing Competition sa Molly Deli and Restaurant sa Barangay Rizal, Lapus, dito sa Iloilo City noong Agosto 15 at 16. Ito'y bahagi lamang ng 89th Iloilo City Charter Day Celebration at sa 74th Founding Anniversary ng Radio Mindanao Networks. Sa Kids Category, 50 sumali, samantalang sa Open Category naman, 250 ang lumahok na nagmula pa sa iba't ibang bahagi ng Western Visayas at Negros Island Region. Hanggang 5,000 pesos ang natanggap ng nanalo maliban pa sa libreng pagkain at 5 kilong bigas sa raffle draw. Layunin ng kompetisyon na bigyan ang mga Ilonggo ng pagkakataong mangisda sa malinis at masaganang Iloilo River ngayon at sa hinaharap. Kasunod dito, bumuwas ang pagpupugay sa Armen and Councilor Malabor Fishing Competition dahil sa pagpromote nito ng environmental awareness, matibay na family bonding at pagkakaibigan. Kasama mo sa DYRI RMN Iloilo. Radyoman Rezi Danioso Bordon. Tatak RMN.
18: RMN Network News. RMN Police Report.
4: Police report naman tayo sa probinsya. May mag-ama napatay sa salpukan ng motorsiklo at isang pickup type na multicab. Yan po sa Bukidnon. Makibalita tayo mula kay Radyoman Mark Micaballo ng RMN Malaybalay.
20: Patay ang driver at anak na lalaki na angkas ng minamanihong motorsiklo habang sugatan naman. Ang isa pang angkas nito matapos silang salpukin ng isang pickup type na multicab, partikular sa Mibando, Barangay Poblasyon sa bayan ng Quezon dito sa probinsya ng Bukidnon. Ang biktimang driver ay kinilalang si Alice Jules, 42 taong gulang, at ang lalaking anak nito nasakay ng isang motorsiklo. Ayon sa report, pauwi na sa kanilang tahanan ng mga biktima sakay ng naturang motorsiklo nang pagdating sa lugar, biglang pumasok sa kanilang linya ang kasalubong na Suzuki pickup type na multicab. Rason ng salpukan, dahil dito nagtamo ng matinding injury sa katawan ang driver ng motorsiklo at ang lalaking anak na angkas nito, at agad na dinala sa pinakamalapit na ospital bagamat binawian na ng buhay ang amang driver, habang namatay naman ang anak na lalaki habang ginagamot. Sugatan naman ang isa pang anak nitong babae na sakay din ng motorsiklo at patuloy na sinusuri ng mga doktor. Nagtamo naman ang minor injury sa katawan ang driver ng naturang multicab na sinasabing posibleng impluensyado sa alak nang mangyari ang aksidente. Kasama mo sa RMN DX MB Malaybalay at ng 95.3 IFM News Bukidnon Matik, Radyoman Mark Micaballo. Tata, RMN.
18: RMN Network News.
3: Iniimbestigahan na ng DILG ang umano'y mabagal na pagresponde ng emergency 911 sa Taguig City. Kasunod ito ng viral post na isang lalaking humihingi ng tulong para sa kanyang 71 anyos na ama na nangangailangan ng emergency assistance. Sa post, sinabi ng anak nito na halos 10 minuto bago nasagot ang kanyang tawag sa 911 at umabot din ng ilang minuto bago dumating ang ambulansya. Dahil sa kawalan ng mga kagamitan ng responding ambulansya, ay namatay rin ang kanyang ama. Ayon kay DILG Secretary John Vic Remulla, natanggap ang tawag bandang 12:15 ng tanghali na ipasa sa Taguig Command Center makalipas ang ilang minuto. Pero walang naging kumpirmasyon makalipas ang ilang ilang oras kung na-dispatch ba o nakarating ba ang ambulansya. Tinitingnan ng DILG ang posibleng problema sa shift handover at endorsement ng kaso. Samantala, sa panibagong post ay humingi naman ng paumanhin ang pamilya ng biktima sa umano'y inappropriate words na nauna nitong binitawan laban sa 911 at sinabing hindi na muna sila magbibigay ng karagdagan pang pahayag.
4: Inaabangan na po ang mga nakahilerang testigo ng prosekusyon sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte ngayong Linggo kung saan inaasahang sasalang ang mga Special Disbursement Officer ng Department of Education at Office of the Vice President na sina Gina Acosta at Edward Fajarda. Bagamat itinuturing na hostile witness ng prosekusyon, inaasahang bibigyang linaw ni Acosta at Fajarda kung paanong ginastos ang confidential fund ng DepEd at OVP. Bukod dito, haharap din sa witness stand si Marivic Pareha ng House Legislative Information Resources Department. Pagtitibay ng tatlo ang akusasyon ng prosekusyon sa Article 1 o yung maling paggastos sa mahigit 600 milyong pisong confidential funds ni Duterte bilang bise at kalihim ng edukasyon. Samantala, posible ring bigyan ng pagkakataon na magsalita si Private Prosecutor Amando Ligutan kaugnay naman sa kanyang social media post na sinita ni Defense Lead Counsel Sheila Sison.
3: Kasado na ngayong araw ang pagtalakay ng kamera sa panukalang mahigit 7 Kasado na ngayong araw ang pagtalakay ng kamera sa panukalang mahigit 7 trilyong pisong pambansang pondo. Yan, mahigit 7 trillion pesos.
4: 7.2.
3: Para po sa susunod na taon, unang sasalang sa House Committee on Appropriations ang Development Budget Coordination Committee o ang Economic Managers ng Administrasyong Marcos. Matapos nito ay bubusisiin naman ang bawat ahensya at tanggapan ng gobyerno batay sa nakalaang pondo. Balak tapusin ang kamarang deliberasyon sa September 8, habang target namang maipasa ang 2027 General Appropriations Bill sa ikatlo at huling pagbasa sa October 9, 7.2 trillion pesos ang isinumite ng DBM na nakapaloob sa National Expenditure Program para sa 2027 at ito'y tinawag ng Malacanang na People-Centered Budget.
4: Alas 7.27 na po ang ating oras, 7.27. Binatikos naman ni Ombudsman Jesus Crispin Remulla yung kabiguan ng Department of Public Works and Highway na magpatayo ng dekalidad na gusali para sa mga tanggapan ng gobyerno. Sa programa ni Remulla, pinuno nito ang kapalpakan di umano ng DPWH sa Cancer Center Project ng University of the Philippines Philippine General Hospital na may halagang siyam na bilyong piso. Sinita rin ng Ombudsman ang makupad na pagpapatayo ng bagong gusali para naman sa Bureau of Immigration na mahigit 8 bilyong piso naman ang pondo. Kaya hindi na mapigil ang himuki ni Remulla si National Bureau of Investigation Director Melvin Matibag na bumili na lamang ng lumang gusali kaysa magpatayo raw ng bagong building para sa NBI. Sa huli, ipinunto ng opisyal na mas mainam na idaan na lamang sa Public-Private Partnership Program o PPP ang pagtatayo ng infrastructure projects dahil wala raw aasahan sa DPWH. Sinangayuna naman ni DPWH Secretary Vince Dizon ng mga sentimiento na Remulla at iginit na kailangan subailalim sa mabusising reforma sa sistema at kultura sa loob ng ahensya.
3: Mga senador, dapat magpaliwanag sa 24 billion peso leadership fund. Kasama natin sa balita, Radyo Man Uno, Grace Mariano.
1: Kinikayat ni Manila Representative Bienvenido Abante Jr. ang mga senador na ipaliwanag ang 24 billion pesos na leadership fund na inilaan sa kanila sa ilalim ng 2025 national budget. Ayon kay Abante, dapat ipaliwanag ng mga senador kung paano nabuo ang nabanggit na alokasyon, sino ang tumanggap at nakinabang dito at saan o paano ito ginugol. Para kay Abante, kailangang tingnang maigi kung anong ibig sabihin ng leadership fund, ano ang layunin nito at aling ahensya siya ang nagpatupad. Nais ding mabatid ni Abante kung may limitasyon o buong kontrol ang mga senador sa nabanggit na pondo. Nabunyag ang 24 billion pesos na leadership fund ng mga senador. Makaraang banggitin ito sa Sandigan Bayan Hearing ni dating Department of Public Works and Highway Secretary Manuel Bonoan na anyay nakapaloob sa 2025 budget ng ahensya. Bilang dating Vice Chairman ng House Committee on Appropriations ay binigyan din ni Abante na wala silang leadership fund. Kasama mo sa DC CXL, RMN Manila, Radyo Man Grace Mariano, Tatak RMN.
4: Mga naudlot na matitinong flood control project, dapat nang ituloy ang pagpapagawa ayon sa isang senador. Kasama natin sa balita si Rajuman Conde Batak.
0: Kung si Finance Committee Chairman JVRC ito ang tatanungin, dapat napayagan na ang pagpapatuloy sa pagpapagawa ng flood control projects sa 2027. Ayon kay Ejercito na zero ang pondo ng flood control projects noong nakaraang taon matapos na mabulgar ang napakalaking scam sa proyekto. Gayunman, para sa senador, dapat napayagan ang pagpapatuloy sa paggawa ng mga flood control projects na nasimulan na. Paliwanag ni Ejercito, useless o hindi mapapakinabangan ang mga hindi natapos na flood control projects. Punto pa naman babatas, may mga matitino namang flood control projects pero nabinbin at hindi na rin natapos dahil nadamay sa mga ghost projects.
21: We are for accountability but development has to continue, our economy has to continue, infrastructure has to continue. Doon po sa ang sabi ko sa DPWH, doon po sa mga flood control projects na nakabinbin, yung mga may gaps, yung mga may puwang, yun dapat ituloy para masara. Kasi tubig yan, maghahanap ng lulusutan yan. Useless, magbabaha rin. So para yung mga may gaps, ituloy tapusin. No? So walang bago, no new flood control projects. We just continue yung mga, ano na, mga uncompleted flood control projects.
0: Kasama mo sa DZXL RMN Manila, Rajuman Conde Batak, Tatak, RMN.
3: Pariinkunundinan ng August 21 Movement o ATOM ang pagtanggi ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa ill-gotten wealth ng kanilang pamilya. Ikinatwiran kasi ng Pangulo ang pagkapanalo nila sa mga civil case at patunay ito na lehitimo ang kanilang yaman at hindi galing sa nakaw. Ipinunto ng ATOM ang pag-convict kay dating First Lady Imelda Marcos ng Sandigan Bayan noong 2018. Sinentensyahan ng dating unang ginang ng 6-11 taon dahil sa paglabag sa anti-graft law. Sinasabing naglagak ng $200 million si Ginang Marcos sa mga Swiss Foundation noong dekada 70 nang ito ay manilbihan bilang gobernador ng Metro Manila. Pinatikos din ng grupo ang takbo ng investigasyon ng Marcos Administration sa flood control project dahil wala pa rin nakukulong na big fish o malalaking personalidad.
4: Balita po tayo sa Ibayong Dagat, sumampa na sa mahigit 50 ang nasawi matapos ang magnitude 7.7 na lindol sa East Nusa Tenggara, ito po sa Indonesia. Ayon sa mga otoridad ay nasa 36 mamalubhang na sugatan habang 77 ang nagtamo ng minor injuries. Nagpapatuloy ang search and rescue operation dahil hindi pa matukoy ang bilang ng mga nawawala na posibleng natabunan ng mga gubuhong gusali. Umabot na sa mahigit 5,000 residente ang lumikas dahil sa pagguhon ng lupa at pagkasira ng mga kalsada. Umabot na po sa 341 na aftershocks ang naitala matapos ang pangunahing pagyanig na itinuturing ngayon na pinakamapaminsalang lindol sa Indonesia mula noong 2022.
3: Handa na ang Pinay tennis star na si Alex Ayala na harapin ang world number 10 na si Amanda Anisimova ng Cincinnati o sa Cincinnati Open ngayong araw. Nakapasok po si Ayala sa round of 32 ng torneo makaraang talunin si Elena Gabriela Rusey ng Romania sa second round. Dinomina ni Ayala ang laban kay Rusey na hindi halos makasabay sa galaw ng Pinay para may tala po ang tagumpay sa score na 6-1 at 3-0. Ilang beses din na nag-medical timeout si Rusey bago tuloy ang nagretiro dahil sa kanyang foot injury. Samantala, ito ang unang pagkakataon na makakaharap ni Ayala si Anisimova na nasa top 10 ng WTA ranking. Pahayag din si Anisimova na excited na siya sa laban sa Pinay tennis star na paborito ngayon ng mga tennis fan at pangunahing atraksyon sa torneo.
4: Nasaan ka na, Myra Aya girl? So ito po muna ating entertainment news. Dahil po sa nag-uumapaw na suporta ng publiko ay nagdagdag pa ng isang araw sa Asia's songbird Regine Velasquez Alcacid para sa kanyang finale concert. Nakaschedule yan sa October 19, 8 p.m. sa SM Mall of Asia Arena ang ticket price. Okay, Zander, naglalaro sa 1,200 pesos.
3: Hamura lang!
4: Hanggang 15,850 pesos.
3: Ay, mahal pala.
4: Ito yung nasa unahang-unahan na. Kung saan magkakaroon po ang fans na makamit and greet ang singer kapag in-avail ay ang Platinum One. Magsisimula ang ticket selling sa August 30. Una lang inanunsyo ni Regine na sold out agad ang first day ng kanyang finale concert sa October 17. Habang ubus na rin daw po ang slot para sa libreng day 2 ng concert sa October 18.
5: Isang maulan na umaga. And wishing Rajuman Ricky, ang professor ng bayan,
4: wow,
5: a very, very happy birthday today. Wishing you long life, good health, prosperity, love from your family. And of course, continue to ask God for the grace for you to continue to serve and educate all our listeners in DCXL News 558 and Armin Networks nationwide. Enjoy your day, Ricky, and kain tayo soon, okay?
3: May sama naman ako.
4: Gusto ko yung kain na yun. So, sabihin ko na
6: happy birthday, Prof. Maraming salamat sa husay, dedikasyon at pagpapaliwanag sa mga balita at usapin. Naway patuloy kang biyayaan ng magandang kalusugan, tagumpay at mas marami pang taon ng paglilingkod. Prof. Ricky, muli, happy birthday.
3: Narinig po ninyo ang ating EVP and COO si Sir Rico Canoy at syempre po ang station manager ng DZXL News si Sir Rod Marcelino.
4: Salamat po mga boss.
3: Ma'am Inel, good morning po and maraming salamat. At ngayon po, we interrupt this broadcast.
4: Talaga naman, oh. Salamat po. Wow. Ito na ang cake natin.
3: Happy birthday! Birthday po ni Ricky!
4: Sige, kasahan mo kayo, Sander.
3: Happy birthday!
4: Salamat po sa at DZXL family. Boss Rico, thank you. At mabuhay ang DZXL.
3: Ayun, happy birthday mula sa lahat ng mga the men and women of RMN, ng IFM at DWWW. Happy birthday, Prof. Ricky. Baka matapon yung cake mo.
4: Hey, ipinix na kami happy birthday. Salamat po. Thank you.
22: Ano lang yung styrofoam?
3: Styrofoam lang daw.
23: Live via satellite. RMN News Nationwide. RMN News. Diretso Balitang Metro Cebu. Headlines.
24: Sa itong mga balitang lokal, Cebu City Mayor Nestor Chival mo patutok sa Lapa Loma Subdivision sa syudad. Nga kanunay magbaha kung dunay mga pag-uwan din sa Dakbayan. Samtang a patrol car sa Gidulman Police Station sa Bohol na disgrasya sa National Highway sa Luay. Nga padungon ta kinig magduso sa mga ebidensya sa anti-illegal drug operation sa kapulisan. Kini ang headlines sa itong mga balita.
23: RMN News, Diretso Balitang Metro Cebu. Headlines.
25: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
26: Nadiskubrihan na nako ang The End sa katulo sa sakit nga tutunlan. Sulmiox throat spray na ang gamit nako karon. Dili lang muhupay sa sakit o katulo nga tutunlan, tangtang pa gyud ang mga viruses o bakterya nga mohinungdan ini. Maong end gyud ang katulo o sakit sa tutunlan. Dali ra kaayong gamiton ang Sulmiox throat spray. Isa ka lang ang spray nozzle, i-target og spray kaduha hangtod ka upat ka beses lang kada usa og tunga sa oras. Hangtod tulo ka oras ang pag-spray. Benzidamine hydrochloride plus chlorosidin digluconate is the generic name of Sulmiox throat spray. If symptoms persist, consult your doctor.
27: Ang kainit sa hilana, dapat di na padugayon. Dito ka sa maayo magpaayo. Biogesic, masaligan, maang most trusted fever medicine brands sa milyon-milyon ka-Pilipino. Kamaayo magpaayo sa Biogesic. Amping!
28: Unilab quality yan.
27: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.

0: San Miguel Pilin Win promo. Get a chance to win GCash with every purchase of 6 bottles or 2 1-liter bottles of any participating San Miguel beer products. Visit our Facebook page for more details. Promo runs from August 1 to December 31, 2026 for DOH FDA CFRR Permit Number 0264 Series of 2026. Drink responsibly.
1: Mga kasama, sa inadlaw-adlaw na to nga pagigbatok sa kinabuhi, daghan ang kinahanglan buhaton. Maong dapat kugi lang, ingon anitang mga Cebuanos. Dili pwedeng maisturbo sa bisan unsang sakit. Sama na lang sa hassle nga ubo, kanang non-stop nga dry nga ubo, o dunay kauban nga pangatol sa tutunlan tungod sa post-nasal drip. Kung ubong makulit, ang gamit nako Tusilan 40 dayon. Mutabang sa pagpahunong sa katulo sa tutunlan tungod sa post-nasal drip o sa dry non-stop nga ubo, aron pa dayon ang programa o serbisyo. Speed of relief may vary. Kaya sa Tusilan 40, dali ra kong makabalik sa akong mga gimbuhaton. Dili na basta-basta nga makaisturbo ang ubo. Basta Tusilan Forte, kampantiko tungod kay ginama kini sa Unilab quality. Makasama, kung dunay ubong makulit, just stop it. Tusilan Forte na yon. Dextromethorphan HBR plus phenylpropanolamine HCl plus paracetamol is the generic name of Tusilan Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Sa henerasyon karon, anad na kita sa ginagmayng kadaogan. Nakompleto nimo ang tasks. Win! Nakapahulay ka. Win! Naka-survive ka tibuok adlaw. Kadaugan na nimo. Pero mga idol, nasayod ba ka nining pinalahi nga klase sa kadaugan? Kanang pag-uli nimo, ana i-reward nga init ka sabaw sa sinigang. Ay sus na lang gyud. Usa ka tako sa sabaw, usa ka higop. Aslom kilig, deserve ang kalami. Kung Nor Sinigang Mix ang gamit, makakuha ka og aslom kilig sa matag takos. Diha pa lang, nasinati na nimo nga sabaw pa lang, daog na ang kalami sa aslom kilig. Nasayod na ka sa lutuon ha? Kay basta Nor, kaya na nimong lutuon.
3: Nor Sinigang Mix, sabaw pa lang kay daog na. With Nor Sinigang Mix.

0: Shield Bath Soap. Patay ang 99.9% sa bacteria o virus tested. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilya protektado, i-shield mo.
0: Shield Bath Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS. Ang kinis na niya.
3: In fairness, nag-glow up.
4: May budget.

0: Sa dili pa sa detalye sa atong mga balita, ari ulit ta sa atong DYHP Answer to Win promo, ha? Muhatag na sa tawag lain karon nga question para sa inyong kaigayunan nga makarawat og 200 pesos nga GCash. Kaya inyong matubag og sakto ang atong simple kaya nga pagutanan. Ikuhara na ito sa atong mga balita. O niya, maka-follow pagid mo sa atong promo mechanics. Kinanglan nga naka-share, naka-follow, naka-like sa atong Facebook pages. A DYHP Arvin Cebu, ingon man. Ang Facebook page ni Attorney Rufil Fernandez Wabanio. Atong yun doon ay blue mark check na skilid siyang pangalan, ha? Kay mo ito iyang official nga Facebook page. O niya, i-share po din niyo ang programa karon ni Attorney nga Straight to the Point. Kani nga mga pikaniks, ha, o mga pamaagi sa pag-join natos promo, kinala, makita na to din, ha. Nga inyo ng gibuhat, gawas nga, makahatag mo sa tubag, meaning atong simple kay nga pagutana. Okay, ni Anang atong question, paminawag maayo. O niya, nakashare mo sa atong programa din, ha. No? Ipuntang ninyo sa comment section, ha, sa nag-live na programa karon, Straight to the Point, ang tubag sa atong pagutana. Kani, Moni. Asa man to napita sa unsa man to nga police station dito sa Bohol nga ilang patrol car na disgrasya ni siya dina sa Osaka National Highway sa maong lugar. So unta man to nga police station dito sa Bohol ng patrol car disgrasya na huwag man tong murag naumlaw nga bahin samtang nagpadong ning magdaog mga evidences sa ilang anti-illegal drugs operation. Hala, ang inyong tubag! Pwede ninyo ika-comment din ha sa nag-live na itong programa karon ng Straight to the Point. Yeah, samtang hindi pa na ito mahatag ang winner, pwede naging mo makapadayon pa sa inyo ang pagbutang sa inyong mga answers din ha. Okay, gikan karon, pwede na mo mutubag diya sa comment section. Alas 7:47 na sa Kabuntagon. Karos detalye na sa atong mga balita. Cebu City Mayor Nestor Chival mapatutok sa Lapa-Loma Subdivision sa syudad nga kanunay nga magbaha kung dunay mga pag-uwan din sa Dakbayan. Kasama mo sa balita, Radio Man, Eli Bolonos.
1: DYHP, Tatak, RMN, Report.

0: Patutukan ni Cebu City Mayor Nestor Archivalan Lapalova sa division sa syudad niya kanunay magbaha kung dunay mga pag-uwan sa payana. Kini tugusob sa mga reklamo nga dawat sa mayor gikan mismo sa mga malupyo sa nasutang subdivision. Matud ni Archival, kasi magpadaog personnel gikan sa Department of Engineering and Public Works kundi EPW paghawan sa waterway sa maong rapit.
1: Gusto ko magpadaog mga tao dito nga nang trabaho sa drainage.
2: So patutukan ko sa DEPW.
1: Yes,
0: si Mayor Nestor Archival siyang bahin ang labaw sa DEPW nga si City Engineer June Nadine Sison mupadana og mga sakop diha sa La Paloma. Kini mo sa buhatag og pagtugot ang nasutang subdivision nga makasuod ang mga personnel sa DEPW ni ini.
3: Ilang drainage diha sa La Paloma. Limpyuhan sad sa mga tao nato. Nihatag naman sila consent, paagi naman sila.
0: Si City Engineer June Nadine Sison ang La Paloma kabahin sa Tisa Labangon area nga nagisnati og grabing pagbaha sa naging mga semana. Kasama mo sa Cebu City Hall. Kini ang inyong radyo man. Eli Bolanos DYHP Tatak RNN.
4: Radyo mo nationwide.
5: DYHP RMN Cebu, the official overall number one. Number one.
6: Radyo mo nationwide.
7: Makasama pait na kayo panahon karon. Apan dunay may balita gikan sa pait kana ang seed liniment oil. Ang kapait sa panyawan nga naa sa seed liniment oil may muhatag og kahupayan sa atong mga giantos nga mga balatian sama sa pamaol, panuhot, arthritis, piang, mga katul-katul sa panit, biri-biri, mga hubag-hubag, bunit, pinaakan sa mga gagmay mananap o mga insekto, bisan ang lamok dili makaduol o dili makapaak ang sakit nga dingge malikayan usab mga kahigalaan. Busa, gamit na makasama sa Seed Liniment Oil ang imong katambayayong sa kapaitan. Seed Liniment Oil, ginama sa Seed Pharma o giapod-apod sa Seed Marketing. Basta Seed Marketing, tata, magaling!
8: Mula sa number 1, Smart Dishwashing Paste.
9: Ang galing-galing mo, Smart, Smart Dishwashing Paste ko. Pritong ulam na masebo, plato at kaldero. Tanggaling for everyday.
8: Ganyan pag Smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bacteria.
9: Pahit para walang pahit, linis fantastic sa metal at plastic. Number one ko to. Tanggaling galing mo, Smart dishwashing paste.
8: Heavy duty linis, bawat pahit.
10: Smart dishwashing paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world class quality.
11: ACS. Mga kasama ako inyong kasamang Radyo Man po Lauro. Luna ko'y maayong balita ninyo sa Life Extension Vitamin D3 kung unsa ba ang mga benepisyo sa regular o adlaw-adlaw na pagtumar sa Life Extension Vitamin D3. Una, ang Life Extension Vitamin D3 makatabang sa cancer risk reduction. Halos 17 times of cancer. Ilabi na sa breast cancer, prostate cancer, colon cancer, ug ubang matang sa cancers nga adunay direktang koneksyon sa vitamin D3 deficiency. Buot pa sa muna kung ubos ang vitamin D3 level sa dugo sa tao, usali ka faktor sa pagtaas sa risgo na makabaton siya o cancer. Base sa daghang mga medical nga pagtuon, adunay tulo ka mga rason kung nganong makatabang ang regular nga pag-inom sa Life Extension Vitamin D3 sa sakit nga cancer. Una, ang Life Extension Vitamin D3 mo-trigger

0: cancer cells mamatay o maghatag kini o mas taas yung survival rate sa mga cancer patients. Mas mo improve ang ilang quality of life o hinay-hinay na mubalik ang ilang immune functions o dugo aron nga mas mabatukan ang ilang sakit nga cancer. Ikaduha, ang life extension vitamin D3 mupugong sa angiogenesis o usa ka proseso diin ang mga formation o growth sa gagmay nga blood cells sa parte sa lawas sa tao kung asa mo tubo ang cancer. I-block o putlon sa vitamin D3 aron nga way maagian ang nutrients containing blood for cancer foods o mutabang kini nga mapugnan ang paspas nga pagkatap sa cancer cells sa lain-laing parte sa lawas sa usa ka pasyente. Ikatulo, i-active sa life extension vitamin D3 ang mga immune cells o mga natural killer cells sa lawas sa cancer patient aron mapugnan ang paspas na pagkaluya sa immune function sa usa ka cancer nga pasyente. Base sa mga published medical papers, kalabot sa vitamin D3 o cancer, mas mutaas ang survival rate sa usa ka cancer patient o muubos ang iyang cancer o risgo na mamatay sa sakit nga cancer kung aduna siya ay igo o sakto nga vitamin D3 blood level. Dosage for cancer patients 6 to 9 soft gels daily to be taken with meal and decided dosage. Ang life extension vitamin D3 mahimong imnon usab sa usa ka tuig pa lang nga bata, mga buntis o lactating mothers o sa mga individual na adunay maintenance medication alang sa hypertension, diabetes, cancer, autoimmune disease o uman pa. Mapalit ang life extension vitamin D3 sa mga pharmacy sa Cebu sa kandidad lang nga 11 pesos matag soft gels. Doon natay importante pahibaw po. Dapat siguraduhon na adunay marka nga LA ang matag soft gels sa life extension vitamin D3 kung mupalit sa mga butika. Mag-amping sa mga picking produkto, mga kasama. Life extension vitamin D3 and life extension clinic for longer life.
1: Maulan man, no worries na amoy ko lubang damit.
2: Charm! Fabcon! Pangong kumaka-bloom, tanggal amoy kulong sa bangon ng charm!
3: Charm Babcon with Bloomfresh technology kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
1: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
2: Bangong kumakablog sa Charm.
3: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
4: ACS.
5: Ang toxins makadaot sa cover o putos sa mga blood cells na mahinungdan sa pag-sticky o paglapot sa dugo. Ang paglapot sa dugo tungod sa mga toxins mo resulta kini sa poor blood circulation. Ang poor blood circulation mahinungdan sa daghang mga balatian. Busa, wag tanga mga toxins sa imong lawas. Wag tanga ang imong mga balatian. Bato ni ang maayong panglawas. Inom matag-adlaw sa pinakakusog herbal capsule. G-Detox plus herbal capsule ang pinakakusog.
6: Ang mga mommies, simula pa lang, sigurado ng Max Alaga at Proteksyon ang binibigay nila sa mga bagets nila, lalong-lalo na sa teeth ng pamilya. Dapat, Max Alaga, Max Proteksyon din from unique toothpaste with Max Protect formula. Max Protect because it helps stop cavities even before they start. At Max pamag-alaga ng breath, kaya fresh ang hininga with regular use. Tandaan, mommies, para Max Alaga, Max Protektado ang ngipin ng pamilya, unique maximum fluoride protection.
7: ACS!
8: Mrs., tungod kay kasagara na ka-stay at home ang pamilya, kasagara na pud kay mag-eat at home o mas pirmi na pud maghugas sa kahag kaldiro. Maayo na lang nga naay sulid nga pambato sa heavy duty nga hugason, ang number one smart dishwashing paste with double tanggaling formula. Sulid mapatangtang sa heavy duty nga sebo, sulid pod nga mutangtang sa bacteria, maong bawat pahid, linis sulid. Smart dishwashing paste manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
9: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
10: Hello, Washy!
11: Hello, Mommy!
10: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
11: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easy-easy ang labada!
10: Mula noon hanggang ngayon!
12: All you need is Pride! All you need is Pride!
9: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
7: ACS.
13: At oras karon, alas 7:56 na. Sa dili pa sa dugang nga mga balita, sino sa inyo ang subsub sa trabaho di palaging healthy ang pagkain at kulang sa pahinga? Maaring magkulang ang nutrients sa katawan na pwedeng makapekto sa iyong resistance.

0: siya at overall health ng katawan. Mahalaga na mag-multivitamins hindi lang para sa energy at immunity, kundi para sa buong katawan. Mag-multivitamins plus Mineral Centrum Advance at sabayan ng tamang pagkain at exercise araw-araw. Ang multivitamins plus Mineral Centrum Advance may more than 25 nutrients from A to Zinc na tumutulong para sa strong immunity, healthy heart, good eyesight at alaga ng buong katawan. Araw-araw ang kayod mo para sa pag-arap ng pamilya, kaya mahalagang alagaan ang buong katawan. Multivitamins plus Mineral Centrum Advance. Multivitamins and Minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Centrum Advance, alagang di magkukulang.
0: Balik ta sa ito mga balita, patrol car sa Gindulman Police Station dito sa Bohol. Nakasugat kinig disgrasya sa highway sa lungsod sa Luway. Sabaw gihapon nga lalawigan nga magpadung naon ta kining modusog mga ebidensya sa anti-illegal drugs operation sa kapulisan. Kasama mo sa balita Radio Man Arnold Bustamante.
2: CYHP Tatak RMN Report.
3: Police patrol car nga giparigiya sa kagamanan sa lungsod sa Gindulman, probinsya sa Bohol nga gisakyan sa usa ka pulis og sibilyan nga driver nga gikan nga nag-anti-illegal drug operation ang nadisgrasya sa National Highway sa barangay Yanangon, lungsod sa Luay, alas 4:20 kagahapon sa kadlawon. Naangol ang driver sa bagsakiran nga si Gerald Amuguis, 35 anyos civilian driver nga taga barangay Trinidad, lungsod sa Gindulman. Ang Luay Municipal Police Station nakadawat og tawag sa telepono nga dunay nadisgrasya nga sakiran sa mga repeat nga dali nila nga girespondihan. Sa napag-abot nilang naabtan ang police patrol car nga naana sa ubos nga bahin sa karsada samtang ang mga sakay niini ang daling gidala sa mga sakop sa Luay Emergency Response Team sa Provincial Hospital sa Dakbayan sa Tagbilaran. Migawa sa investigasyon nga gikan nga nag-anti-illegal drug operation ng mga personnel sa Gindulman Municipal Police Station. Hugaman sa ilang operation ang mga nakuhang ebidensya ilaning ihatununta sa PNP Crime Laboratory sa kampo sa Bohol Police Provincial Office sa Dakbayan sa Tagbilaran. Apan pag-abot sa mga repeat, ang driver nga si Amuguis gingong karit lang nga na problema siyang pananaw o dali na kaayos siya makaklaro sa karsada. Kamahinungdan nga milapas na sila sa laing lane sa karsada o daing bangga sa poste sa kuryente. Tungo sa kakusog sa impact, nalibuan ang patrol car, paingon sa kilid sa karsada o napunta kini sa mga punuan sa kakahuyan o glubi. Wala ramaon sa ang pasahiro nini nga usa ka pulis nga si Police Master Sergeant Freddy Eskulan, 41 anyos taga Poblasyon 1 lungsod sa Mabini, probinsya sa Bohol. Apan ang sakinan, nakahiagom kinig dako nga danyos. Kasama mo sa Luay Municipal Police Station, ang inyo Radyo Man Arbo sa Mantari YHP, Tata Carmen.
2: Radyo mo nationwide.
4: DYHP RMN Cebu, the official overall number one. Number one.
5: Radyo mo nationwide.
6: Base sa medical nga pagtuon nga natala sa British Medical Journal, ang ubos ng vitamin D3 level sa tondugo nagpasabot nga taas ang risgo sa pagkamatay sa bisan unsa sakit, labi na ang sakit sa kasing-kasing. Ang maong pagtuon gihimo sa Europa o Estados Unidos. Busa sa tanang naminaw, pag-inom ng tag-adlaw sa Life Extension Vitamin D3, aron malikayan ang taas ng insidente sa pagkamatay sa mga sakit-sakit, labi na ang sakit sa kasing-kasing. Ang Life Extension girekomenda sa mga medical doctors o kinigihimo sa Life Extension Clinic Foundation USA. Ang Life Extension Vitamin D3 mahimong imnon sa mga bata, mga buntis, mga babae nga nagpa feed o mahimo sab nga idungan sa dunay maintenance medication. Alang sa inyo mga pangutana, tawag or text sa 0949-667-8733.
7: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang,
8: unique toothpaste for brushing every after kumain.
7: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
8: Ngipin ay Max Alaga, Max Protectado pa.
7: Helps stop cavities even before they start while keeping breath fresh with regular use.
8: Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay Max Alaga, Max Protectado pa. Unique
7: Max Alaga, Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ECS Manufacturing. ISO certified world class quality.
9: ECS. Anya is sleeping soundly with EQ Dry. Now may premium with the new Missy Poo Pocket nga musalo og poo. From day one, EQ Dry. Ayaw sa pag-switch. E-continue with EQ Premium Pants. Karong active na si Anya. Comfy ang pangdagan-dagan with the new anti-lawlaw garters that prevent sagging bisan puno. From day one to toddler, E-continue. Use EQ Dry, then EQ Pants.
10: EQ Diapers from day one to toddler. EQT new more.